0: kumbe swi ya hi mindyangu kumbe swi ya hi ntumbuluko wa munhu ni munhu a hi swi tivi. Swa ku munhu loko a lahliwa a la ku lahliwa kwala gqekeni, kwala gqekeni ka ndyangu la ka ndyangu wolowa a nga kulela kona kumbe a nga ti vumbela a muti lowu a nga ti akela ti lulamisela, se a gamaku mina ni la ku lahliwa kona a ni le ku yisiwa le simitela le. Hambiloko ko va ni simitela la xindyangu wa ku mina ni la ku lahliwa kona la. Van'wanyani va lava va sindzisaka ku va va finingetiwa hi swikhumba mabeje, no tshuka ku xikhumba hi xini ya beje xikhumba wena u kalaka u nga xi tivi beje. Se van'wanyani va lava ku hoxiwa sirheni lomu ni matlhari, un'wanyani u nga n'wi kuma a lava ku lahliwa ni mesa. Mahlayo laman'wanyani va leyi bucha ni swiqivo, u swi vona xiqivo a flash van'wanyani va le flash van'wanyani va ku ya zagaya ya kambe xiqivo ya van'wanyani hambi nkahle a va wu lavi vo lava ku lahliwa va mbhonyeliwa hi swilo leswi. Swi ni ntlhamuselo muni swi vala yini swoleswo? Hi nga hi pfunani xa ku komba ku va hi ni munghiseti le qongeni hoy hoy lexi hi salana mani
1: mana Helena Gabriel Mashaba bari wixika bari la vuxongla
0: wamaxongo hi pfuni.
1: Na mina ni ta hlala hlaleka ano ma ku no swi tiva manje ni ta hlala ka leswi ni nga hundza ka swona ni swi vona
0: swo leswi u tivaka swo hi gweni swo leswiya
1: a ku fanele ka ku u lahliwa ni swilo leswi hela ka lava va nga ta hi khale lava nga for example ni swi vone ka vatswari va mina kusama mani wa mina i mungunu
0: mungunu
1: mungunu ya va nga mungunu malahliwe la ya vona a va lahliwa ntumbuluko wa vona a va mali leswaku loko a lahliwa va teka xitulu va mutshalisisa loko litelikeli vulekhele ku ri khona va tela va kota tlhelisa liya va teka xitulu va veka va mi tshamisisa lahaya va mi tanhisa tlhari se va seletela na tshamisiwile a nga tlhelisiwanga hi lihlovo la vona se majeri i ku kula ka leswi hina hi nga hi swona a hi yanga ka swona hi ku tana ene se hi kule ka ku veleni hi khongela
0: noko wena a wu mungunu njhe
1: mina ni mundhawu
0: okay
1: wa ka Mashaba ta hi wusapa se ho yi tlhelisiwa a hi ta melisi nchumu ho khongela a leswiya swa vuhlulu wa walavaya tihihi se ni tlhela ni tata swigira hivingi va mina va ku salanani wa mina a leswi ngali nyanga loko a fa a tamelisiwe leswo a loko laha nga hetlela kona mbhoni wa xikhumba se leswo leswi vonile mazi ka swo leswi hina leswi swipindlisito swa yena ta wu kongela
0: na yena wo tshamisisiwa hikuva yi nga nganga kumbe
1: nawo yena a ni hlundzekanga lani ka va lowo va nga muni yehlisa gheleni no vona loko se a yehlisiwise va veka xikhumba va seletela henhla ku tsheni xikhumba
0: kambe na ku ni bokisi lomuya kumbe na ku ni bokisi kumbe u finingetiwa hi xikhumba
1: ntsenyanga
0: na
1: ku nga na bokisi
0: okay
1: se leswi swi famba hi muhlovo wa munhu ni munhu.
0: Se a ntlhamuselo wa swona hi wini swoleswo?
1: A ntlhamuselo wa swona leswa ku sungula ni mali leyi loko vamana wa mina i munguyo va tekela tisawuni na vona se ni ye luya wa nyanga luya famba hi swilo swa ku leswi a nga va tinga tshinengetiwa xigumba hikusa i nyanga leswi futhi se a hi kan'we ndzi vone kambirhi ka nharhu
0: leswaku hina leswaku hina tin'anga hi lahliwani hi pfiringetiwa xikhumba
1: n'wana tin'anga mina se eka nyingi na ni swi vona maina aka kukhongela na ka nga le tin'anga hina hi lahliwa
0: hi nkaxa
1: lahliwa hi nkaxa and ndzi kome swiheno leswo swa ku a lava va joni va fanele va xava guma na lanyuwani va bonya henhla ka nkaxa va ku lahla na li lanyuwani se hina lowu i mukumo ku hlateiwa ka henhla ka nkaxa u lahliwa mun'wana mun'wana loyi a heleketiwaka a vekeliwa mukumo se ni tatwa van'wanyana va makwerhu lava va nga hondzaka van'wanyana ku sala ho dyondzisana
0: vhelavhela
1: ta kota ku hi swi tiva swin'wana
0: inkomu
1: swinene loko hi nga vonani lama ngoma ya mina ya manjakazi
0: hi
1: swona mafikiri wunene
0: inkomu dwazara xina 7 minutes hello chetemkile sindzisa u yi ti 2 3 0 50 7 51 allo li xile kumbe li wuxa kumbe hambi a lisexa mani li pelile hi vula na mani
1: hi vula na Helena Xixava Femfeleni adorobeni
0: kwini ka kona
1: a Femfeleni ambasada Sudan
0: ka cencai
1: hi
0: swona oyoyo mani hi pfuni mamani Elena
1: hayi a vulula nyamuhla ta vuya leswo mamana hete hi ku mbala kona leswo hi xitalo a leswa va khale ku va khale a va ka simamisi ngopfu ka ku khongela a va simamisa ngopfu ku tirhisa leswi va nga hanyisa swona se va ti bwela swa ku leswiya munhu a nga tirhi hi swona a fanela ku a famba na swona
0: leswi a nga tirha hi swona yena munhu
1: loko munhu a li kumbe a tshama na le mpanga lowu ya tseme hi wo hlanga loko a fana ku famba na wo va nga ni tihomu ni vone switori swin'wana bileni ka totowe bava wun'wana a nga ni tihomu ta tinyingi ta ku n'wi tsendzelekile nkama lowu a nga fa a nga lavanga ka xawu a lave ku ku xendliwa homu a phutseliwa hi xikhumba lexiya a lahliwa ni homu liya a yi giwanga
0: ya
1: se hi ku a kholwela ka swilo leswi yena a nga hanya ka swona kambe swoswi ku se ku nga ngheniwa hi ntamu ka ku khongela a swa ha na xitalo ku swa ha humelela swo swa ku tinyanga ti lahliwa ti yo tshama a swa ha tirhisiwi ngopfu
0: na to latiwa to hetelisiwa
1: swo swi se ku tirhisiwa no vutexitaminki loko loko munhu a file a ya ya humula we khale a va ti gona ku loko munhu a file a ya ya tirha leswi a nga ha swi tirha u laka a swi tirha kwini ku leya swi va ra swi ngheni
0: o ko se ni ya hava voyo
1: a bya va na swi ngheni va na wu ngheni ni muthwalo leyi
0: ya
1: maswi vose leswi nga humelela ngopfu swa ku famba va hi chavisela hi ku ye loko lahliwa ni tihomu loko li chona loko li xa u pfuka ni mpundzu ya masun'wini a wu mi kuma ni homu ya yena a hamba rhendzelekela na yona
0: a famba chavisela vanhu
1: se hi leswi va nga za va mi lahla yena ha tibola swa kala ka maswo a nghenile munhu loyi tilweni a nga nghenanga hi mitirho leyi a nga yi tirhanga tlhela ku famba nayo wo mitirho fanela ku sala laha misaveni u ti fambela woko ti u li phanga u tlhela fanele u tlhela u li phanga
0: vhelavhela
1: wa swi vona
0: hi swona
1: se a mina hi swo sweswo a mina swa ku tlulisa mpimo
2: Hello, vanhu swikombelo ni swi tivi kumbe ni nga swi veka kwala ku ku nghena vamamani va kuma ku va ni hlamula. Swa ku ni fikile n'hweti leyi ya mina kusukela vhiki ra ku hela ni kumana ni ndzeni ka ku a ku yini mazindzindzo ma ku ephambeni ko va vanhu a ku nyena ko va vanhu a ku miyela. Se ku ta ku nghena vavakulu kumbe va nga tshira va ni pfuna swa ku ni nga endla yini ku na hlupheka. Kani mama.
0: Hi swona va swi twile va ta ku pfuna vamamana.
2: Kani mama.
0: Hayi na hi nge bali nchumu a hi tshami hi ringeta ke.
2: Ku la ku tshuka ku ringisa.
0: Ina. Hi swona.
2: Kani mama ku hanyisela vamakwerhu.
0: Kani mama swinene hlayisekani swona.
2: Kani mama.
0: Inkomu. 2:11. Hello. Hello.
1: Isile papa.
0: Hey, lo hoyo tshona hali usiku babu. Ha. Lo loko lita xa hita li vona.
1: Ah, hita lo.
0: Ha.
1: Eh, na khuluma na ma.
0: A umtiswa ku khuluma na mani? Mina ni khuluma na Alberto.
1: Ah, na mina na khuluma na Alberto.
0: Ah, então isso só.
1: Ukarile.
0: Ni kona u nga bali leswi va ta ni tsema muholo va ku a ni tirhi loko ku ni kalini
1: ni ta balisa ku yini
0: u nga bali leswi loko valungu vo switwa hi ti huluka hi ku yi nga wusiku poti va yi kelile
1: a va yi kelile valungu ya va yi kelile
0: a va yi keli phela va lava ku yingisa teswa ku swa famba kona ke
1: eki ni ya ni kamaka a mamana loya a li ku huma swoswanyana a va li tiso
0: ya
1: mina a na swi vonanga lo u twa na mina a na swi vonanga ni ndzima wunu
0: a wu tshama u swi vona
1: dada na zanga ni swi vonile maze a va ku a munhu loko a lasiwa i minchumu leyi a nga yi tisa liyani epa sile loko a ta pfuka moya a continuar a tisa tisa wena wa yena loyi hikusa hambi i swikhongoto swa swilandzi a ri ya makereke ya kona ya ta miri wa kona
0: okay
1: i ra swikhongoto swa hina vatima va basa wa pfuka hi moya masi mpikele ya kona muta bezivezi tira lawa ya ku moya leyi wa yena loyi ku chayisela vanhu ku rondza minchumu ya yena kumbe munhu loyi ni madivida na yena ni nga hakelanga a vuya ka kuba u ya ka tin'anga va mu khoma va mu heleketa minchumu yinyingi a ra swikhongoto swa kona swa tirhiwa kona luya
0: okay
1: fureki a swikhongoto leswi ya mabuku leswi swo biha ni valungu leswi ya swona swinene swi xayisa fureki swipumbile mitsupatsupa yinyingi
0: ya
1: mazi masangulini ka kona a hi swa ka hina swibile ni valungu lava vabaniyani lava va arabela vasulumana swikhongoto swa mabuku Mosambiki loku vula loko ni valoko ni vata na swivonanga va le ku swibile ni vavani va vasulumana
0: okay
1: dipozi va buya ni swibuya ni valungu ja
0: okay
1: valungu va ku makristawu a va va Portugal ma Inglaterra ja va vana va kwa swivumana masiku hinkwawo va tirhile ntirho wukulu swinene va fungile mitsopatsopa yinyingi
0: se xar impelampelampela a swa ha maheki leswi lomu a swa ka hali na miganga swi tshukaka swi maheka lomu
1: a swa maheka maswakala swa nkanini wa kona loko va bala a ni vuli swa kuhelelile ku helela a swi ku fisa miganga swo
0: okay kambe ntlhamuselo wa kona ra swo leswaku a lava ku lahliwa na swona swilo leswi se leswi mina leswi ni tirhaka laha a ni fanele ku teka microphone leyi ni muka na yo leyi va ni lahla na ya swa karhala
1: mina kokwana tizirani kumbe ni ta la
3: swa ni mikukulu leni kukula ka yona ka ni mutini ka mina.
0: Epa sarapa hi swona sara hi tlangelile mavonelo ya n'wina
3: ya ka ni mavo ni tale hi tabula mundzuku ni ta yisela mbango vanghana
0: inkomu swinene
3: ya
0: 2:15 alo li pelile
4: yaxenaba
0: hoyo vale kaya nyembani kunjani nyembani
4: yasolisa
0: ka hosi
4: mi
0: yi twili nhlokomhaka
4: nani
0: hayi nga tlhamuselani ka swaku swi ni tlhamuselo muni sweswi
4: hambi
0: mina bavoni ni ti byela swona leswaku ni jove kambe sesentani hi lweyi
4: maxiyasi sweswi va ha swi endlaka swoswe tinganga ta tinganga ta ha sele va tivela tinganga to lahlisa xan'we uma ku ti tshamisa awo ku khomisa hinkwaswo sweswi nga na swona leswiya
0: swa machowa leswiyana mapalu tingoma hinkwaswo
4: ni swi vona kan'we
0: u swi vonile
4: ni swimaa ku swi vona bro ku filimungu wa xaka ra ntukulu wala kaka ka hina wa makwakwa ni ta luze ni ta ni famba ni ya swi vona tira ayi ya wena
0: se i nga nyima a laha ya ka ku lahliwa laha ku biwa tingoma kumbe ku pfuliwa bible
4: a ku pfuliwa bible bavo
0: a ku pfuliwa
4: ngoma yin'wana ku ni vura pela
0: eyi a lahliwa hi tingoma
4: va lahliwa hi vona hi tivone vona ku laya
0: okay
4: a ku ri a van'wani ni nga mi vona ku ukeliwa khele u gamba lomu a khele lomu ku yincha yin'wani khele a na ku bekiwa a tshindzekisiwa swinave leyi ngomba swi ku yinini swa vona swi basi kumbe hi swetela tlhele ka kwa munhu a nga laha yani phe a tlhelweni so ma se ni hlava ni tlhamusela koko eku leswi a khengile lweyi leswi leswi a nga khenga ando loko ni ku tsena okay a ta lava endlaka leyi lava ku khenga ke ko a va nyi ngoko lava ku khenga u n'wi leswaku mina ni cisini leswi maswi hileswaku wa swa ku a khengile
0: okay
4: a ku ri lava nga huma laha va tlhelelibeva ku a vanhu lava hi lava swa ku think va wisiwa loko mhangu deva no seke va wuya mine ni ku tshemba because sweswo swa ku wisiwa hi swoswo swi nga hela a va khale kona a swi duma henta munhu ala ku heleketiwa la ku heleketiwa ku na loyi a nga ha kandzela tihomu ta yena tigima swin'wana va disputile henta ala ku heleketiwa va vuya vanhu a mane kambe a ku xanisikiwa hi ntamu vanhu munhu wa ka Gaza wa swi kota ku vuya nyembana ta heleketa xi heleketa porke va kuma ni joni swi ku yini va haya wena
0: se a tshika ku mulondza na ha hanya a nyimela ku a ta fa ta
4: mulondza
0: tihomu ta ye tigima swin'wini kakwa
4: tivolapeta va yinci ben lava nga wena va lwanga ku va lava putikeri swi ni va sulma va nga wena va tirile mani va hi pumbele swinyingi va hi pumbele swinyingi u ku wa xanisekiwa madaa ku wa xanisekiwa hi ntamu vona vanhu va rivala minchumu kusukela kuni i diboxi nikeni swi vona nani n'wanana se va sukele lekakule leswi va khizana va chikelelaka hi madzolo va lava ku mi nga ciwukeni ndzhaku mi nga ciwukeni ndzhaku loko muza loko mi tlhela munono brigasa wu chikelakaka mi nga se tlhela mi nga se cuka ndzhaku loko mucuka andzhaku xo khaxi wu cikela ndzhaku hani
0: se loko xo mahima xivumu xita ku twala nchumu xi ku chaka la kola ndzhaku mutoyini
4: a ku
0: Hello? Tsutsumile. Hello?
5: Washing bal petrolang.
0: Lishili baba, ebula na man.
5: Una Arlindo Alberto la Juba.
0: Arlindo Alberto
5: la Juba dela ku sanyana ku tsonga.
0: Ah, lo ti sanyana ku tsonga. A u fanele u twisisa kahle, jala mina phe.
5: Ah, na twisisa kahle.
0: Ah.
5: Na twisisa, asi wa mungana wa lambe mtengo so la twisisa.
0: Ah, so.
5: Rasti.
0: Eh, so.
5: Amaka le mu ipula ka le papa wa ngale. Hi do jumele pinsinku nkamolo wa straka traka nyana u songulo ya. Pinsikile makale. Amaka le kufi muwanga anga semugatana.
0: Eh.
5: Anta lo kasile ba tshiri tshele ba gama champagne na tipu skad. Va mutshamisa.
0: Yo.
5: Va dlaya mbuti va tika xikumba mbona.
0: Yo.
5: Anyama yi dliwile papa wa.
0: Anyama ya mbuti.
5: Anyama mbuti.
0: Ah ta lo mka maputi
5: amnga ta itsi.
0: Amnga ta itsi ka lo mka maputi lo.
5: Nada. Ekwa ko va ta amba bona ku lwa la ka xikumba ta humu. Anja nyama ku dliwi.
0: Mama lwa te
5: va xixinya va dlila va thaba va ka danga va lakha ga masvamo.
0: Eh mama lwa te ai jiwanga liya vanga vuriwa.
5: Nada mone muta swa hi muni muni va dla nyama liya loko u chava a wuti.
0: Okay.
5: Siya hi muti.
0: Ah.
5: Se hay mucha dwa papa yanga me ya dzo mbango ni swona leso.
0: Uda na na.
5: Me andanga.
0: No janga.
5: Me andanga. Loko ni kora jiwa de nyama nje. Ke wusi iwa.
0: Se wena uyo pumala kora je. Wena uyo pumala kora je kumba uka nga pinta.
5: Ba ka kora je ke me ja chaila ko nyanti hoye. A nyama ya che a tenderiwe. Ba ni makani la chele je ni so dikhala ka so khala ka amar pound so ntetele.
0: Se mayi shi ni nthamselo muni mina la la ka nthamselo la
5: eba leso papa anga
0: ka khambala ku yini zwo leso
5: a so sentiwa hi makamuni manje swi ka ka ku yini ka leso ama yetile a leso mo ku bika mba tsema ma swi leso swa ku khenga leswi tenda ku khenga mwana ni swi fuyi ri hambi swi komba xa huku a huku va xinja phela va teka xi komba tani va mbonya munhu wa lahla swa swi va leso
0: huku yinene
5: Huku inene va kwamula xikumbaxana va mbonya munhu luya hina wa yena.
0: Yeah.
5: Va ri maswitimisa hi swona swoleswo. Va yenta leswo.
0: Okay.
5: Va yenta leswi yintekile kwini swinteki a xakala lama nyarimi hala ka munwa foo ku na yena ya leyi nganganya manje na bayisa manje na phasani floor yalweyo. Va yenta swaku va mu tshamisa manje va tiki va tlhela va kha ri xindumbana va mu mbonya xikumba xa huku. Va xinca u mbonya gama va ya ka xinyika lexi xindumbana kwalaho ka sirhela yi le ka wonekisira kona ka xindumbana xiya. Sentekile sei ntumule.
0: Se xindumbani lexi amuya mahini ka xona.
5: A xa xaka la hina hi kwabisi. Va phahla va xaka kona kwa hala.
0: Okay.
5: Va katambe sentekile le.
0: Zo.
5: Va yenta va muri munhu ma khenka ya ma tsaka ka mbembe tsaka ku khenka.
0: Xi xi yela nuku khenka zwilo.
5: Eh sentela ku khenka zwilo. Ma khenka kona mina uya ku twa hloka ya kanga dzwela ba xaka ka loko ni fakute ngwe tsaka ku.
0: Okay.
5: Eh inko. Tapana zwa kuno ni fana ku ndaku hisiwa. Eh jalo kuno fati ni hisiwa mezi vaso.
0: Okay.
5: Ile zwa fana sintiki. Ai. Naso zwa kuba la kha munhu, vagama vakuveni famba hi ndoka sa kha rest la.
0: Vakwini?
5: Ernesto Arras dza kwala kha munhu vha dama vele kunwana vha mlaka munhu. Muga mofamba hi ndzapo muga la vitin dzapo.
0: Ei.
5: Ernesto as ke sona seke ko nteka yini? A leswi kira ku kamalwane loko ni vha dza TB ka tangono ke madzandere.
0: Okay.
5: Loko mama laka kuni lava va salaka va kukula lani mikondzo yan'wini loko mi lahlile mi tika ma kombeleka ndzhaku mi famba toti distancenyana ti ku za mi heta u khakela mi nga mi lahlaka waluya
0: ya
5: u gama sekumi wa fambeni japudi ya nyama malavi tharana mikhasini halakaka kona.

0: aningee neli fonini.
1: Aongee neli.
0: Ana. Ezandamel.
1: Papai.
0: Nga ni byela. Swi hlamusela yini leswaku munhu a lahliwa ni xikhumba, a lahliwa ni mimesa. Kambe u tiva swaku butcha swo.
1: I butcha i mesa.
0: Hayi swo.
1: Ya.
0: Swi hlamusela yini? Van'wanyana va mbhonyo hi xikhumba. Hey.
1: Ah, xilo ni xilo xi ni nkarhi wa xona.
0: Okay.
1: Ya, xilo ni xilo xi ni nkarhi wa xona. Porque a ku sunguleni ka kona eka minkama yoleyo ya vakokwana wa vakokwana. A va nga si na tivarito la Xikwembu. Entao loko mesmo munhu a file. A ku ni malahlelo ma nga tala ya munti ni munti. Porque de verdade ku ni lweyi wa ku loko a file a vo mu lahla kola khumbini la. A sirhala.
0: Alo, alo.
1: Ina ku twa. A sirhala kona li kumeka kola khumbini.
0: Okay.
1: Entao. Ku ni lava va ku loko va va lahla va va teka principalmente lava va tinyanga lava hi vone va nge loko va lahliwa va va lahla na va va tshamisisile na va va tamelisile tlhari a veze na va mu feneketi hi xikhumba va mu namarheta xikhumba lexiya vakela a tlheli byiya hansi va tlhela va yakela ngoba a tlhelweni lani va yaka va ya mpeta kona hi leswi ni swi voniki na swi enceka a van'wanyani a va va petika ka xawu vo luka leswiya ni swa nhlanga leswiya va luka va mu feleketa ha xona va khela khele va mu peta ka xone hi leswi ni swi voniki lomu ku fambeni loko u mi ya kompanyara a tinxaka tin'wani ni tin'wani kumbe ni vanghana u famba u ya swi vona leswi swi encekaka
0: Yeah.
1: Agora ku ni lava va nga ni malahlelo ya ku loko munhu a file va famba va ya mu hisa va mu hisa va teka nkuma lowu wa kona lowani va wu chela ka xibokiswana njhe xa xitsongo va kona lava endlaka leswi kumbe wu agamisi ku yini nkuma lowo ni nge ku byeli a ni swi tivi swo tivana na vona ku ni lava va nge loko va va lahla va mukama hinkwaswo leswiyani swa sila ya le ndzeni va mukama sila hinkwayo liya ya le ndzeni a sala na ye na nghena nchumu va famba va mu lahla I malahlelo ya kada munhu ni munhu wa muxaka ni muxaka leswi vona va lahlisaka xiswona.
0: Okay.
1: Ya hi leswo papa Alberto Langa ni davadavaka ka swona ni wu dliwa la mina kambe.
0: Okay.
1: Khani mambo.
0: Hi tlangelile Zandame hi hlayisekane.
1: Khani mambo, khani mambo, va ku dzungula hinkwavo va lomu marakweni.
0: Hinkwavo swinene.
1: Ya.
0: 2:30 minutos. Allo.
2: Awuse.
0: Hey, lexi, lexi sala na mani.
2: I fellow Khumaya ku tlhela a nkhomini.
0: Hey, fellow, xo yini? Wa kala mani.
2: A ni kali nkona.
0: U ko.
2: Hi phukwaphukwana ku ri ti macincana kwalani xitudi
0: hi swo
2: macincacincana va kala ku bava Robert Mudlovu
0: wa kala swo
2: wa kala.

0: leswaku wa kala.
1: Ah, nda tinga pambala ku tsona, ka vanga tete hinkwawo, ni ba zanda mela hali ku humaka. Abala tsona mina na na hali mutongo, ni tsumone le ku tsela ku tsuka munhu. Embodi. Kuya ke dawe le ku tekwa tsumbali tya. Kumbali tya ni mwanyana a dibalela hanya ku lukunisa, hambuti linga dawe. Kunipa mbuti leyi mi ri mizani wa muti leyi leswi ni nga swi hanya ka maputi alibazini lomuya alibazini lomuyani a ka ha ni xibomba lexiyani a ri ka kona va ku yi tetewo nimiri 40 miti leyi nga kona se nga doropa alibazini leyi ka maputi le nke sina vuya lomu ka gaza na 27 kama nga ka sungula ku lomu xongweni ka gaza khomini u hanya mahala lomu a makani a wu xavi hinkwaswo a wu xavi ke para mi adinkama ndi nka tsikelela ka tsoko ya makala bon leko a fo zela a bona a bala ko tsumba lezi a tsini ni na ma ni tsuma e tsene ke mo ni ke ba mo na meketa a ka na patla mwana anga la ke patla a tsini ke a mbonyo ho tsumba lezi a tsa homo
0: okay
1: o po di parte la ke nka ka go ba bolobe ba mo boela tsumba lezi a po di tsena ke mutadze ku sampasa ku tshuka o ya ntima o mhlobo munyane lwa nga tibalela ke ntshamiselo wa swona a ndzanga ni ntivile swa ku mbala ku yini swo swiya ku bo famba ku lava ku na hali mhlobo leswi swi voni ri nyama ko mindzweni vhele nyama liya vhele hi le mugaku ma nompodi mi dlaya
0: nompodi mi dlaya tsutsumile mu yisa lweyi devala ku dzedzwa ku nompodi mdlayi nomo kumbali pari dlayi na wena khumani man wena dwaza ri na 33 allo
2: au shem
0: lishi lisala na man
2: jala ka ndaveni le ndiya ri khumani
0: baba
2: a lindu mate
0: swo yini jala ka ndaveni
2: a ku khala swisizi ma swa yabya famba famba na swona
0: ta ku yini bava loko u lava ku swi tshamela swi ngo ku swi ngo tsindziveto u tshama
2: a swi nga ta ku yisa ndhawu
0: yo
2: hi swona ha ringeta a va khale a va ni swihenahena swa ku tala swoswi swo ya swi hela hi mhaka ya vukhongeri majikuni lomu swa ha endlekaku swona
0: vhele
2: hikuva a va ni wu kambakamba vona leswaku va tlhendlatlhendla minchumu yin'wanyana ya ku tala se hina hi swi kuma u nga ku hi loko a li nawu lowuya
0: ya
2: mun'wanyani a maha leswaku va a ku loko ndzi fanela ku lahliwa lomu ndlwini a lava ku lahliwa lomu ndlwini lava van'wanyana va ta hanya lana na ku ve va a endlele a nga hali para kaya nghena munhu pelo loko a ku for isi loko a fela doropeni mun'wanyana a ku la kaya lahliwa kaya
0: ya
2: majimu ka maliyana ke matshamela mayantswa swoswi loko se o tshuka a ku ndzi yehela nali doropeni laha nga ti lulamiselanga a swa ha koteki ku endleka leswo
0: ku la ku a lulamisela mali hi yexa ku loko ni tafa mali
2: a fanela ku va lulamisela mali
0: ya
2: se loko swoswi hambiloko a ku ni yehelanga mali a ku hlengisa famile a yi kumeki a ta za ha lahliwa kwalaya leswi a nga la ku lahlisiwa swona a ntlhaveni a swi nga ha ta va swona
0: we vona ndlala yo lele
2: a to ya dyangeni yi sentiduwuni ku leswi
0: ya
2: se leswi a swi mahiwa hi swi kulaka ku va ni swikhendlakhendla a
0: yi nge
2: swi tivi bembe swa ku swona a kongometo eni leswaku yini ku ri ke n'wana loko u ya va mu heleketa loko ma wuya hi sintelo va ku wena u pfa u nga khomi leswi u nga ha byilama u ta mu teka u famba na yena se van'wanyana va kumana ni ku chava futhi
0: a va sindziseka u tshama va nga lahaya
2: ku lava ku va tshama va dya hinkwavo swi mukhekeyeye swakudya swa kona futiko la yena hikuva loko u tshuka u nga landzi hi swona u ta mi teka
0: kambe yena u mi teka yena u mi teka modamoni hi ku a file tlhe hi yalahla
2: e mavon a hi swi tivi
0: okay
2: a hi swi tivi a hi swi tivi bebe ngometa ya kona swa ku mi teka modamoni u mu yisa kwini
0: a
2: va maha leswi eya swi mahekile mina ni swi vonile va kha i mahomu va famba va ku va famba na yona va madala va ku po heleketa munhu
0: a wena
2: va ku a homu leyi loko mi fika ndhawu leyi yi rhangiseni phambeni yi ta mi komba ndlela yi ta ya fika yi nghena ka muti yi ku bava yi chelela mati yi phuza
0: se loko yi nga li wona muti lowuya
2: bava
0: loko yi nga li wona muti lowuya
2: a swi nga talanga leswi
0: swi nga phela swi nga mahi ya ya nghena hi ku twa torha na
2: swi nga endleka
0: vhele ya nghena ka muti kwalikeri
2: maji va nyikeni kolana wona hi ku a swi fambi ku divege phela swilo swa kona
0: wa swi vona swoswo
2: a swi fambi divege
0: hi swona
2: kani mamu
0: hi tlangelile hosi yanga hlayisekani swona
2: Isso.
0: Inkom. 2 horas na 37. Hello. Ya. Kulile. Tete mkila. Jata man. Populululu. 2:37:50. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hey. Lee. Lipelin.
1: Ay, solo kumbaya. Ano tete muka.
0: Hey. Awa ako. Nyamali ahiji. Ahiji yini.
1: A nyama liyani a na ha vili loko a ku yo hela swa ku vulavula hi swona swa madetipoten
0: okay
1: a nyama liyani a loko mfanelo wa mudya a mi nga ti hi xipfuni ke mi vudla hi mandla
0: okay
1: teke mi vudla hi mandla nomboti i tirha xipfuni leswi va nga hama ha swotona hambi khale ka kona ka hambi se swikumisa ta ha tirha to kala tona loko ti tikiveriwa swakudya a va ku dlanya ni hi mandla mampondo mi tirhisa xipfuni hinkwembe loko wa munhu wa wu karhi u nga ni nyamuntlha hiku maputukezi ma a tinguva swi hi tisele swivezi swa tshanga
0: kambe leswo swi tisiwa hi ntumunuka swo tisiwa hi swo swikhendlakhendla
1: nada kumiswi a swi khendlakhendla na swo swi koho mazi entomboloko wa hina swipfuni a swi nga ri kona
0: okay
1: ku vuyeni ka mhika maposi ni le lomu khale ka kona swilwandle lana ntongweni lana nyawuleni la ra titongweni la a nyawuleni le ka xitongweni le loko va dlaya swilwandle a swi vina a ku ni nawu wa ku akuni lava va ku vo phahla lwandle va ku ni kupahla i phahla swilwandle tala swi tswala
0: okay
1: tikumu loko mi dlaya lomu mi nghena hi nawu va bampepo na singe sina pala pa banda ba ka a humani ke se no huma tendi pele inti mo ka re mukhengisi wa ba ko e tra tra pa kiwa para ku tsala
0: okay
1: ba se tsungu se ke la ka ku no huma ba ke ba karhala tiwa ba khuta ziwe ku ba khengisi wa tlwande ba ba hanga la ka singa ha tiri man se ke ni bula la ka singa ha tsala la mazi a kuna le ka
0: pa ka
1: mo ko le a ile ma dela ya ziri
0: yeah
1: a ni ngena yasilo ni yazinya mesa zama ku vula vona
0: se mahaga ma phasa swilandle
1: swilandle swa hatswala swo tala va nga ha swi nyiki nkama wa ku swi kula maxana swilandle swa hatswala swi tereke kambe se hi malembe na va swikombe swi terekile swi ku hi karhali hi munhu hi ku khomo hi kanganyisa
0: se amugahi amu nga gihi swipfuni a mi tirhisa matluka lawa ya swilwandle lawa
1: se a ni nga ku vuyela a swi katsa leswiya loko ku lele mikaku vanhu va timhamba lomu va ku swipfuni swi nga tirhi swi nga ku khaya a tluka la yindlu matluka lawa ya misinya leyi ya
0: kutshama
1: u dya hi wona
0: aswi
1: kata lexiya u dyeso a swipfuni swa nsindzo va ni nombodi ku hi nawu wa ntumbuluko wa laha swindzi leswi dyiwa hi mandla
0: okay
1: loko u la ku nga ku dya hi mandla u ta la xikata lexiyani u la tluka la kona mazi hinkwaswo leswiya loko swi tivuka ayi kanganyisiwa ku fana ni sweswi vako va ha kanganyisiwa ku vandlera
0: a ho kanganyisiwa ne
1: ni sweswi vako va ha tinyiketela ku va kanganyisiwa ngezi va ku nghena ka ri swilo swipfuni Hapa kwa mwana angaya, ufambo kwa nukamba niti kamba nunga tinyanga le. Hmm. Hapa kwa kwa kamba sabambu, kamba sabatu wa kita ukara, kita katiri, wa kufani mazuri. Hmm. Nyamalia nukundu, jale kwa atakitira na kita kakaona. Tengia kata nunga tindia. Hmm. Hai, kama nukamba nukamba, aki kamba atamba, yu, na kata mura kwa rekesa. Hmm. Agama rola nyamalia ni marini wata mazela ya yaga.
3: Aga.
1: Eh, porque se me hace esa época, más bien que se hace, dice, oye, antes que me lea, ya te lean a su tiro. Mm. Digo, a mí, si no puedo, yo voy a su tiro, yo voy a su tiro.
3: Ok.
1: Mali, que pula tan buco, la pibera, así voy, ama voy, me voy a hacer un monuato, bastante que yo venga.
3: Ok.
1: Sí, no vale que su niña, no compre su lave, no vale su coca, que está otro mundo.
3: Ok.
1: Sí, no, sí.
3: ¿Y tan que dile, felo?
1: Anti engkau mau kata tinggal mau ke dalam tabu ya lah.
3: Ya, tahu tak kira.
1: Itu, nanti engkau tanya aku kerja kan engkau melaya sekali ke dah normal masa para bawa zanda melaya kalau merasa ini.
3: Okay.
1: Ya, mesti rene.
3: Engkau. 2:42. Hello. Fonele. 8:02-310-5751. 84-321-2287.
4: Hello? Hello? Adishe.
3: Shikumakandza kunjani amaholana?
4: Amaholana kuhlayiseki.
3: Hmm. Shikoni shikaju amaholana.
4: Ah, mkaji ya game khale ku tswala lo muka ngwamba. Yo tsika enje ku tswala, hi ku tsika hi lo zanyana majana da ya. Makala pa amakaji.
3: Hi ku xavisa mkhwebo mwe. Ka ngume ngwamile xi mule xi kaji wa zwo. Hi ku xavisa munga xaviseni mkhwebo.
4: Ah,
3: xavisa nsope la go.
4: Ah, nambe sope xa game khale ku jombisiwa.
3: A zwo. Ina ka hipuni mavonela ka nhloko makale.
4: Alane kwa hanyeni alane misaveni leswi swi hanyiwa ka swinyingi.
3: Swinyingi.
4: Ya eba na mina na ali jove maji loko ni twa matimu va bula lava nga vakulu van'wanyana. A khale ka kona a ku ni swihena swinyingi leswi a swi hanyiwa swin'wanyana. Sako swi fambelana ni homi ntumbuluko loko. A swi fambelana ni ku khendla khendla swin'wanyana.
3: A fonile.
4: Mali ku xiya swi landzelela hi tshama swi dyondza. A swi leswi swa swi khendla khendla. Ya porque vona loko for example va ku femulumuzana. Lava le va fuyela ndzeni ka munti la. Tenga ku dlayiwa homo ya wanuna soko va le ku heketiwa mulumuzana. Loko ku dlayiwa a loko ku fa amamana wa munti ku ta dlayiwa homo ya wansati mathoko ku heketiwa amamana wa munti. Ja. A swi swinyingi swihena swi nga hale kona.
3: Ya
4: nje homa swo swa ku munhu a kadya ku lahliwa ndlwini a dya ku lahliwa laha phangweni ka munti.
3: Kambe ami swi landza swilo leswi
4: le ya kona nga swi hlayisa swa ka swi tshamisi swoswo khale ka kona.
3: Okay.
4: Kambe swa ya swi pumbeka hi byo vukhongeri byi nga kona namuntlha ka masiku. Siku byin'wanyana ya vhiyajarile na ni tatana wanga ya. Ni mbangu halwa nge marilana kulomunyana. Ya fika ni fike ni va ni chava loko ni ku enhla ka ni kuma ni vona sira ndzeni ka munti kona xikazi ka tiyindlu la ni vona sira ni swa enceka leswo. Ya ni vitisa tatana jana hi tlhela ku hi swo leswi hambi ku hala ka hina maholo na swi enceka khale ka kona. Ja a swi hena swilo swinyingi wa ni tatana la.
3: Oh, hi ta ku yini?
4: Ni ka mimiti.
3: Ya.
4: Ya, ja, epa. i mahanyelo ya kona lawa ma nga ha tisa xiswona ku sunguleni ku ri ka vukhongeli vhela khale a byi kala
3: ya
4: a byi kala a byi le hansi ngopfu khongela ku hanyiwa hi ntamu hi minawo leyi ya ku hlayiwa mitumbuluko swi fana na mbe hi ku teka vavasati khale phela loko u teka nsati mun'we va lava u nga se teka nsati teng u teka vavasati teka madoxi 3-4 wa vavasati ku ni minsinya yoleyo ku ni minsinya yoleyo
3: se wena u na vangani
4: mina ni ti tekele
3: mun'we
4: ya ja swihaswi yena yena swa malahlele swinyingi a doji mi le 23 nakona na vone malahlele ya lava va le masurumana nga famu wa tiwa ka kwanga evheke loko va tlhasa lava vasurumana va mukama va ku va mi susa nsila leha hinkwayo leha va mukama va fambafambaka na holo a mu pakela laha ka nkaxalo va mu pakela laha ka nkaxalo loko ka hlasiwa hala finitela a xi phela loko xi keliwa xi gama xi hambiwa a nghoba hala ya hala ndzeni wa swi vona a petiwa a humesiwa ka nkaxalo wa fambafambaka na wona a petiwa laya ka leswiya ka xi phela lexiya laya ka
3: ya a petiwa na a nga hali ndzeni ka nkaxa
4: nkaxo lona u pakela vanhu vanyingi mali loko va hlasa hala swimitera so a humesiwa a petiwa leyi a va teka swipulangwana lani va mbonyanyana hi swona laya ka ngoba luwa va teka misava ja va chela ja a minawu yi talele ya hina vanhu la misava purisi va nge munti ni munti uni na wona hi mhaka hi wona kambe a wu khongele bya hi pfuna hi ku hi nga
3: izo na hi tlangelile hosiyanga
4: hi swona madala hi tlangelile a hi tirheni
3: inkomu swinene
4: anima
3: 2:48 12:3 alo
5: a wu peleni tatana
3: lipelile ipelisana mani mikwini
5: khuluma na Aladini Miguel Zimba ta swi Miguelito
3: hi Zimba
5: ale bairo foroviario
3: a foroviario
5: xitsaliwa swa le ka Maxakeni a kule ka hun'wini ka Maganda ka Manyiki
3: okay
5: so swi ndzi lava ku khuluma na wena
3: ya a hi khuluma a hi khuluma
5: papayi
3: hosiyanga
5: ya hi nga tinelele ku vulavula xilo hi nga swi lava va tlhe va nga khuluma lava tsakele zandamela tsena a no mukhuza mazivi ku ni leswi nga swi khuluma ni nga swikanyana a hi maenlish hi tiva ku a ntumbuluko wu kona
3: ya
5: Jesu Kristo awa hi musulumani hambileswi a nga mukristu hakunene ni ku lahliwa kakwe a lahliwile hi lahlelo bya xisulumani a kuma bank
3: ya
5: va mu chileka tinguva va mu nyika tinguva to basa kumumbe ku ni ka ngobala ibala kibala a humeke xexela ntumbunu kwa xisulumani
3: okay
5: hina wonke hi ta hi laha hi le ka vasulumani dadani wa hina i nga Abrahamu hi vitiniwa makholo i musulumani
3: okay
5: a wu ku rangu antiqua testamente hi nayo hambi hina
3: ya
5: yo ta hambana seno ka novu testamente lava va na mprofeti muhammedi hine na jesu kristu se hi nga tile kula swilo hi nga swi tivi
3: ya
5: loko u ni mukholwa u nga tisa ku byeliwa na u nga lavi ku dyondzeka tikeze u nga dotrina yo swo katolika
3: okay
5: ya a ni ta va lava n'wana ku xixiwa lava va nga yi hluphi a va va pfula bayibele va cuka ben a seta fera santa a va swiwoni swa ku a lahlisa ku yini yesu na wa kona
3: okay
5: loko va swi wona hambi ka hi ka lexiya hi ka filimi ala swa ku yini. Ya.
3: Se
5: a loko hi vuyele ka ntumbuluko lowu wa u nga wula hi wona wa mabebe. A n'wina marhonga mi nge mabejo alo.
3: Hi nga va changana hi le mabeje. A va rhonga va ku swi khumba.
5: Ahe. A hi mani leswi. Leswiyani a hi ntumbuluko wa hina hinkwerhu. I ntumbuluko wa tin'anga. A hi para wena na mina. A n'anga loko yi xile.
3: Ya.
5: Nawu wa yona voya va ya ba tihlolo no a tin'anga ti nga kona hi wa swona. Baba tihlolo va swa ku le a lahlisa ku yini.
3: Ya.
5: A hi ku swisukela wena. For example ri la ku khomisa matlhari leswi a ku va leswa ku na tshamini, swi va leswa ku na nyimile, swi va leswa ku na hikelini, ma swi depend ka leswi a swikwembu swa ku swi to basa ku ti nga leswi swa ku karhi.
3: Ya.
5: A nga madeselo hi busa.
3: Swi
5: la kule leswaku a bebele byiyani nhloko leyi va mi lahla ku na yo liya leyi. Munhu luya a nwile ngati loko a haparuniwa.
3: Okay.
5: Ku ta wa vona loko a file swikwembu leswiya swi ta mulondzoti i ta vanganga ka nkama wun'wani ka van'wanyani i ta huma a ta vona.
3: Okay.
5: Masikuma.
3: Swi bala leswi.
5: Swi bala leswi.
3: Ya.
5: A hi nga tela ku khuluma hi phurapura mi la ku tela ku hembela bible a ntumbuluko ntumbuluko.
3: Ya.
5: Hambi Yesu Kristo a ntumbuluko wa yena.
3: Vhele.
5: Hambi wena u langa. Mina hi mina jimba.
3: Ya.
5: Ku na nkumbe. Nga kokwani wa mina.
3: Wa swi vona.
5: Okay na ku masi munhu mani ntumbuluko wa yena.
3: Vhele.
5: A swi tanga leswaku hina a fika ntumbuluko hi mhaka hi vakhongeri.
3: Ino.
5: Hi nga xisiwi.
3: Ya.
5: Ndzo kombela ku lava la ku vulavula va nga lahli a mhaka loko va nga le ku va nga si ku vulavula a va siki a masungukati ma wulavula o masunguludoda ma wulavula a hi pfula ku hi rhangisa bayibele ka nchumu xa ntumbuluko ku bayibele tolwa byi kuma hambi Jesu a tolwa byi kuma a fila byi siya hikuva bayibele byi tsaliwe nkama wa xisurumani yena u ta tatisa. Nakona a tiveni leswaku Jesu a te mina a ni ta ta tsema nawu lowu nga vekiwa hi vona mina ndzo tata fakazisa ni tatisa.
3: Ya.
5: Hi nga lahli ntumbuluko wa hina. Khani mama.
3: Hi tlangelile Badzimba hlayisekani a Ferrovia.
5: Bongi.
3: 2:54. Hello. Hello. Hello. Hello,
6: Lepele Balder.
3: Hey, pelsa na man mkwini.
6: Ona select novela ka tsa.
3: Eh, so in my gig.
6: Ah, ina la famba hina. E ku khesa loko tlangela, famba vanhu vanga huma.
3: Isho.
6: Ah, yena mona mona, tenga a tsantsa vuta lesi a swi tiva ku ni ka la tivonisa hi swona ni leka swi twaka.
3: Vhele.
6: Kasi mina ni khulumaku yi endlekile ka vona vakokwani khale ka kona. Kasi ni ka hina se ni leke hi se ni mananga. A va mali swa ku loko ku na tihomu leti va nga ti chula yin'wanyana va yi chula timagayiza yin'wanyana va yi chula timanimani kokwani loko a lava ku fa ku loko homu leyi yi fa ku lo nga yi dlayiwa xikhumba xa kona hi lexi ni fanela ku ni ta boyi hi xona a tlheleni munhu la hlaxo se hi ya ka parti ya tinyanga a tinyanga a tihlolo vhela tona a ti biwa ko khale ka kona ni nga lihlusi a munhu ka tinyanga a lahliwa va cela khele va gama va cela ngoma va mi vekelanyana ni xikowani xa ka khosa ka xoho va mi tamelisa ni xitivo se ku mbonyiwa laya ni se ku seleteliwa khele ka yena a swi hlakelile laya se hi parti ya seni ka vasurumani ni va vonile vasurumani hi parti ya lomu ka hina lomu ni swo ni swa ha tirha va lahliwa hi bokisi lo laliwe
5: vahluriwa va tekiwa vatekiwa ka bokisi leliyani li famba bokisi leliyani va fika va nghena hi wansati wanuna a nga ha fa ku nghena vavanuna vambizi lo nahluriwile kwini vona va fika ku va celacela va tlhela va veka nkomba va mbonyela ni teka ku pfukeliwa va ndzama va tlhela va senetela va mbonyela ku tekiwa bokisi leliyani va tlhela va muka na lo liyani a tshama ku fa mun'wanyana va dlaya la hlwe bakisi loliyani toti va za va hela kumbe va ta hela va ya hanya endleleni a ku na bava mun'we futhi mun'wanyana a nga ri kona kolomu ka hina a bava lweyo a xave a bokisi a kaxawa a veka ncina ku lowu yi fana ndzala xi wona loko yi tala ku kumeka swa ku ku mbundzukela vana ku mbundzukela tixaka yena a nga fi va za va fika lava kwataku vana va ku hayi khona hi la ku za hi vona swa ku kasi mhaka muni kaxawa lowu nga lunga hi wona wu yi dyayitelaka va fika va muzimba va hisa yindlu a ka homa va tlhesela va dlayaku mbilu kaxawu lowu wa wu tshanga va teka yena va va mlahla yeye a nga zanga va mpiteka kaxawu va ngama va teka kaxawu ndzi xa va xiyia mi ya mutlhela va hi vo hanya se leswiyani a yi li ku phendla na vona ku tala ka vona hi ndyangu tin'wanyani tinyanga ku tala ka tona lomu ka hina leswi a loko ti fa a ti tukisiwi seni hi tukisiwa ku kona pela dyambu lo tukisiwa seni a wuxa ku tala ka tona hinkwato ti tukisiwa wuxa se leswo naswona wa ha yi swi tivi swa ku timhahiwa leswo hi mhaka moni mara hi leswi nga tala hi dyambu se hi mhaka leyo se a munhu ni munhu vhela a fakaza leswi
3: a tivaka swona
5: ni leswi a nga xi vona
3: vhela
5: nda khuluma ni makwalano vanhu va ri tokhani mavo
3: hi tlangelile hosiyanga
5: inko
3: hlayisekani inko allo
7: tana longa vuxini
3: lexini swo yini bava matsolo
7: kovani tatana lawa uvona no vona swimpfulana swi sungunaka swi naka
3: a swo
7: swa ntswakatele
3: a swi ntswakatele
7: ina ndzatanalanga mina loko nghena mhakeni hi twini a to van'wana loko va hlamula mina swi vona hi matihlo kola khomoko vahlayela u xaya ku swi enceka hi ntamu lomu makaya lowu na mina ni swi vona swi enceka na mina va ni ku hlamala swa ku maxintlhamuxelo wa swona hi wini kumbe hi kona u ta ka zotwala vo lavakulu va chavisekile lava va chavisekile lavakulu swinene ni va vona va nga lahliwi hi nkaxa va lahliwa va ni swimisava un'wana kumbe a lingana na yena va ri za nga xaveliwi nkaxa i lahliwa xikheli xikeliwa xi bekiwa xikwarutana hansi a petiwa kona ya xana mi ni lavisa ku mu na swi vona swa ku i munhu loyi mi tivaka majikomu a linganga liyini a nga zanga xaveliwi nkaxa a peti swiswo leswiyani laya phela swi yaku kun'wanyana kolanyana ka jonisa la ka muchaviseki swi enceka ka vanhu lavakulu na yena xaviwa ni nkaxa a nkaxa i gamu va mi humesa nkaxeni nkaxa wu pandzeleliwa wa ku xonga phela a lahlisiwa xisoleswo ya ntlhamuxelo wa swona mahlayela wako hi nga vulavuli hi ta swi twa swa ku hi nga va wini hikuva mpela na midlani yi kumeka ni va ni ku hlamala hikuva hi lavakulu ka lavatsonga swi enceki ka lavakulu va chavisekile kola va dumile kola ka mavoko mazi lako hi rulaka matholo a ri na dyanisena
3: swivona
7: ni sena swivona vo lavakulu njhe vitaniwaka ni maxava la swoni swinyingi swi enceka kona va va hlaya hi mavito bya hi va ni ku hlamala swa ku ekhendla kumbe swi yini kurike hinikuva hi ni ku hlamala kolani hi swi vona swi enceka a nga petiwi nkaxeni vhela lahlisiwa swoleswo nkhaleni ka kona va swi hlaya vamamana kona keke dlayiwa homu xikhumba lexi ya xi tekiwa xisumbuludlariwa yena lahliwa hi swona nyama kona va va tidlela ya hinkwaswo leswi kumbe o hlaya na a nge swi nafa swa ku loko ni fa ni kombela leswaku leswi nga ni homu leswi ni enceliwa swa ku na vhela va endla swoleswo ya ntlhamuselo wa swona impela swi ngo tiva hi wo lavakulu na yena mazi swa enceka vhela mina bya mi mbangu mingani ni swivona
3: hi swona hi tlangelile matsolo chao a nkama na wu hisini
7: tani mambo tisana la
3: chao chao traziora jamu sambik
8: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Hi tlangelile setu a prandzeka ku vo hi pfunile hi nhlokomhaka leyi i nkomu swinene ya sweswi a hi kumeni nongonoko un'wanyani unge un autor uma canção kumbe nqambi ya vhiki

Oyo mingiseto kurandzeka ka nongoloko n'wana nqambi ya vhiki la vhiki rin'wana na rin'wana loko fika nkarhi wa ku fana loyi lava tlelaka hinkwato tindleta ku va hi ku tisela muchayi wa lomu tikweni vana va tiko lava va tihiteke kusukela ka masiku ya tolo ku va va hi bela vunanga lebyi hi tsakiseke bya hi tsakisaka ni namuntlha ni leswi xileswo namuntlha ku hambana ku kona hi endzele xifundzankulu Gaza lexi mbutsu a ntumbulukweni wakwe Anyan Tamel, lwa a velekiwaka siku ra 6 ka Ndzhati a nga si time ra 1966, laha hi vuleka kona leswaku a velekiwa xifundzeni xa ximbutsu xifundzankulu Gaza i n'wana Eusebio Johann Ntamele kumbe Zeburani. Na ku ceteliweke ku va nghena ka ndzimavuchayi hikwalaka ku landzela a maendlelo ya papayi wakwe, i vula Eusebio Johann Ntamele, leswo hi lembe ra 1966. Kasi lembe ra 1978, Anyan Ntamele a sungule ku va a ya khandlisa vunanga nga ku ravhara ni papayi wakwe kun'we ni vamakwavu Boris na Zefaniye lava va khandliseke vunanga bya vakolonyi ukwendakwenda titiyana ni byin'wana vunanga lebyi byi endleke leswaku hi xihantla xikulu va va lava veke ni ndhuma yikulu.

ka malembe malandzeleke emahlweni ku va a yimbelela kun'we ni vamakwavo ku za ku ya fika laha va hambaneke kolaka ku va van'wana va luze vutomi. Kambe a nga heleliwanga matimba a ni yantamela emahlweni ku va a yimbelela leswi endleke leswaku hi lembe ra 1937 a khandlisa munanga Vula Vula Nkata.

0: Guam, Nene, 82310-50751. Alo?
1: Auzi.
0: Leșile, salanama.
1: Julie Novel, asta da-i star.
0: Julie Novel. Șoie, nică și san.
1: Acoli.
0: Ia n-am pol.
1: Adă-i pot. Ei. Uite, am
0: văzut că vali, am toată tela cu să-mi cahin. Cam locul nu, umile nu cu ea nivă, na, na. Ine, ie, mi ganga.
1: Ele a intrat la pula zon.
0: Ma tola li ana sen kama voko.
1: Ma da pula.
0: Se senti choko e ninga kwa na ine. E jweli mna nga mi ranza ukulito.
1: Lava Rafael Sotoy.
0: Rafael Sotoy. Ali ina Rafael Sotoy.
1: E kare se mabu, mabu, ya mta chay jige, ila wita ya mu. La ta Felipe Novela, Erle Dumate, la ta Felipe Kumala, la ta Elian Carnaval, Mani Ileno Chava, Mani Iduma Gonza, la ta George Cachuve, la ta Mano Mina Pablo Chile Novela. Melaka ya Yesu ni makwabu. Kwabu na tukubami na mwanzani.
0: Ya.
1: Marungulwa hii kwabu na wengwa ni ya mpela kwa na mtu wa kwe ni ya mpili.
0: Niko.
1: Kwa mpilele.
0: Tangeli ili saise kani.
1: Mpilele.
0: 411. Halo?
1: Abisenda.
0: Lishi, lisa na mani uwe ni njomba, 8-4 uwe wa baiza baiza, imani?
1: Shiku makanza ama wala?
0: Shiku makanza.
1: Ya, nika, amuziga ni lawa wa general muziga laka ku.
0: General loka kwini?
1: Oko.
0: Usiwa na lichawa maboko?
1: Na tata.
0: Imkungu msaka mani general.
1: General, iku sungula no mo kongo misa kola no kawa nunga ni amuke. Ne kwa vama kanza loko vani tuangkanga zolo nga mashaga mi. Ne iba ingi seti kwa aku chini we muzgalo ipoka aku tire ne kusiwa na chama vo.
0: Ya. Ingo mushnene. Tangeli le baba makanza ha telephone lele eya itse mina na ni na muntu makanza nada 4:12 minutos Rafael Sotoy.

Ya hi fika makumu ka xiyenge xi sunguleke nkarhi wa miyano ti na 5 minutu xilana kunene hi humeleliseke vunanga bya ku hambanahambana byi hi kombisaka nsimbi ya miyano ti na 45 minutu nkarhi hi kumeke nongonoko madyela manene ndzhaku hi ya lava ku la ku kuma xihitana hi kala hi nga xi kumi hi 1:30 hi kumile swihundla swa matirhela ndzhaku hi ya hi ya kuma mabulu lava hi nga ve nawu ni muyingiseti wa hina kuku ku ya ba nsimbi ya 3 horas nkarhi lowo hi ye hi ya kuma un'wautori wuma kansawu hi nga nkambi yo karhi hi tlhela hi hlawutela xihitani xa yona hi 3 horas na 30 minutes hi kumile xikodlano xitokamu hi ya hi gemeta le mintirho ya xiyenge hi xisunguleke kunene hi miyanoiti na 5 minutes ya emahlweni hi ku tlangela ka wena u tipatsaka ni switichinaro swa dzongeni ka tiko maputugazana hi nyambani na hi ku nga tumakondla kona gwayi vana na hina hina na wena ka xinakulo xa masiku ni minkarhi hinkwayo ku nga le khale njhe hi to va hi tsavukana na wena hikuva ni watch li komba swoswo swikona swo ka swi nga heli.

4:56 xa Moçambique a gongonza munkiseri loko rhandzeka ka xihuma xa wena mixo leyi gongonza ka xikhomomo xa wena mixo leyi ya mulunghisi nyamukha hi 19 ka September lembe ka 2026 ndzi sangula ku leswi hi cisiwa hi famba na hikwala ma 8:54 na hi ku ta valava matirhela u nga luzi ma 5 mahungu ya kusukela tsindza ka mintirho na ka maputsu hi ndzhaku u ta va swi tiviso landzela magezu ya vanyimbeleri magezu ya ungana kala ma 5:40 xikarhi xa masoko ku nga mahungu xindhawu 5:50 xi ku ta va matimu ya siku ma 6 mahungu ya mixo mahungu ya provhinsia ku landzela a longoloko wa ngoma ya vhiki ku phindela hi riem ma 6:30 xi ku ta va xikarhi xa ku wana mungiselo fona ka siku hi byela macela mugangeni makungu ya wana kumbeleni ka vhiki hi wa hi ya kona lungisela chacha foni wana swa ku i na ni credo ka siku hi fona lexikhati lexo hi ma 7 mahungu ya kusukela tsindza ka mintirho hina ka mapotsu ndzhaku ka mahungu ya maset hi maset dash ku ta va tirhisana wa switwichi leswinharhu nyambani gaza ni maputu kota hi cihena laha hi riem hi nga ta phonqa muthetho ta tirhisana lowu ta famba ka lama 8:54 xikhati xa ku va hi nyikela a xitulu lexi ka vana ku lori hi xiputukezi lava to simama ni mitirho hampfukeni munkiseri walakanyisa swaku hi kuma hi 72.1 MHz ka hun'wini 89.9 ka masingi 89.0 ka chisiku 88.3 japand 88.0 wa mukuwini hi mudrupeni ka nyambano hi kuma mpfukeni hi 71.6 MHz FM stereo Horacio Romão hi yena kumeka kulaka ku polomba mixo leyi rufina mundhawu wa ka wone le ka michini famba swin'wi munkiseti hi nga tshika ni mpfukeni hi nga tshika ni ndleleni hi famba swin'wi kalama 8:54 kuci

0: Tlosi ilmuing setu wa kuranzeka mapfuke ni mahungu ya mishanya muhla lashti china tikloku mmaka hileti. Amfumulo mka provinsi ya nyambani utivekisela akuvuna. Ama shaka yala valu zile kutomi kangozi ya mova yuma hekile kuwa zina loo. Azavala akurwala mitumbu ya vatulava. Vakilisi waka ya kadre ashibabava lezwaka provinsi ya Sofala ama karikati humu. Mapoyisa yala mudropeni ga inyambani matingisa kuonelela wafumisa kujimotana wapakela vanhu nzimeni ya kutinya atingozi leti ti mahakuvanhu vanyingi vajiela vipidali na wabaiselwi ti mahakatazwi tututu lezwi letu mwingisa tihloko ta mahungu itakunauka mixa nyamuka laxitichini amahungula maambiwa hi mina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio aka usasel gamichini kuna ina kulori hi Deraldo Menete hi mixuvela wingiset leginene Mahungu ya mishanya mukla mulungi Sudzanovika setembro lembi 2026 amufumulo muka provinsi ya nyambani utivekisela kuvuna mashaka yala vanga afa akangozi ya mova yuma hikileko akadistritu ya Zavala wazina loyi akurwala amitsumbu ya vanhu lava ikhela kasi yala hliwaka ya kadri kadistritu ya Shibabava Sofala ama karikatiku etelo hanguleki na kulori Armindo Masingi.
1: Amufumu wa provinsia ya Inyambane ukare utembisa leswa kutavi uhumesa zvifunetelo kasi akusiza amashaka yalava luzikelweko la mhangweni ingavi maheka usikwini ga wazina Helene district wa Zavala kwa luma provinsia ya Inyambane makumambire ni muni wa vanhu vangavi valuza autumi ni usiku ga wazina kwa laka mhangu ya mova ingavi maheka laka kuchaisana kachibumbinya na chingasuka hii Mushungwe distritu ya Shibabava provinsi ya Sofala na chia ajone loko chichikele laha Helene distritu ya Zavala chili chakumana ni kamiao wa masochwa laha wangave vachaisana pambene ni pambene mwamangulu wa provinsi ya Nyambane hivi aya awona lezo yezu ngave zumaisa zivona laho isi ilima gezuka wa matalo na mahungu ya kuseketela kutani kuchavelela ama shaka akhela tivisa lezo ku amfumu utave ufunetela
2: Bom, eu lá lejo a Mangolenga, mas é que aí como lejo a cuida ele 24 avan, lejo mais a gupota mfum, co Jesus a avan lava para morgue para gupota co va conservar lá cá, cá co nena e articular anguvna ne distrito de Shibabava, província de Sofala para o ano que mais a cuida para iva eleketa a Shibabava. No, actually, I'll just come to Chicago. We live in Kalaveka. He famba he laka kunen. He mahali he pautara he kun sound offensive. He kusa temangu to be temangu to fan anile ati tsakismo.
1: Nersia bata wala usikiri kama poisa. Ivi ula ula kamtiri ya radu Msambiki na aku mangule ya mova. Iva nguwilu hikuwa laka kutusumusu hitamu ka mimova li ya imbiri achipumbinyana. Zimwe ni kamiyahu.
3: Ika asidenti li resultari li ya 24 mortis ni waferidu lijiru vambiru. E calejo halaela a condutor para va priorizar a condução defensiva va famba requasi kambi movayadre va tsika kututsuma ngofu hikusa a causa ya hombe ya jukarato ya staratu e comportamento humano loko voke va condutor va mudare comportamento inga da registrar a makazi ya jukarato ka provincia hina Nyambane akama singe registrar ela kazi imwe ya atropelamento e anga fa munhu munwe A viatura não na onai maha a norte sul a filmo no mundo e calejo a condutor e a camanga percebera co acidente lei e como é que ele aio tutuma calejo uma diligência maha famba para co acome o amor no lei a cota co responsabilizar o cascara do lixo.
1: Am tirar a Moçambique e de Jesus a anguinho o tipo vinha na leite loia ngasina sema cono a care a cocovela cuya a província de Maputo a se funili o anu si coligiane ga oazina a co amova o ena lo unga osi nzako u vangile mango
4: Mateo Stivano
1: amangule muiti visilu kuyini ba
4: kuna mumwe asamaka ndawo le yanga ni fonela alinjwa zwako ni ukumi mova ya Jota Tese ngona 3 sene ukumi numera wena ufonela ukutikisa zwako amova ya wena ihelile ikumi accident se mina tengu ni voltar nsuka hala hala anilikoho ankolwane kutasela
5: makuno leswi muchikelo la havonghle va luzile ama khelela ku ya kaya ya mitsumbulo ya va matsuva muta mahisa ku yini u kona tiro mu mahaku no mfumo wa province nyambane
4: ya amfumo wa province nyambane va tsimisa ku vatarwa ra mitsumbu hinkwayo va heleketa akaya ka yona mushungu so ina itsaki ngofu ku hanga na mensha ku ita zwisa ku yini avano vanyingi fana izo
5: likaya se va zwitiva amushungu va zwitiva ku lavanga muka chibombenyana le cha nwina va luzile uto
4: vashiti vasukela ka tolo ma drugada na muhla e va fonele va association ya mushungwe va communicate family hinkwato se hinkwavo va hlanganile a mushungu
1: munwe wa fakazi na tsamala ku suhane ka u tsamuleke ku ngavi ku mheka amhangu ivi awulawula ka mitirho ya Radio Mozambique na awula leswi a swihonileko
6: Paulo Mwandu wa Ngule chef da zona de Nguleni
1: baba Paulo mhangule moyi unile kama muni zvimhakile kama muni
6: zvimhakile kama 21 mawara
1: muhe kwe mwari mukusuhani wa hakaya
6: ha hedzi kaya ka hina so hiku zva guva vabvi vatu tuma batala
1: ya lo muchikele muta kuma ku zvigwake
6: ya zvonekelele pela manje vha itenda zvo he humesela lava vanga hamanye kule himova zvikwini la henga lava nga koteka lava nga tsandzeka kutati yake zva kupanda kuti mhata kuva va tsemela mapedeshoni ya ku kari ya mova pra vha kota kuva humesa ya
1: kuulaula ka munwe muhanye wala a Helene district ya Zavala dzungeni ka province ya Nyambane hikwala ka mhangu ya mavenga visusa mihefemulo ya makumambiri mune wa vanhu hikwala ka ngozi le ya hombi ya kubiha yimahikile hikulomu ka province ya Nyambane a urangele ka maphoyisa lomu ka province ya Nyambane gitivisile zwa kugita nyimisa kutira a maphoyisa la kuonela mafambela lomu stratweni manga kari matira wa zina kusukela ka save kala ka district ya Zavala le kumahekile ku kona ngozi kasi ku shopa shopu wa kula kuti vaku a movha lowu le zvinga pakelesi zvona khulisa pe muhundzisele ku yini kokhe lomu kunga hene maphoyisa na kwa maphoyisa male manga ta humula na manga sekuma nuna loyi anga ve a ganga hi movha afa a padiri a ka district ya le ka Masingi lomu dropeni ga inyambana maphoyisa ya doropa wonawo makombekisa wa karateka himhaka ya va motokeru kutani va chembele va zwithuthuthu leswaku a va hloniphi mafambela manene ya lomustratweni kuma loko va kuya va mahatingozi tinyingi leti timahaku vanhu vo tala va jiyela lomuzvipitali na vabayiselwi ina kulori Orasi Romau
7: amaphoyisa ya doropa ga Nyambani hiwona matshingisa ku chisecha lomaruweni kasi ku tshinya a mhaka ya timhangu leti timhawaku hi lava va kumekona va karhi va fambisa swithuthuthu na vapaka vanhu kufamile ka masiku lawa ka woneka a ku tala ka vanhu ngopfungopfu vanhu vaswa va kumekona va karhi va mhakekeke na va tirhisa mimonta munyiki wa mahungu a ka maphoyisa ya mfumo wa doropa ka Nyambane Honori Emilio yena loyi a vula ku swaku vanyingi vanhu lava va nga lomu swipitali va jelela ku hikwalaka ku va bayisiwa hi mhaka ya timhangu ta swithuthuthu ti vonaka ku lomu doropeni Emilio yena loyi a hlamusela ku swaku lava fambisaku a swithuthuthu na vapaka vanhu a va kumeke na va karhi va landzelela minawu leyi ya mafambela manene lomu switiratweni ka khomisela ka yena vo fambisa mimota nyamufambisi van'wani va kona ne a va swi koti ku fambisa kwasi emimota yena a engetela ku maphoyisa ya mfumo wa doropa ma nga ta tsetselela vachembeli lava swithuthuthu va kumeka kona va karhi va mahatiriwa kekeko na va nga landzeleli a nawu
8: loko famba xipitali laha vulavula hi xipitali leyi nga hombi leyi hospital provincial ta kuma vanhu vanyingi lava nga kona lahani va nga tshoveka minenge amavoko hi timhangu ta mimota nta hina hi kona na hi layela vona na hi va tsayisa ku tengi pelomenu xi va ambala a capacet va ambala capacet i va cukisa a navi ya ku famba lomu ka switarata
7: na ku vangena nyamungeni
8: nat a ultrapassage yi mahiwa hi la du direct vona vo ma outra passage he la du esquerdo vona podo ya kuma munhu la yana la kongena chibomba obiwa
7: Honori Emilio munyiki wa mahungu aka maphoyisa ya mfumo wa doropa ga Inyambane
1: ita vala mahungu ya nyamukha hi matshangu ya festival da mulher umhakile ku hi khatigusangula ka matimu ya chitropana cha le ka hunwini ina kulori Danielson Nyakula
9: kuhunza ka 300 wa vamamani vanga kumeka kumbisa ama hanyela yava mamani lumuka chitropana cha lumuka humweni. Murangele wa mfumu wa kutiruma hewochi lumuka humweni Jovial Setina. Awulele ku anzumba wa kufana nilo hewona uto kumeka uoneka lumuka chitropana cha lumuka humweni yukuka uoneka kukuni jikonzo sha kutala.
10: Ama ijole anga kuhina mama merkadi nopodi ichukumeta chaka la ruwe. Ava injala ngako efambeni ya bonza alfabetiza sangwa siikota kutsala isala mavitu ya hini. Ava ulanga kuhina babasati harima ifuna hii inaitisa kutikuga hina. Maku inotipele ni manja

0: matiko ga Mosambiki tondlo madidiva mukhela mulawula nguvu hi mpatsano lamoko a hi patsaneni kasi ku tiko ka hina gikula gi andza swi vula leswaku amalula a tindzima tondlo leti ti faneleke ku lemeta tiko hoxeni ha didiva
1: a radio Mosambiki yona yi nga kumeka yiswa a vahlengeli a ka ndzumba lowu wa vavasati wa ku sangula
2: ndzi Aureliana Alexandre Matsimbe ndzi tsaka nguvu bya swinene
3: ku yo khwatsheleyi u lava ku yi wona
2: na yi simama nguvu bya swinene hi hlakana hi tsaka nguvu bya swinene a ku lava pfune wo tshoveka nenge ku lava ku hi xengela wuncheni hi tsaka siku ganya muka
4: nene ya venasi leyi tsaka ku lava hambi nguvu siku ganya muka hi nga girindzeli siku ganya muka para hi ta tsaka hina vamamani hi na ni ku tsaka hi kateko ka hina vamamani siku ganya muka hi tsaka leswi muki siku ga hina vamamani hi tsakile ngopfu swa swinene nyamuka a ndza hina nyamakazi a wundzoni leyi ndzi nga bohali a ndza hina nyamakazi awa xikhunyula leswi ndzi nga bohali ndzi la ku ngonyota ndzi tlhe ku ngonyongonyongonyoteka tsaka hi ku yi tsakile ngopfu nyamuka
5: Clara Gabriel venyeni ukela pureka hi tsakela siku ga hina ga mamani ga festival hi nga rindzelangi lomu ka hina ka hon'wini i khu wa ku sungula na wumaheka lomu ka hon'wini kota hi nga ni munisipi ya leswi wa rindzelaku hi wona nhluvuko vhela munisipi wu simama wu ya phambeni
1: vamamani va miganga ku hambanahambana lomu ka xitorupani xa lomu ka hon'wini va nga kumeka va hlengela aka mindzumba ya ku sangula ya vamamani yi nga voneka lomu ka xitorupana xa lomu ka hon'wini a kusukela ka xitorupana lexi hunguleji girumelwa mina Danielson Nyakula
6: basi mwingset amahungu ya mishonye mukhela xitichini manyimala malungiselo ka utsalo hengelethe mina ngunywa gezu mugizwa kwa Vilino Antonio aka usaselga mchini kuve na Ideral Dominate gichile
7: Muzile mahungu ya inyambane
8: kana vula kama shirami kama mumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigero cha kumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio Radio Mungiseti.
9: Radio Mosambique, ao serviço do cidadão.
10: Gunduru Gombe, o ache kwa hitu, zukubarasa, ingisa kangaluamaka.
11: Kangaluamaka, utsamu kumakumanu. Zimwe ni mahanyela la mugangeni
12: ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama la libalangangeni ndzo swa mino ndzo swa hi ndzilo
13: a tona hambu wo tani lehela kuka a le releli a ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi kanile ndzi dawa hi le rhandzu ifambile kwala mathayi a telefoni te ngangerengangere a rwala ku ndzawuli
11: kangelwa mhaka ilongoloku wala radio Mosambiki u kumaku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela hi pinda ka mixu ya sotu ni sotu
10: kangelwa mhaka
11: gondzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
10: kangelwa mhaka
11: longoloko wu tlhelile ku vuya laha radio Mosambiki
14: sejora 15 minutos xa Mosambiki bungile ku suma mali swin'we na hina mongiseti ka mixu leyi ku va wengisela mitirho ya RM inyambani bya leswi sejora xini 15 minutos xa yena ka longoloko wa ngoma ya vhiki hi ku phinda kota hi chehena laha RM
15: vucenci ya ngoma ya vhiki ya vhiki ya vhiki

0: uwehe masiku ngono tichelanyana layo titimela kota leswi ku hisaka
1: ya u pata ni ku tikandzetelanyana hi michin'wanyana ya ku yantswa leyi nghena lomu ndzeni hikuva akamauri maku vo humesa
0: hi swona bas kota Pedro manziku i sonto a tshemba swaku muya xichini
1: ndzi nga ta hemba
0: u nga ta swi kota manziku
1: no tlheka mindzi ya masin'wini
0: u lava ku phendela ka mi manziku
1: no boha
0: hi swona basi bungile kota Pedro
1: bona ku nyamuhla sina hi mahe unge hi yola ku na hi ku lololo ja ya vizu le
0: a yi le kule
1: ya a yi kule na
0: basi bungile kota Pedro ku xivela kumbela kunani ka Vicky wena ni ngangu wa wena
1: okay
0: kala kun'wana siku
1: tabo
0: chao chao wahe ka masingi hi bula na kota Pedro muyingiseti lweya hi kumaka wa khimasiku wa chichikhati ana ni radu Msambiki kota Pedro bungile habayetha se xora xi 34 minutu xa Msambiki xikhati xa muyingiseti laya riem ku na ni muyingiseti ya khoneta ku swa leswi hoya hoya
2: alo alo
0: avyetu swa le ku hi muyingiseti
2: emani
0: mulato
2: mulato
0: ko njhani kamasingi hi ku hi va kona kamasingi muganga wa kona u nga kona ti mulato
2: lomu ndzi nga kona ni nga chilakwa
0: ka chilakwa agalumu ka mapasi vito kambe hi ti mulato tani hin'wanyana leko hi le ganduma ganya ledele agalumu ka mapasi hi golu ga ti mulato kutani u yo ti chula u yo chuliwa
2: alo galo nka mapasi ite Rafael mali
0: Rafael wa kutiva ngufu zwaku hivitu ga ti mulato
2: ya njalo ngalo nga kona lo nga ti vaku e mulato mbonge ya joni maputo
0: okay gandu gandu malego vitu
2: ya gandu
0: mali izwona mokono makungu ya wana kumbelele ka fiki wa hapo
2: alo
0: uta wula deposit amakungu ya wena kumbeleni ukafiki wo hayakuona ti mulato
2: mina mavhiki ya mina fambele kuphati so ndzi swi kuvala vhele timhaka ta vana lava va kukhomelela accident lava maxaka
0: vapfuna mikombelo a hi kombeleni a hi kombeleni
2: ya vazama mikombelo vhele apa a swi nandzihanga
0: nada swi lenda swi nga bohiwa hi mingangu yo tala okay
2: akuloviwi
0: kula kuya bayetha
2: ya kula kuya bayetha tiganyaamasiku lawaaaaa
0: basi bungile ti mulato hanyani kwa seka masingi wate unani ku xuva ko karhi xikhalu xo karhi
2: a ndzi kha ndzi nga xi lava mina ku ni number leyi ndzi lavaka ya kota a ndzi yi kumi khwasi ku taletela loko mu ditara hi ku tsutsuma
0: leyi hi yi tirhisaka leswi hi ya leyi u nga fona hi yona 86 93 86 399
2: leyi ya yimileyi ndza yi tiva leyi
0: bya leswi hitirhisabya leswi hi tirhisa leyo basi bya leswi hi tsala yahi khomi yaleyo basi
2: aleyiyilomukaritaritana
0: basi bungile chao chao
2: chao
0: radio Mosambiki radio ya xitshungu yi tirhela xitshungu huma eka xitshungu se xora xi 37 minutos 86 93 86 399 xikhati xa muyingiseti laha riem hi byela macela mugangeni makungu ya wena kumbeleni ka vhiki ku na ni muyingiseti mpfukeni swa leswi a yi khonetaka hoya hoya muyingiseti
3: agiteni vaaromau
0: bayeti a vito zwale ku hi muyingiseti
3: u lawula na xavhiti kusukela ka mbilanyana localidad bebilanyana eka pandi mujekeni
0: xavhiti kusukela ka mbilanyana hakuwona seka mbilanyana ko njhani mbilanyani
3: nyamuhla tilekhwasi mbilanyana hiko ku tlhavelela nguzi leyi nga humelela swen ya hi tsema tihlana
0: ya hi tsema longo
3: ya hi tsema mani
0: ta ku yini swi humelelile mati mahalakile
3: ku nge he makoti ku ma vonela swohle swi tigwa hi ningungulo
0: hi swona makuna makungu ya wena kumbeleni ka vhiki wa ya kona xavhidu
3: makungu ya mira vhiki lego apa kusukela ka tolo ndzibambana ku dyondzisa mimova ndzama ku dyondzisela mimova seko msenyi wo rhumbuka senga ma ku ndzi dyondzisa tlotlotlo.
0: Okay, hi le ka Xihokwe.
3: Hi le ka Xihokwe goda ya zoxe
0: xavito se u ta yika ximete ngwala hi ta ku chikelela sese
3: ku na timhaka ginyingi ti ri loko u ta tikuma sweswi ta ha dyondzisaku muleza kasi legoza giyangwini ta tsoniwa
0: basi bungile u kula ku u va wona lava xaviselaku se va nga tshuka va yikela kwalaha bangeni la
3: hayi problem lava nghena ndzi pfumeli ndzi kuni ndhawu leyi va fanele ku vaniwa ka yona kuloko vana loko va dakwa se vo hlakanela ndzilo se va ndzi nyika mhangu a ndzi pfumeli lava nghena
0: hi rona xafitho bungile amandziku i sonto muta chichini kutani ku na ni yin'wana ndlela muto yi teka
3: ta famba lowa mamani chichini mi ndzi lava kupfuka ndzi hetisa xigubugubu komi se yi la ku hundzelwa mova mina se ni ta pfuka ndzi hetisa mandzi ndzo hetisa ni para hi mubulo ku khomiwa maxarowa ku va masin'wini ku lombiseliwa
0: a wu xavi hi swona swa laveka ku la ku lungisela wu xave nkamana wa hi kona
3: awa hi kona no poti kuta sangula ku rima ko tivula se hi chikela swi nge helungi
0: a swi pasi bongile xavito hanyani kumbela kunani ka vhiki se yo wa kambelanyani ka panda mujekeni
3: bongile baba roma chao chao
0: chao chao. Oito, seis, noventa e três, oitenta e seis, 399. A fone ya chai, tava hamukala mungiseti amfukeni. Hoyo hoyo.
4: Asheni mara.
0: Bait, ave tuzole ku mungiseti.
4: Ernest mazini makwa pa ka pande mjeke.
0: Ernest
4: beko kwala ku sina magogogo kwala.
0: Okay, la ja ku bekwa. Akuwana xitropani ka pande.
4: Kwala basa ku khago khawa uya ka ureno.
0: Ya, ndza ku wona ku ya uya ka ureno uya kutkano uya kupeleni ka ampela ampela gambo
4: eso
0: bas Ernesto makungu awane ho ya kona
4: ndolo lana umlenyane nankanga semana magabu ya boleni yawona bola
0: eso
4: ntao manje eh na ku tshavela ni kombela ku wola marinya u tshavela mhangulinga omelela zavara eh ya byango
0: haka yobini
4: ya chalo tswana
0: ta ku yensa wena
4: xaka ni kama leti nga salela maxaka a vona ai na
0: ya a ri tsakisa
4: ya manzo ku vuka ya kereke na dube tena ndo mavango wa hina dipo ja boleni a bola la ya ne vola pena
0: makango ya wena
4: makango la na ne vola pena la
0: basi bungile ke ku xivela kumbela kuna ni ka viki Ernesto sayo a
4: na kensa badala loko ndzi vonela a nghena ba mahala mudya loko ndzi murungulile nguvu la
0: hi swona wa yingisela radio a ta swizo
4: ni vangana vo khi va ra ndzi a professor ya nyambani hinkwavo
0: bungile
4: okay ni kensa madam
0: chao chao. Oito, seis, noventa e três, oitenta e seis, 399. Não é muito certo, é um pequeno. Olha, olha, muito certo.
3: Papai, Horácio Romão, e ainda com o Colombo na mão.
0: Ao Pazamanga, ao Pazamanga.
3: Loi, Fokiso, Fernando Fokiso, algo se quer lá ganha solo.
0: Fernando Fokiso, se quer lá ganha solo. Ei, o Recuma ganha solo.
3: Zami kumba wo komo kunga bulthunzi nga nawo ndzo lavetela aku i frequency ya mani a ndzi yi tive maxindzami kuma kwala woke kama
0: kanya solo ey
3: kanya solo
0: swa tsakisa ku hi swa magezi yo fana loko kuma hi kuma kanya solo mudekata radio Mosambiki nyambani
3: hi swona a ku sangela va ndzo ku bela mani kamalambi mambiri manharhu na u kuma xikhokolelo xa intervista za tsakisa za munhu wala kaya loye
0: ey bungile ku muhe muhi tlokolela mukumeka ni mukari muhoyozela bafokiso wena hikwalaho ka ku mukona n'wina kota vengisete n'wina muhinyika ku ntamu wa tlhimasiku muhinyika ntamu ka sikwesi ma ku va hi tirha laha radi Mosambiki
3: hizona
0: bungile fokiso makunu wa hi yeni ka nhlokomhaka nyamukha makungu ya wena kumbeleni ka vhiki wa ya kona
3: makungu ya mina leswi ndzo zamanyana ku fukafukanyana mitalanyana ya switofu swa mina ndzi lomu ku phandeni lomu mamani le kaya murombeni kwale ka matakalani loko ku tivaka
0: ndza ku vona
3: ndzi
5: kuphandeni lo mo ebhalo kugija kama ohlazwa sitofu nyamuhla uzama kubhekanya na panela liya hombi para uganya mohla manje kuvoko madatisero ya chichini
0: mhm
5: ukama uya jahe muvulo ah utota kumawe wotiro walo sendana wona la awuli ukutiro muni masha wakugonisa kutala sivanana
0: oh zvatsakisa kula ku mugonisa kwa simabesedi
5: wazwona ke
0: kasikuwa zvana zvitsautive gakumanzi kushandisa tiko
5: Roma president wa umandzeko
0: izvona ibongile focus
5: nazibela manje kambe adizawo ya mapoyisa yo vakoka ingheve lava vanga tsika lava va humunza porque hey za atingozi ta humelela vela va kama vanga hunza vawa hekuyi vaka hina we ya epa zvela vekile vela kuve ithaka ipeka mawoko richela ka chimombo zwona kha kunene autome leki ingagona leki ye mwana mpondo kuve ishengetelo heungana amigo vai kura wona ka afu apika data boda bo vaila amigo ila kusuhani na vachisi kuri lava nwanyane vaka hena wa ya we wona mhaka lenga humelela ya vo khavo ka vanga tiri kuwe hapa zimi gonto kuvano va phazamisa ko tolu ba
0: hezwona
5: ya ahe no mafambela ya kona u lomu tingeleni lomu zwikona leswi vanga tsaletela swo kha swikheleke dana kuna ni zwibonekana ku ndzi numero to ka tinga leswi ana a zwikheleke dana vaka hena inumero leti vaku ku la famba hi vidi la famba hi yini maxapa ndza khola ku movha lowu alilile na wena wawu ri kona swa kepa xikwembu a xi va amukeli basi ta ku yini vaka
0: ta ku yini se wena u fukisi mati mahalakile kumbela kunani ka vhiki
5: bongele ku fanana
0: chao chao
5: ya ma Floriana ndzi yike ni ndzi wutana ndzi hanya ndzi yo baku yini ku humelela lero misa tone ndza ku yekisela sekuziku chao chao a va nga na vasumbatitiwe ku deketela
0: bungile fokisi
5: ya
0: a kusukela ka Nyasolo swa tsakisa ku hitira mungiseti a tsaka mitiro ya hina radio musambiki radio ya xitshungu 8693-86-399 kunani mungiseti a mpfukeni swa leswi hoyahoya mungiseti
6: orati wa le kaya kicile
0: kunjhani havitu zwale kuhi mungiseti
6: mina Carlos wa ka bini maxixeni byalaveni murombeni
0: Carlos a kusukela murombeni
6: maxindilani murombeni palaka mahandi
0: a ka heleka hun'weni
6: Prezengo wale kaya.
0: Oh. Bungile Carlos. Senior vaku vitana ku Carlos shane.
6: Hi zwona, a ungu wo xitiva.
0: Bas Carlos, konjani matshela seyo ka mahange murombeni?
6: Ah, sono ka mahange ku tshile kwati titita kuna yo karata ya hombe hi zwa ku basi ku lumuka zwikoma mohele ya hava yengamele dzalala ka ba chope mashapa. Tako yena ha kombela munyota mukamkela moyo ya la ba humbile.
0: Hi zwona. Koko hisimoko hikizama hikombela kana nyamitamu niku amhali zwa kutinga ha wone tshikambitima kuta mimova
6: vision
0: makuna machala hiwa he akamahangi ya makungu ya wana kumbele nuka viki ho ya kona Carlos
6: ah lezile moko asa nyana manorasi para kuma u hlavinyana go jala timanga ku moyo final mana a chikarika viki le masimu ni ko gwatela gwatela
0: vision
6: makono manzi ku soto ekona hitwa ya kombela mtamu ka yena munyi wa mvanga wa hina ni gambo ei ya tlanya tata mira ya zwipukuyo la
0: yeah bas bungile Carlos hanyani kwa seyo kama hange loko khlela ku ya tshela ba madalle kaya ya kuma na vahanya khwatsi
6: ejona ndza banga ndza banga ra tshona u tira ha hamba ku seyo
0: bungile
6: yeah
0: ciao ciao 8693-86-399 Radio Mosambiki Nyambani Mishuya Mulungisu Nyamuka Dzano Avika Setembro Lambiga 2026 Unan Mungiseta Amfukeno Hoya Hoya
7: Yeah, Gugide
0: Gugide Kumani
7: Abeli Kumalaisa Nukubinda Kumbano Unohungwa Maputo
0: Oh, Mwanu Wana Abeli
7: Epa, gugile kwadi. Gugile kwadi.
0: Malaisa yoyo.
7: Tikuka hapa jinde.
0: Oh, muhodza mifarinya.
7: Oh, bambuku katwa kuona mwanga dziwo mwapuka kuyika dzinga olifarinya.
0: Okay, aso nyinda nyinda tawela nyana so nyinda.
7: Ayinda deli kamu ulu ku wabuchayisa una tamana nyakunakani.
0: Okay.
7: Yeah.
0: Basi bungile one one mhunu makungu kuyapi yakona.
7: Opa, munu ya bisa kwa adili tegula munu na ingudongi sela kumindu ya mudumisa ui munifumu. Ya, kule wamba mudumisa ui kuyanga hewega umu mafone wa embasha dori nga kukale kanga ui.
0: Kezo.
7: Ya, tenki ya mudumisa, hebonga, mitumi ya tabu ingatuma durante semana. Yeah.
0: Hibonge hey,
7: mangu kamu chia bono wayo inga etusa mgarati.
0: Hey, asa.
7: Mungu ngulu anawa paregwadi awa wanga tibago kwa longo.
0: Asa, ukaseregeru sa wano.
7: Opa, kago tamu. Majire ya ku opa, mfumu kau nalipa ungu koda. Kama chigwa ya aya, nyagudu gizi mangu ya tukongolu nguzu karate. Neto yukuro mku mwindo, nguwa kutawelela.
0: Kizu.
7: Nava hini nganu, miri yako hiti ya kapujilo, jifara wawo, kudiri wadi.
0: Kizu.
7: Ya, naripa yungu koza mufumu, kiri ya rekonde saun ya kuweji numeri yoyu kako.
0: Kupasezela.
7: Unyumbani mwongolago kukwa lila ni waliwalilago, saka na watakako.
0: Asa, unguwe heura kwa de baibela usa.
7: Opa, ningu iwona sa unu, iwona karato.
0: Ebungiri, sazivanya leri yoyo malaisa.
7: Tabon, wakuduga nungungulana kushaisi sa wano kwa kwa nindangani.
0: Ebungiri.
7: Yeah.
0: Ciao. Fecho horas 50 minutos já Moçambique. Descobri. Cartão Mwingset Lair, 8693-86-399. Quando Mwingset Amfiquir. Oi. Bait, a ver tu zona com o Mwingset.
8: Macuaco,
0: que é lá, cama fria, nunca ruim. Ku hundza la ka golu he wena luya ta ku vona
8: wala ku twa ila xitolo rilele ndzi wela ku ya ka xipitali.
0: Okay u hi kuma hi send to 2.2 megahertz mchino wena wa hombe ngopfu wa ntamu wu vudzimelo manyika dosh ka hun'wini xidropaneni
8: ni ku faka ku tsongona wu mahi kambe byi xikudara le.
0: Okay we he ku rola
8: se he ku rola ndzi khome hi mandla
0: makunu a machela hi wa he ka mafuyani nyamuntlha.
8: Kasho inga maikita zona, wala wanga luza utu, kaha iye hina, kaha uu machaka ya hina, purika nkata uupa.
0: Yezo.
8: Wacha ikana kaa nishanguhu kuhenza, zenga ona, kulu mwanga ya kona, wangwa nchiko mbele gili kuhepa. Na wangu, kaka wachema nchikiti mwani, nishwa nga manjikili zona, hii, bai sanguhu.
0: Taku hii nisao na makuwaku. Basi, hii kushuwela kumbela kuna nika viki.
8: Apo, mungili nguhu, mamu unaini mitirine.
0: Chao. Wahe kama fuyane ka hun'wini mafuyane mugango kumeka kwa localidad ya ka golwe sejora 52 minutos já Moçambique 8693-86-399 maset kutava mahungu ya kusukela tsinza ka mitruhi na kama puzuna henge sechikela se kuna ni mungiseta mfukeno hoye
9: usheri maura
0: bait avitu zwale kuhi mungiseta
9: 100% mas choque de chibembe distrito da Zavala e mate gosta, mas só sou um como singe.
0: Oh, mate gosta.
9: Yeah, na última 100%.
0: Pule como singe.
9: Ama gonda.
0: Okay, conja no machela se.
9: Ah, lumo como goma, lumo kushi phasi, sikola nene lo saseka, ikape kap kurulila, mbi se bona ka nyana marefu refunyana, mas ah, na tsime so kuma ka mukama mata pfula. Mas tsanya na shumunwana fa kusukela ko, nka ba wona mumu ipa ku zwiyi.
0: Izwona.
9: Mas u tomele ko ha, ku nga ya balanza leswi ndi xeke.
0: Swa tsakisa. A makungu hi wa ya kona.
9: Ya makungu hi lawa ya ku leswi seni nga lomu ka masingi lomu mazona leyi ya maguma leyi hi laha kwaku lomu ni ta hi ntirho mi ta hi xibembe bya fana ni ta hi ntirho makungu wala kopa leswi lixeke hi tlanga ni semende ntsena ku na yin'wani ndhava yi nga kona laha hi tlanga ni daka hikuta hi ntirho wu luwa wu yaki wa tinyikisa mingoma yani muntu kuinga swaoto ntiro wako ni ulu nukuwela ka uo na kuna nkama kuninga ya kudunisini kunjela kula kutela nitu mkala kaya shuku au chobe shibende.
0: Ok, kula kurenzevede
9: apa waita kula kula kula kula kula kula kula kula kula
0: kula apa waita hikuli sauni
9: eh nta hikuli shibende hikuli pe
0: eh nzuku apa waita hikuli ya hui kumi di qualquer manera
9: na da kula kudunu
0: kula kudunu kela kula shunene basi bungil hanyani kwa seyo tirunene.
9: Ciao, ciao.

0: la nga nkongometo ya ku inga umba assicurance sociale yi umbeliwe yini assicurance sociale. Assicurance sociale yi umbiwile leswaku yi ta vhikela a mutirhi loko a kumana ni swirhalanganya leswi mitsimbaka swa ku swi nga mutsimbaka a ku ya ntirhweni. A i objective la ku sangula lelo. A objective la wumbirhi loko li nga kongomisa ku humba assicurance sociale i ku loko mutirhi a suka misaveni assicurance sociale i nyimela a ndyangu. Endyangu swi ni lisima ku hi va hi kongometisa a xitshungu xa a vahanyitiko va Mozambique ku va va tiva swa ku hi waha makungu lama nga kongomisa ku kuza ku humbiwa assicurance sociale. Kasi ke mayelano ni xivitiso lexi u ni vekelaka xona xa ku i va mani lava faneliwaka hi subsidio pour mort. Hi ya ka xiyenge lexa wumbirhi ni nga ha xivula a nga objective general numero 2 ya creation de segurança social. Garantir assistência ou subsistência do trabalhador ou da família do trabalhador em caso da morte do trabalhador. Então, loko mutirhi a sukela misava, a segurança social yi fanela ku sala yi nyimela ndyangu lowu wa mutirhi loyi. Yi nyimela mani? Yi nyimela loko a le wanuna a nga sukela misava, endyangu yi nyimela nja a mamani ni vatsongwana. Loko a le wansati yi nyimela bava ni vatsongwana. Endyangu a ka ku nyimela loku, ku nyikeriwa swiyenge swinharhu swa masubsidio. A subsidio la ku sangula hi leli chiwaka subsidio de funeral. A nga mali leyi ya ku pfunisela ku xava ka xawu. Noe? Se a xinyimo xa wumbirhi hi lexiwaku subsidio pour mort a nga xivitiso lexi u ni vekelaka xona sweswi. A subsidio pour mort li nyikiwa ndyangu ya mutirhi luyana a nga kumeka a tsaliwile segurance sociale hi xipimo xa 3 wa malembe. Endzeni ka ku loko a sukela misava nyamuntlha ku lava ku hi nghena ka a xipimo xa 12 wa tin'hweti anti xika siku leli a nga falisela hi lona. Endyangu ka 12 wa tin'hweti leti ti nga hi kuma pelomeno 6 wa tin'hweti leti ti nga hakeliwa a macontribuições ya segurança social. Endyangu loko swi maheka leswo se li kona requisito leli li nyikaku a direito ya assistência na morte através do subsidio por morte. A ni swi tivi kumbe ni swi vekile khwatsi. Endyangu ku nyikiwa mani? A mali leyi dividiriwa hi ka vatsongwani ni nkosikazi kumbe mfelakazi kumbe bava loyi a nga feliwa hi nsati. Endyangu 50% yi nyikiwa vatsongwani, 50% yi nyikiwa a nkosikazi. A mali leyi yi ringana xipimo xa 5 wa tin'hweti ni yin'we ya muholo lowu mutirhi loyi a nga wu hola. Loko a le pensionista yi ringana 5 wa tin'hweti ni yin'we ya valori la pension leli a pensionista loyi a nga hola lona. Hi leswo ni nga swi vekisaka swona.
1: Kutani loko a le matshamelo ya ku va ku nghena a n'wana nakona ku nghena viyuvu kumbe viyuvu i mani loyi a pfunekaka hi mali leyi?
0: Kani mambo swinene. A loko ku nga na a viyuvu kumbe viyuva ni vatsongwana a mali leyi yi nyikeriwa ka vatswali va mutirhi loyi a nga di xikontara assicurance sociale. A 50% yi nyikiwa bava, 50% yi nyikiwa mamani.
1: Vanhu lava va fanele ku va va tsalisiwile hi mutirhi na ehe kona hi vutomi kumbe i ntirho lowu ENSS a wu hambaka wa ku va a famba a va hlota?
0: Hina hi nyikela ku a vatirhi a va twalizari sempre a madokumento ya vona le a sistema le segurança social a ENSS a nga ku bala swa ku ka agregado familiar la mina ni na mani na mani na mani na mani a nyikela madokumento ya yena leswaku swi fasilitara swa ku hambiloko yena a sukela misava assicurance sociale se yi ta ve na wona madokumento lawa ma nga wu fakazi la ku ka muti lowu ku na loyi na loyi ni loyi a dependeraku.

0: mutirhi loyi, kambe hambi a nga nyikelanga madokumente lawa, assurance social ya swi kota a ku famba yi landzelela timhaka leti. Kumbe ku loko va andyangu u tshunela assurance social, assurance social yi nyikela makungu swa ku va fanela ku mahisa leswi na leswi na leswi para ku va ta za va kuma yini abindzu leli la leli a mutirhi loyi a nga liveka hi madixikondo la nga ma a system assurance social.
1: Kanuma Msinene hi kongoma a xifundzankulu yi Nyembani hi navela ku va hi twisisa ka tatana Cardio Faduku leswaku hi kwini a ku kazateka loko tinkomponi ti tlhanganaka na kone ha tiva leswaku a ta ku va tata kombisa nkomponi a ku va ku nikeliwa a male kumbe ku hlengiwa male a NSS ku ni ku kazateka loko ku nga kone a mayencela hi one.
2: A ku sangula ku vula nomu wa mina ndza bonga Radio Msambiki hi ku hi rhamba hi ma programa leyi yo saseka ra ku vulavula xungetano ku nyikela ka NSS aka timali ta NSS. Kota komponi hina hi wa Dulni Consult Limited, i komponi leyi yi pfunaka tikomponi tin'wanyani a koleta ra timali ta NSS ta vatrabalhadori ta tikomponi hi nyikela NSS a timali leto ti mahisa ku 3% ta vatrabalhadori 4% ya komponi hi patsa hi tshama 7% hi posa pra tikonda ta NSS. Hina kota komponi na hinawo hamarona vatrabalhadori va susa 3 a komponi ya hina kambe nga Dulni Consult wa susa 4 hi patsa hi posa ka NSS. NSS kota xititisano leyi yi khomaka timali ta hina pra siugamanziku a yi gitivi siugamanziku a munhu wa swi kota ku vabya wa kuma n'wana wa luza ntawu hakuma a michumu ya yinene ku aseka NSS loko hi posa timali ta hina ni kambe vatrabalhadori pra va kuma mabenefici lawa ya NSS swi laveka ku loko va ngena ka komponi yo karhi tenke va titsalisa va nyikela mabeyi yabyi amanuiti yabyi na va ni makontrati ya makomponi lawa va tsalelwa weti ni weti mali yi famba NSS. Swa maheka swa ku tikomponi tin'wanyana va nga maheli swa ku vatsala va trabalhadori a swin'wanyana hi ku a tikomponi leto a hi tona hi toche va mahaku mitirhi leyo swa maheka swa ku va kuma munhu wo karhi a ku mina ndzi consultori ndza mahatirhi wa NSS ni za mafinansi a teka maphepha ya tikomponi leto a tirhisana na tona na ku ndza sawu ya NSS ku ve va trabalhadori va tshama malembe loko va ya vutisa NSS a timali ta yina to yini papa hi landzona ku u hakele dojani munhu loyi talafe xa sungula ku 3 set pra nyamutlha loko a tiwona munhu a ku epa NSS kaya axi NSS a hi seri nkwata a NSS i vanhu lava va timhaka ku a hi na tiva ta consultoria empresariale hinkwato a swi mayisi leswo ku laveka loyi a lava ku hakela NSS a tirhisana ni komponi ya ku yinene lisima a komponi ya hina yi fakaza swa ku NSS tenki qualquer munhu a lava ku tirhisana ni NSS tenki ya kuma a komponi ya lisima vhela pra yi vonelela a kanalizara timali leto para hi nga kumi vatirabalhadori va ku loko va lava ku chikela ka mali wo reforma va ya vona tikonta ta NSS a ti tsakisanga ti ni malembe to kala ti nga hakeliwanga hi mana to hakela mali leyi hi problema ya hombi leyi hi komponi leyi nga karhi hi posela pra consultori loyi wa individual loyi a ta kumina ndzi yi ngheni leyi wena consultori ndzi vonele vatirabalhadori bya timhaka ta hona loko u lava ku chela NSS NSS ta ku a fole leyi yi nga petiwa leyi ya malembe ndzhaku tenki mahi wa retifikasawu a retifikasawu leyo ku chela timali ta ku reto ta vanhu lava va nga cheliwanga ka NSS ka malowu wotlhe loku ikambi inesesa takobrati multa ati multa yati weti yokhe leti tati weti tamalembe wokhe lawa mangakala kuhakhelwa timali tatahomi nguvu tifambe masetori asetori ya service financiere na non financiere inga setori ya hina loko phazama weti ungahakeli i dashimilo itsenchi 46 utohakela inyingi mali leyo ntao azokaratana zwa NSS ile ya hina va consultora wanyane haina lisima wanyane vo mami chumi ya kugwa amitiri ya vatrabela duro ntao hina kota duro ni consulti hila kufakazwa kulaveka mulavati ati komponi ta lisima prati mami tiri ya inene kota duro ni consulti ama hao bonji.
1: Iso ne hitlangile sinene ita dzingisa kuva vutisa alenu a maputo kuva ene a mzambiwa lweyi a sukela kana yene ka hudzana leyi ENSS kana hata tana Arnaldo Muteto tatana iti nyingi kumbe tikone tikomponi leti titsemaka amale avatizi kambe amale leyi yinga tlhasisiwi a Institute National Segura Social.
3: Sula nilosa vaingi siti maradi msambiki especially adilaga saunda Professor Maputo losa batizi wa Radulitz. Nihlamula avutisi wakwakwako ina itinyingi tikomponi leti endlaka leswo tsemaka amali vatirhi mali leyo ingako kubisiwe asingazisosial itinyingi tikomponi leto yingati hlaya ati primer semestre ya lembe lesi un universo de 13,369 wa tikomponi na tideva mali leyi ya 1,007,533,230 i mali leyi yi divhiwaka ati ku hela ka primer semestre ya lembe leyi
1: kutani tinkomponi leto tideva ka ti kalaka ti nga heketi a mali a ENSS i ntswini leswi swi yenciwaka hi hudzana leyi a ku va a tikomponi leto ti kota ku va ti hakela kumbe ti tlhasisa a mali leyi tsemeleriwaka vatirhi
3: ku hambiwa maproceso para ku kota ku tikomponi leto ti hakela a timali leti a ENSS yi wa hamba maproceso leswi ngo ku notifikara a tinkomponi para ti ta tshuneka a NSS para ti hakela mali leyi kambe handle ka NSS loko tinkomponi leti nga swi koti i via lava notifikasiwa ya NSS NSS wa rhumela ka via judiciaries para ku hakeliwa a timali leyi tambe a otra via o tribunal e parte il penyorariwa a mchumu ya nkomponi ku kota ku kubeka ku amali leyi ya vatirhi leyi nga yi nga tikutariwa yi nghena a NSS
1: a tinkomponi loko ti khwaveliwa hi ndlela ya ku va ti kota ku va ti tlhasisa a mali leyi ta yamukela ti swi yamukelisa ku yini
3: koma a ni hlaya ntshapo kuni tukoponi leti loko ti resebera ama notification na tinga ambelwa nga pressao lukulu taya ta negosiara a NSS pra kwa kilari maleti masikuni leti tiri zistira aka tinga afambi ikolano kurumelwa kama prosesu la wama nga ambi wama notification wama nga ambi wa NSS marumulo wama tribunali ntao ema tribunali ja waka wa landela kama lili leswi xilungu vako cobrance ku receive
1: hi swone hi ta tsutsuma hi kongoma a xifundzeni xa ka ncencai akuva hi ya yingela a vumboni bya Armando Mugabe. Armando Mugabe i pensionista. Armando, kani mambu sinene kuva mihi yamukelile hi kombela kuva mihi tshandzela kutsongo xihitana mayelano ni ku yamukela kwenu kumbe ku pfuneka kwenu hi mintirho ya ENSS. Mi pfuneke hi maendlelo wane.
4: Kani mambu ndzi rhandza ku tlangela aka ka xirhambu lexi ndzi veka ku bonga hakunene hi mbilu hinkwayo. A ku tlangela i ku nyingi loko i le hi ku ehleketa ka mina ndzi le a ku fika ka segurense sociale lomu Mozambique i ku chika ka xikwembu eka vutomi la mina. Hayini ndzi mbala leswo ku fika a segurense sociale i kwantu se a ndzi karhateka hi ku mina ni tirha hi privado sempre hi ku lava ku tiva swaku na a loko ni ta fikeliwa hi ntanga ya ku ndzi nga hi ntirhweni i ni ta hanya yini swi va swi ndzi tsandza ku kuma nhlamulo maxiku a lweyi a tshamaku ka vafa mahlu a ni tihlula lin'we i hosi mina ndzi ni tihlula lin'we ndzi ve ndzi suka ndzi ya mafinansa ndzi ya ndzi ya vulavula ni wa munhu ni nga mu tiva ni ku phiya mina ni na ku kuma a ku ndzi pumba mali ya mina leyi ndzi holaku ndzi yi veka la pranta feku reformara a vuya ndzi nyika nhlamulo ya ku ndzi ni ta swi mahisa ku endzi ku endzi ku maxi a swi swa mfumo swa karhata swi lehe hi ntamu ku va hi 90 ku nghena segurance sociale a lomu ka cencai a hi fikela hi 94 ndzi hefemula ndzi kumeka ndzi li bom a ku nghena ka segurance sociale ku ni xipfuno xa xikulu swa swinene so ke va li lweyi a nga ni tihluliwe laha ku nga ni va ku famba tihlu i hosi ha hinkwenu hi swi twaku swa ku na hi swi pfumelaku swa ku segurance sociale i xibuku xa vutomi la munhu a xipfuno xa segurance sociale xikulu swa swinene ka va leswi va nga swi vulavula a varhangeli va hina hinkwaswo leswi va nga swi vulavula swa swinene hi ya pfuneka ka mavagwe mina kama ndzi nga ha tirha a ndzi peta mati xitadu ndzi pfuneka ka mavagwe ndzi mbuni wa swona leswo ndzi heta a mikama ya mina hinkwayo ya ntirho ndzi ya ndzi ya peta a maphepha ndzi pensionisa ni swoswi ndza pfuneka a te swoswi ndzi kumeka ndzi li maxifolgadini purike a ndza ha yi ntirhweni ndzi mamabixikati ya mina ndzi tlhela ndzi swi kota ku hamba maprojetu ya vutomi la mina hi kola ka segurense sociale a loko a li tolo se ni ya ndzhaku ka vaba va hina ndza vona swa ku nga se ndzi u tsema nhlanga nkama lowu yini purike a loko u za u tirha privado a wu nga contemplariwi ka n'wa ndhawu vanyingi va nga tirha privado mina ndza ha ni mutsongo vo tshama va na xa ku maha a mali a va kumanga ku yi tsemiwa epetiwa seni ya ka mfumo a nga ka ku dependela hi mafinansa mapresa manyingi ndzi ma tivaka swa swinene ku xitotola integral ku ni vanhu va vanyingi va nga ka va nga reformaranga yini purike mali a vo hola timhaka ta mfumo ta karhata a yi nghenanga seni yaka ku yi petiwa a kause ka ku va ta reformara kasi segurance sociale ti ta maha xibuku xa xikulu swa swinene swa ku a loko a mfumo futhi a wo lava ku pfunetela segurance sociale a ku ta huma michumu ya yinyingi yi lunghisiwa hi mhaka ya vatirhi lava va mahaku mintirho va mahela a xitshungu xa mfumo va kalaku va nga peli seni ya ka segurance sociale example ya ku pfana ni va motorista ava mutirhisa mayor part ava hakeli segurance social maji ya hali kulpa ya segurance social ku segurance social ya hamba divulgasam maji amfumo a upfuneteli para ku ava mutirhisa hinkwavo va kumeka va ni obrigasam la ku hakela segurance social loko va swi kota ku va va sencha makarta dikundzisawu hi ndhava va nga veki nawu wa ku va va sencha timhaka ta ku va tsaliwi segurance social ke loko va le xitaratweni se mina ndzi ni ku pfuneka hilawu segurance social yi pfunile swa swinene ka vutomi la mina ni van'wanyani lava va nga ni tihlula lin'we va pfunile ku hakela va tlhela va ta kuma va nyika a va kuma ahansi wa kona khani mambo
1: khani mambo swinene tatana Armando hi ta nyika na yena tatana Tito timinete tizazo mune ku va na yena a hi tshandzela kutsongo xi hita na mayelano ni ku pfuneka kwakwa hikwalaho ka mintirho ya ENSS.
5: Khani mambo ku sungula ni loxa hinkwenu mi nga na mina a studio ni loxa ni lava ni vayingiseti laha ka nkama lowu va tshamaku tindleveni ku twa a mhaka ya mabulo lama mi nga ma vona mi nga maveka nyamuntlha ya ku helaa ni siku ra social ku xigava lexikulu xa ku helaa ni vutomi la hina ni khensa adiresao ya siku ra social ni vigaza yi nga ni tshemba yi ni dumba ku va ni va la ni bala xa wu karhi ku yelana ni classi ya hina vakhalabyi hi nga kompletara a pesa wa hina hi tempo de service hi khuluma hi 420 meses ka hinkwaswo leswo hi ku bonga ni tlangela hinkwavo a swi vetano loko ni ya ka mabenefici ni ya ni nga ta baleka ngopfu nkama u nga ni nyike vutsongo makwenu wa mina kolega lani mukhalabyi kuloma a balexa wu karhi xa ku helani mabenefici na mi nikolano nikolano ku khensa ni tlangela ku segurance sociale a fiki nkama wonene loko mina ni ya khumbuka ndzhaku a hi hakela a mafinansa na nge se fika hi ku nkama ni nga sungula ku tirha mina ngopfu a ku na a nge se va kona maxivona hi wu tlhari lelikulu va swi kotile ku va transferira a macontribution lava leswi hi nga hakeleli ka msenia a xitado a ku va swi ta ka segurance sociale a ku va hi ta kota ku va ni ku va wu tiva ku u ta ya ka wehi u ta tova kwihi loko se u ta va nkama wa ku humula se hinkwaswo leswo va le ku tlangela ku va la pena segurance social futhi hi tsatsiya van'wani van'wani n'wina ma ha tirhaku mi kombela ku mi ta mi ti nyika nkama procurement divisi a divulgação ya michumu ya onge ya segurance social ya maheka maxi a yi fani ni leswi nga yi lexi swoho swin'wanyana swin'wanyana swa hundza se hi ta tsatsiya ka n'wina ma ha tirhaku ku mi ta mi ti nyika nkama mi ya jika segurance social i nga impreza ya n'wina ya wugamu loko mi suka laha mi tirhaka kona mi ya segurance social tingi mi ta mi pfuxela mi tshunela a swi karhati ku fika mi vutisa ni kombela xitrato xitrato nxini a mapimu lawa u nga hakela we ku faltera mani prayini pra hi ta vuya ndzhaku ku nga humeleli leswi vamakwerhu va nga swi bala laha swa ku ku ni tin'hweti ta ku hakeliwa tin'wana ti nga hakeliwanga hi ku swi koho leswo bode ku phazama ka vateke ni ku va segurance social bode ku phazama ka gestori wa empresa leyo loyi a nyimelaka ku hakela mafatura se hi leswo pra ku nga humeleli ku u ya konta masiku malembe u ya va ya ku gwela ku faltera 4 se lano hambi hi ku vakwa ma nga vuya ma vaku la u tivaku hi ku ka moya ku kula ma vaku mo tlhanga moya mahlweni hi ku ma tala ntangu ni tsatsiya wihi na wihi hi ku a swi kota ku a ta a pfuxela segurance social na a kombela a ku tiva swi famba njhani mahakelelo ya mina a mulungu wa mina wa hakela kumbe a nga hakeli yi nga va dumbe hi ntamu hi ku mulungu poda nyika mina pra ni hakela ni fika ndleleni lahleka se wo tshama ku yi hakeliwile i munta david loko yi hakela a yi kombeli risibu leliya la ku mala ku a swa wu karhi hakeleli se leswi tsatsiya wihi na wihi hi pfula matihla ku va handle ka ku impreza yi hakeliwini na hina va hi va ni kontrole ya hina purika reforma ha ku jumana reforma weti ngu ti lunghisela wu tshama na wu swi tiva ku lembela ku i weti ya ku xi ta nyima se leswo hi ku bonga ni tlangela ku ni hlayisekile segurance social swin'wana ni swin'wanyana swa ha ta lungu ho va vanyingi va ya mahlweni hi ku swi lunghiselalunghisela swin'wana ni swin'wanyana majateki hayi nge soli va la pena reformat na kombela wena wi ha tivekisela a hakela hambi loyi a kha ya ku mapulangu hansi ka nkuhlu wa mahaku leswi wa mahaku a tinyikela khani mama
1: hi khensile swinene Titus Khosa hi vumbhoni lebyi u hisileke byone vatirhisanikulobyi xinyamana xitsongo hi ku nona kutani hi nyiketa Zitusus Horacio Romau hi ni vazambiwa a Inyembani hi ni vazambiwa a Maputu hi ni vazambiwa ka Ncencayi a nkama iwaku wa ku va u titlala ha vona
6: bungile sidomu ku va u nyika mole wa ku hi swi kota ku va hi veka swivutiso swinganana ka varhambi wa hina hi ta sukela kwalomu Nyambani murhambi wa hina Irondina Taim wa ku ta hi ENSS xinyimo xa provhinsi ya Nyambani ku tseka a tikoponi tihlengaku wa ENSS ku na ni va ku timhela mabindzu va Nyamuyeche ku njhani xinyimo xa provhinsi ya Nyambani va tinghenisela mi ka ku va titsalela va tlhela va hlenga a ENSS hoya hoya kambe
7: ndzi bungile a ku nyikiwa kambe xikhati xa ku vulavula mayelano ni vatirhi lava hi ngo vatirhi va konta propa va timhelaku mabindzu ya javoche lomu xikanyikisi ka Nyembani ku saleli amagidi 5 wa magidi ni mambiri ya vatirhi maxi hi laha ka ku hlenga i gidi ni metadu basi va hlengaku na hi wula leswi swaku xi kona xikarhati kusa 5 wa magidi ni metadu ya vona a va tlharihi hi laha ka mahakelela hi tshemba leswaku lava va kalaku va nga hakeli ku mukulu wili ndzhaku a va nga ta kuma mabindzu maxi hi kona hina hi ku huwelela siku ni siku hi ku mahetela mariunion leswi va nge tipalesta ta ku hi famba lomu mabazarini lawa ya hombe ni lomu ka ti-association tonke ta ku tsalangana lomu ka xikanikisi xa hina xa Nyembani para ku va hi kota ku va khutaza vanhu lava va simama va hakela assegurance social hi ku a mahakelelo ya assegurance social hi ku konta propria ma tsalangeni a munhu wa swi kota ku a hakela gontlhe lembe a humula a ya tirha man'wana mabindzu na karhi a hlenga ya lembe gitaku wa swi kota kambe hi laha ka nayo ku loko a hlengeletele malana yakwe yi chikelela ka tin'hweti tinharhu wa swi kota ku chikela assegurance social a kumela ndzi nga ta swi kota ku hakela n'hweti ni n'hweti maxi hi leri ndzi nga nimi ka xitiki ka ni xa care ka ni xa yini ndzi amukele nyamuka ku vuliwi kaxa ndzi ni mali yo ndzi wa lava ku kokanyana tin'hweti tinharhu u muni ha swi kota ku hi amukela mali hi mvula process lomu ka sisitema yi vhumela sisitema yi ku ina bodi u hakela tin'hweti leti ta munhu u tinharhu na u karhi u hlengeta tin'wanyana xahawula leswi xi kona xikarhati ina a vanhu lava va ntlhanu wa magidi va nga titsalela na va nga hakidi ku hilaha ka byindzomba swo tala para mahakelela hi kona hi va sensibilizara ku nga ku va khutaza ku va va tlhela va kontinuara a ku hakela assegurance social para va ta kuma mabindzu yabye kungile
6: hi swihi swikarhati swi nga hlanganaku navo loko va nga nghenisi timali leto a ENSS na ku hi ku va titsaleleni
7: a swikarhati leswi va to hlangana nazwo hi leswi kota hi nga wulawula masengeleni ya hina a ku va u kuma mabindzu laya va nge yi subsidi pour duensa ku laveka ku nga na wu hlengile wona a mutirhi wo karhi hi loyi wa ku tirha mabindzu ya ku hayeche a nga dzuka leswi a ka lavaka a nga hakeli a nga karhihisi ka lava ka lava ku va nga hlayisi a ku ri hela loko a vabya a tshinela le sigura social ni phepha leki va nge ya ti-stadio ni pasi ni nibi ku nga numero de conta hina hi ta nghena lomu ka sisitema hi wona ku lolomela loko ka mahakelela hi laha hi to mu hlamula loko hi nga ta swi kota ku hakela hi laha ka ku ka u nga tlharihisi maxi hi ta mu khutaza ku loko a tshamisekile wa swi kota ku hakela tin'hweti leti ti nga celwa ku va hi swi kota hina ku hi mu nyika a mali leyi ya fanele ya wubabyi gakwe kani ku vabyela hi n'wanana
6: a ku tshika lava va konta propria ku nga va ku timhela mabindzu va Nyamuyeche a tikoponi ko njhani ta kumekana ti karhi ti minyika tichapawu leti ti tsemaku ka vatirhi n'hweti n'hweti kutani tona u ta maha a u xambajiliga ku hi tsema timali ti nga yisiwi INSS a vatirhi va ku dzuku loko va tshuka va tlhangani swikarhi swo karhi muta ku nada laha amaleni
7: hi mbungile a ku tsalela ka tikomponi lomu ka xikanikisi xa hina xa Nyembani ku vuliwile assegurance sociale hi 1994 hina ni 32 wa malembe ku makumanharhu ya malembe ni mambili na yi karhi hi tirha lomu assegurance sociale hi nkama lowu hi tsalele a 10 ka magidi ya ti-empresa maxi ka 10 ka magidi lawa i metadu basi yi hakelaku hili haka vatiri hitsalele 144 mili wa vatiri maji lava hakelaku hiva hakelelwaku hiva tiri vatiri i 33 mili kuna ni difference ya hombe lava kala ku vanga hakeli vanomuka ku khomunga vanyingi ngufu maji hikona hile zvinga zvivula zvona zvako hikona hikari hi hitsala mapepa longe ti avizu hinyikelela hweti no hweti
6: mali muni divuka kwa NSS tikupona
7: ati kompone kalomo kanikisha hena cha nyembani kudeviwa a 60 milioni i 500 mili. Laying izingana aku a khano wa magidi ni metadi ya tikompone ilaha ku prejudicareka a 11 mili i 200 ya vatiri hila wango loko vadzuka vamela chokari vatsenela INSS zvita makuve ni chikarato a hite hinga tavatsika ku vahakelela maji kuta veni chikarato kolea kaya mkela maprosesu higuma jahi kele hiku ngele ningele hila nzisele mti kumponi hila kutiva achigelu chaku vanulava vanga susela tipu senti tajuta tinaru wedi ni wedi vanga kumi kunya muka anchachazelu wadwe kunga kwa mkela mabinzu wadwe jahi takota kuhisuka hina hiseksa unle inga kona inga kona lumizi nika NSS hiko ngoma leni ya kavatika tukumponi para jingu vaya vatama ni wa rekursu jumanu hila kutiva angela ni kongometu kala ya uheta nzima ya hina kukuba vona wa hakela wa heta kota kuna hina u hinyikela mabinzu la ukavatiri
6: hila hetiva kuhikono mwava tsetselele tukupontoka ratinga defa mwava tsetselele se taha si mwama tidefa
7: hibungile kunene nene kuwe ni dekretu liye inga gumesa shwezu ya kutsetselele mashi avatiri o atikumpuni o avarengele vatikumpuni vakarata a kutetselela loko kuve ni lembi gonhli vatiyili ina lava nga swikota vata kombela kutetselela vatetselelwa timuta tonke varihela maxikwini van'wanyani kambe va nga ta vata kombela va riha kutsongwana va kuma va swi tsukula kala leswi yi ngambela a purasi ya kona maxi leswi swi nga mesa leswi vo lava nga simamuka va ngati va hasi mama va deva maji ku kona ku vhumelela ku va va tshinela kambe asegurance sociale ku na uvaleli ku va va ta maha a negociation leyi va nga ku va ku va sinara mikhwepa leyi va ngo i accord xi vhumumelelwani mara va ta byi kota ku tsongwani va hungula mangava yabyi para ku fela ku chuseka a mabenefiso laya ya vatirhi
6: bava cardio faduku n'wina kota kopone leyi yi kumbe kona ikari yi sati mali a NSS kasi vutlhangana ni swikarata munhu kasi ku mu nga yi siti mali ya NSS zwini
2: sibongele ku zinka gezo a timhaka ta NSS a ndzi swi tivi timunya ni tikomponi hina kota dolni consult a hi naswo leswaku hi tshika ku hakela a NSS ya tikomponi tisusiwaku ka vatirabaladori ni percentage leyisiwaku ka komponi ya kona hi patsa hi kanalisa ra NSS a swi karati leswi hina weti ni weti hamaha swona leswi
6: kotahina
2: kota ya hina ni ya tikomponi hayi aku deviwa mazira zvaleka
6: leswimuna ni tikomponi tingani mu tidodelaku
2: hi tidodelaku
6: mu tidodelaku
2: weti ni weti ndza tsumba ku hambe 20 ta chikela loko memora yi nga ndzi
6: a mali ku yi nghena ka n'wina mo yi yisa se NSS
2: ho yi yisa NSS hi ku mali leyo
6: a musaleli unyana ku chikala ku musalelo nyana
2: a njombe ya hina hi vanhu hi tivaku a regra leti komponi ka hina hi ni vanhu va nga madireto vanhu va nga mako double dad gestown down vanhu lava va yi tiva process yotlhe leyi
6: hirona hi ta ya ka gaza murhambi wa hina muhe lweyi a fakazaku ku wa kumeka na karhi a holisiwa pecheni NSS loko u gumesile a ku tirha we ntile a malembe a swi karatangi ku va va ku nyika pecheni ya wena
4: khani mambo a ku na xikarhato xi nga kona swi vevuki swa swinene mina ni pfalili a nkama wa ku ni ta reformar hi marso wa 2024 dia 2 de marso loko katlava ni mufintsimana ni masegundo terça-feira ni ya ni ya fika ni hamba rekrimento li dispacheriwa no mesmo dia va ku famba wa tshama ate previsão de atendimento e xix ven ali no requerimento. Se nianana tshama. O processo para tramitação hinkwayo laya phakati laya e eta uma coisa aproximadamente 20 tal dias. Porque logo no 30 dias seria mentir, porque até a previsão e a 30 dias ali, você já tem salário. Acho que tem chumo, nem ao aquele chumo. E número de contribuinte, nem passe lá o ENA, nem conta banco. Ponto final, ele se engana só ao ter um dia em quadro. Antes, vou negar o caráter. Ele costuma ir para caminho, é que em quadro. Sumessa so sweswo akuna ku karatesa loko munhu a pfalele a ntanga yakwe khani mambo
6: bungile taya ka maputsu chiwotiso ndzi cisaka murambi wa hina wa ku sukela ANSS ya ka maputsu murambiwa loko a mutirhi wo karhi a nga tsema mali swa ANSS a luza vutomi na asiyele vavasati vambirhi kutani vanharhu hi mani loyi a holaku va hola votlhe swi mayisa ku yini
7: khani mambo a nkama lowu munhu nyikaku ku hola ni nga hlaya swa ku a loko a siye kumbe vambirhi kumbe vanharhu a vavasati a swa fanela ku holeliwa lweyi a tiviwaku hi mfumo lweyi a nga chada lweyi a nga heleketa a mapasi a ENSS a tlhela a vekiwa ka agregado tanihileswi a nga swi hlaya ku lega wa ka Gaza hikwalani swa fanela ku na ya hanya hi tivekisela hi vekisela a vaxaka ya hina lava hi va siyaku ni hlaya leswi hi kwini ku leswi loko u tshuka swi endleka swa ku u luza ku va wena u ni miminti yinyingi ku swi vuyisa a maguwa loko se u luzile leswi hi nga ni madelegação ya ri ka Gaza kumbe Nyembani loko lweyi u mi siya se Nyembani un'wana wa mi siya Maputo a tsutsuma lweyi wa Nyembani a ya peta process ku ve lowu wa Maputo a nga petanga process ku sava twanani swi kumeka swi dalanganisa hi ntamu swi kumeka swi hi nyika a ntirho swinene ngopfu swa fanela ku na wa hanya u vekisela a muti wa wena a loyi a nga ni direto loko ni kongomekisa hi loyi a nga chada hi handle futhi hi fambisana ni va chef de quarterao va hi byela swa ku papa hi lweyi a hanya na yena loyi wansati a te a ze a luza ki a pasi lelo ri chiyaka swa ku i attestado de cohabitação hi lele hi li tirhisaka swa ku hi ta definira swa ku hi mani mpela lweyi a tshama na yena a te a ze a luza swa endla ku papa hi lweyi a tshama lani a ya tshama la a tshama vhiki lani a tshama vhiki la hi laha lweyi a nga ni malembe ya ku leha na a tshama na yena i lweyi i nga wa ku sungula na a tshama na yena loko va nga chadanga se hi vitana ni maxaka ma tata hi nyika a wumboni swa ku hi mani lweyi a nga wa ku sungula a fanelaka ku a hola a mali ya pesa
6: loko a siyile a testamenta a ku a mali ya mina nga yi holiwa hi mama ntsongwana lowu gumbesa ka vanharhu swa koteka ku mulandza a ku xuva ka yena
7: ku tirhisa testamente kumbe hi tirhisa nawu hi tirhisiwa nawu a nawu hi lowu nga bohiwa wa treasury loko u hanye na yena 3 years porque pa a nga siya testamente ku u mu rhandza lowa nsati mazi ku ve lowa nsati a yo mu kuma vhiki leliyanyana leliya se a kumana ni swikarhato a famba a twa ku tsaka se a ma ha testamente a famba manje hambi loko siya testamente loko a hanya ni lowa mamani a nga muchada hi yena a nga ni direto a nawu bala leswo
6: sidumzima la
1: kanima musinene Horacio Romau hi ta nyiketa Francisco Simbini halahaya ka ncayincayi vazambiwa va kona ka switichi ha swizazu i va ku sukela ka swilo swinsimbeni
8: xiswona ya tlangela ku nyikiwa nkama ni ku tshembaku swivutiso swa ku tala hi leswi se swi vekiweke kambe olaku va i kumanyana hetelelo mayelana ni xifundzankulu Gaza lava va endlaka mintirho va konta propria va hlengela ka ku hlenga va hi mpimoni lomu xifundzankulu Gaza
0: kani mambo de facto ku ni ntirho wukulu wu hambiwaka mayelano ya ku zama ku kubirira vanhu hinkwavo tanihileswi a xihlayahlaya xa hina xa sekurani social lexi yi li bruma sekurani social mas inclusive hileswaku hi zama ku hinkwavo vanhu lava va tirhaka xo karhi a va zami timhaka ta ku va kuma a vumundzuku bya vona hi mayelano ya xiyenge lexi xa matrabaladori burukonta propria a nga lava va ngo timayela mabindzu ya vona va nga tirhika munhu hi ni ntsengo wa ku fika a 6,271 va nga tsaliwa hi xifundzankulu Gaza kambe loko hi cuvuka lava va hakelaka hi ku landzelela va nga pfi va nyima hi ni nhlayo yi leyi fikaka ntsengo wa 1,017 wa vona lava a va le ku hakeleni a swirhalanganyo leswikulu hi hlanganaka na swona hileswaku loko u famba hi va tsatsiya ku va va kuma a makungu ya lesima le la sekuransa social va pfumela hi ku vevuka hi ku twa a matimu lava va nyikiwaka wona kambe ku kumeka swikarhato lulaka ku landzelela a ku hakela n'hweti yin'wanyana ni yin'wanyana ndawu i dzafiyo lalikulu leli hina tanihi sekuransa social hi nga na lona swa endleka ku hi famba hi miganga kumbe hi ma-district hi famba hi va sensibilizara leswaku va simama a va contribuira a va nyikela ma-contribution ya vona kumbe a mihlengo ya vona sekuransa social hi mhaka muni hi ku hinkwawo mabindzu lawa sekuransa social a nyikelaka ka vatirhi kumbe mindyangu wa vona ma fambelana mayelano ni mihlengo leyi va nga na yona hi ku ni mabindzu laya ku loko u yo nyima u nga hlengi u tshuka u humeleliwa hi swirhalanganyo swa ku yelana na wona u nga kumi a mphamo lowu nga fanelaka wu kuma hi nga vulavula for example hi xipfuno lexi xiwaka subsidy borderwise loko u yo tshama sage maze xi u nga hakeli sekuransa social u gama u hlangana ni mavabyi hambi wo hamba ni ya testado a sekuransa social a wu nga ta li kuma a wu ku vhikeli la subsidy borderwise hi ku yini hi ku u ni nkama wukulu lowu kalaka u nga tirhi ene a subsidy borderwise li nyikeriwaka mutirhi luyana hi tivaka swa ku a mavabyi lawa ma mu tsimba a ku famba le aku bindzuleni ka yena hi lexi hi pfunetaka ku tiva leswi yini i xitrato xa mutirhi lweyi porke hi nghena ka xitrato xa mutirhi hi vona swa ku tin'hweti timbirhi leta ku landza masiku le la ku sangula ka mavabyi a ni ma contribuyisana kumbe a nga le na wona endhawini leswi hi leswi nga ta hi nyikaku antiyiso ya ku tiva swa ku munhu lweyi a le ku tirheni a mavabyi lawa ma mu susa a possibilidad la ku a ya ku tirheni hi tani hi lana hi tivaka ha kona a bindzu kumbe a muholo hi wu kuma hi loko hi tirhile hi leswi va ngo hi xiputukezi i contraprestação ni yina a tirha endhawu hi ku landza a ntamu wa mina ni ku anakanya ka mina endhawu va ni hakela muholo noe endhawu loko ni nga yanga ni ya tirha a ku na obligatory edad la ku mina ni fanela ku holeliwa endhawu ku nghena sekuransa social leswaku yi ta pfala mulungu kumbe yi pfala ntirho wa mina lowu ni mahaka wona yi ni nyika a bindzu leli chiwaka a subsidy borderwise
8: i vatirho va swiyenge muni va talaku ka lava va sentu 1,017 va hakelaku NSS va landzaku mintirho ya vona hi voxe i va swiyenge muni swa ntirho
0: hi na vo va ku tala va tshinika ku xavisa a nga va commercio hi na vona va makaritera movel lava va agenti va ku nyikela timali leti va emola empeza hi na vona va pexikadori va hakelaka hambi hi hi ni vatsongo nyana hi tlhelo la transport hi ni vatsongo a numero ya va transport a yikulu ngopfu hani a swi rhalanganyo swa ku va veka swa ku va twisisa ngopfungopfu ku va va titsala system ya siku ra social depos hi vanhu lava nga ka risku a ntirho lowu va tirhaka wona i risku la ku kwalkeri momento po da hlangana ni swi rhalanganyo ma hi vanhu lava nga ni mindyangu leyi va yi kwidaraka va yi dependeraka hi vona imaginara for example hi kuma ni ni accident tolo kumbe hi tolweni noa i vanhu vanyingi lava nga lahleka imagine muto rixi ta fambile a ndyangu wa yena wu ta sala lomu ka ku yini nyamuntlha a wu dependera hi yena para ku kota ku hanya lixile i vatsongwana va ya xikolweni i mamana a nga ma hi nchumu a va dependera hi munhu loyi nyamuntlha va kumane ni lifo a ndyangu lowu sala lomu ka ku yini hi ntiyiso leyi nga fanela ku yi twisisa kahle kahle ene xa xikulu hileswaku mun'wana ni mun'wanyana ka hina a ta sukela misava nyamuntlha kumbe mundzuku endhawini lexi fanela ku hi xi twisisa khwatsi hileswaku loko mina ni sukela misava a nga mina munyimeli wa ndyangu wa mina a ndyangu wa mina wu sala lomu ka ku yini hi leswi hi fanelaka ku swi twisisa ngopfu
8: ku ve ni hi tsundzuxa a mingiseti i mali muni i ringanaka ku ve ni mintirho wo karhi a landzaku mintirho hi yexe a nga sungulisa hi yona
0: hi seni ka classi leli kumbe ka xiyenge lexi xa vatrabalador pro conta propria a mfumo lembe lin'wanyani ni lin'wanyani u veka a swigava swa mayelana ni salary minimum leswi hi swi chaka salary minimum a nga for example commercio ku ni salary minimum pesca ku ni salary minimum agricultura ku ni salary minimum and now munhu a cuvuka a mayelano ni makumela ya yena endhawu a tshunela la sigurani sosiyali a tihlaya swa ku mina hi n'hweti a muholo wa mina wa famba wu fika ka mali ya so endhawu ka mali leyi a yi hlayaka hi veka a 7% endhawu mali leyi ringanaka 7% hi leyi a yi kanalizaraka a sigurani sosiyali a mali leyi a mali hi xiputukezi ya uniformi yi famba la mayelano ya makumela ya munhu mayelano ni xigava lexi a kumekaka ka xona a khomakhoma ka xona
8: hi tlangelele i koito ra xina disassessment ya tlheriselari to kasidu
1: i khensile swinene Francisco Simbeni ku va mi hi tlheriselile a zwitu a hi nga ta ya mahlweni hi beka swivutiso nambileswo swa ha li kone kambe hi fanele ku va hi nyisela a vayingiseti leswaku na vona va kota ku va va siya ku vilela kwavo hi ndlela ya ku va va fona haleni maputo hi na 82 30 4 80 na 84 30 4 80 kumbe hi ku lehisa 82 31 05 75 1 kumbe 84 32 12 287
6: senu nyambani hi na ni lexi tlhomanyongeni i selulafone 086 93 86 399
8: kancancayi hi no 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3
6: senu nyambani ku na ni mwingiseti hi ta va ku mamukela hoyahoya
9: axieni makwerhu ka gaza
6: baeti a vetu swola yi ku hi mungiseti wa swi kota ku nghena ka ndzhuti wa madota
9: ya ni ne kumeka ni le adorobeni ya matola ka mapoti a ya ku a ni kuma
6: a ku kuma
9: ya manjhela ku ni problema lana a yunivhesiti wana wa makwerhu leswo vubulo ya swisiyeta hikuva a timali leti loko tingiseliwa lembe rin'wana ni rin'wanyana mfumo a va pisiyonixi a va yi kumi kasi ku enceka yini kasi ke mhaka leyi ya xikhensa yi tlhela kuma kwini a ti kumbe ni nga kuma hlamulo ka swona swoleswo
6: hi swona hi ku kumile a tshemba swaku va ta hlamula a varhambiwa va hina
9: bongile ba
6: Hola, hi bongeni.
8: Kanchancha nimgiseti amfikeni hoya hoya.
10: Shile.
8: Lishile vitu mungena kan hlokomaka.
10: Ndilinga zisirile kuma kama kuti. Choti chama zimishi. Nikirilia kompon manja ntiranga malimba ya manyizi. No tira tre jano ganzu nilwa mala sibula kutu. Ya konta mala ya kutu. Anila kutu wa sopo. Lugu ni ase kura sose ya lugu sinta wen kulingu. Sopo ni
8: nasi mara duguwene takuma na kwati.
10: Ansa di sopo. Ntirilima lesen mensi nkwanta se jano.
6: Vatsala mbanzi
10: kan mambo titiya wa mina a tshama layani a Luis Cabral a Sintedio ndiku tangeni va tshiwa ka mukola kwengi ti wa Sintedio va niki wa tindzani xa wa hipi hilwe hi vale mani vale ba loko ka litla kola tsona swilungu swi tiva muna phe nda kumbola va hamba va hola male ya tingu le tinga digitiwa la ya nsimtele ni binu unge ka kona ka kamali leyo ni dilimpo bua kona malembe manyingi ya ku hlawa swinene na hola malidiya wa mina ali kana ekwela ka ku loko afa kuta huma mali ya nkaxawu kumbe ku mali ya 3 meses swiva swigama ekula na hitiva leswo na hi byele yena mali yena nga ti holela yexe a hi lese swi nga va ri hima swona ba xa afa kumbe ku huma kuula nyama i para ku hitiritala sebalalkatana inkomxama ekata sa dubai ro tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Kodi hi lomba mali ya ku xava ya ku funerali hi ta ngaba ya kuma mali leyo i fana na verdade a humile vuton'wini la nyama hi dia 12 de mayo ka lembe loli leti kumaka hi va hi lomba timali ta vanhu va popasa na hi tshumisa leswi a nga hi gweleki loko se hi heta ku lahla hi ta tiramadekara sangu lawe hi famba hi ya swi bumetela hala a mafinasi va yo yamukela va ngaba va hi gwele hi xilungu wa ku aka bo ndhawu a va nga ni xaxazele kwalano swa ku a gabulwe swi vala ku yini leswi a nga ha swi mala yena a swa ha va nga swi maheka ndhawu a na ku vutisaka ku kapapa emaputa ku hi swoleswo nawu wa kona ke wa kona wa kona swi nga swi hlamusela ke ni hundza lano i para n'wina hinkwenu ku tala ka vatirha vanadori lomu xidengele bya vhala va lomu maloje ka mabunu a radio a li fiki i hambiloko a lowu fika radio a wu kona nkarhi wo swikutela radio ni fika njhani mintirho ya n'wina leyi ka mabulu lawa ni nga ma xixametela nyamuka ka hina xitshungu lomu mintirhweni ki na vetadi vanhu va tirha masi a li sima la sns a nga ni tivi conforme mina ninga likumeta zwana la kasara ya munga como chegar a informação neste trabalhador que trabalha no distrito turístico do grande norte da Amaramba kutika la maya mafumo ikuma iba saudi dukasau polisi la mafa format na ikuluma iba trabalhador for privado ona hina kambe ba conta próprio isso é um desleixo então e com gama me comprar mais algum lugar nem campazamela nem ganhar um pazamela muito agora ganho sei lá nem até nem falei os 50 ou mais mas nem sei aquela já assim diz a cor nem a contribuir a que me dá nessa doa me toda me dá nesse baraca rosto na caldo me dá na mão se quer que dá na mas já falei os 50 ah é na o anancardi quando pode sumir a coisa aquela é muito bruto e na cor na cor na veja ele para entrar lá amaga ya kona yuli yang para kumana amane hakela mpham e kombala mi explica na kwato u ke kene tsare be yi mazuke para evitar essa coisa de vai vol izidru bas a partir do posto administrativo do Sibengele bondi
1: kan mamsinene
6: ser nyambani kuna mungi seta mfukeni ndawe mamkera hoye alo atshete mki
8: Sinchanchai, nanamkiseti, hoyo.
11: Aushi.
8: Lishile, vitu mgena kantla kumaka?
11: Karlo Stembe, drupe nika chaitzani. Showeta, avarambiwa stichifu na haru maputu gazi nyambani. Chavelela aminja angu, iyavano lava valove kikangu singa umelela azafala tulino wa masiko. Aba tipi na wa chaveleli kile, ekola kaina wa msambikani. Nisipili nisunga wala uliwa, aunene la seguransi sisiara, INSS. Asifeni INSS msambiki. Kambila, nitahishi kasi, iskombelo mwimaji. Nikombela seguransi sisiara, ou o governo de Moçambique, coadjuvado pela segurança social, e a mangachuca vai tirar ele para a gente castigo. Gopungopu vai tirar ele para a Júlia. Mangazama com lavandela. E a cubanula vai ver forçado com gena com a segurança social. E custa loko se va hetile ku tira tinya va vuya lomu kaya a va na xipfuno va nga na xona mina nomulo ni vulavulile na ministra a 3-4 semanas atrás de trabalho ka mapuso a nga ha hi vitanile leswi se swin'wana ni mu kamxela mhaka ya ku fana ni leyo a ku yena a nge swi koti hikusa lavaya va tirha privado. Tudo bem, vai tirar privado. São moçambicanos. A Colinjane, cada lei vai sacar a taola, ou é nela e a diferente pay. E vai calcular isso. O Rio ia tirar 12 meses. Então, neste valor, está com a taola e a diferente pay. O calcular o amalé a Colinjane 12 meses vai cair. Para vano lá, vai sacar o carro, o que vai sacar. E te engano, não é nem no estúdio. Maputo gazi nyembaka. Nisunumula unaka masibona ava nalanga uya izuli. Itingana sa skulu, ukuma wanuna wa stenta, utenta anu, ahali guardi, wakoka kukana ni nonga. Mashimungu ya ngatiri. Ishikombele uneweka, mko.
6: Senu nyambani kuna nungu kiseta mfukeni, hoye.
12: Haa, reishi edaba.
6: Bae, chavitu zole kwe mungu kiseta, washukota kungiha naka bulu gazi kwenye muka.
12: Ya lwe ma yes lwe amurambeni ngembani.
6: Izona.
12: Ma yes ngana ku tsatela ne. Tsena ri saku ito sia. Tshi tshana ha. Ashamu ashimanyani hilish. Hakuna marutuma nyingi. Yabona. Tsena ri saku. Artur kulu, hileli naku, va wa chinchi matirela. Yabona. Ati kumbonele tituwa chichi matirela li. Uwe shitabe nirisima kavano, hakusa. awunyingi ra vanhu hi lava va ri lako hi tona tikomponi leti kurike loko a feriwile va tata swiphekezelo swinyingi ngopfu ri swaku wa munhu a kalaziwa jikeraka kwata a godola a swi tshika a mali leyo hi leyi yaka ku mabhinsu lexi wa tiyindlu hi mitamo wa vanhu

0: na ni pfunekile ngopfu ka swigrantsi social kama ni nga kumana ni ya swibenti maxe ku ni mhaka leyi i nga ve yi humelela loko ku faliseri papa wa mina hi yile kumi ya ka xawo maji leya yin'wanyana va te akaboho swi helile se hi nga swi tivi swa ku a benefiso la ku va loko se u kume ya ka xawo leya ya sejimezi leya u fanele ku va u yi kuma te ni swi endlisa ku yini va te tenki ku va ni n'wana wa minord joytwani maji n'wana loyi a nga ha ri na yena papana.
1: I sone hiya hi dzingisa ku va hi amukela haleni Maputo hoyohoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
2: matolario
1: i na matolario hi byelane a mavonelo ya yena kumbe nhlengelo
2: mina lani swa ku nani a swikhalo xa mina lani luzekele hi nuna wa mina njhani ku ni luzeka hi nuna wa mina loko jaha patrawn ta xitsematsema patrawn loko se a vuyile lani kusa loko amutekile swi ni taka ri na ri ku swi ku ntirhweni se a ni ta setani mase a nga ma hakelisi gundu siyani mase i patrawn wa maatarte sawm wa mulungu se a tirha ku mu gwarda a va le vambirhi a songola gwarda mun'we nga wona a mu songola a nga ha turi mun'wanyana ni masela ni na wa mina ku va ni beka ya domestica a wona kumbekeyiwa a karhita n'wi dlaya bya n'wana a tlhelelari bya n'wana a gama angulyani a nyima jani ni wa mina a dlaya ku mu gwarda a duplicara a tlhela a tirha ku mu bregeda domestica wa ku tendela ku tekela patrawn a tlhela mu pasarile tlhela henhla hinkwaswo ni kasi a nga ha vuli jani ka biwi te swa mu leswi va le cardak swa kone a mu teka maheketa hospitali byi na maheketa hospitali loko jaha hi mu lavetela kutani a mu heketile gama va musa ausa central loko se hi mu lavetela hi ku tsematsema ni mu lavetela loko se a ya vuya la kana kuza hi chatile hospital mina entamu jaha a n'wananga papa ya ndiridaa dzaya ndzimisa sangu ke a ku a dzaya ndzimisa sangu a ku a xi ta bon a ku ja onzi o agora do momento a ni yindza mala ke a ku loko n'wi dya qualquer cosa pode ni n'wi nyika a fambaka jani loko a fambile loko ja hiya nku a mali ja a timhaka ya timhaka ta timali ke swi ri yini ke ni vuta a n'wana nga ku nada mama entao se a nyiki ja a ni 2 months a nga ku nyiki qualquer cosa mama ja naka fana ni a hi ni hamangala a ya bya hamangalela ja leswi pronto porque a parte ya n'wana kutani ta n'wana a hospitali loko a famba ja laya ka madiriti zumani loko hiya ya theta laya xa hi lava kusuka kutani mali mbembe a nga na dzaya ndzimi bya sawu ni ku a komu porque luyani wa gwardo a mu ndzimi bya rile luyani wa sinyora wa luyani a mu ndzimi bya rile o va ni 5 anos va mu nyiki 70,000 swa ku musiza hi lava madiriti zumani a va musiza funze a yi nga li direki a yi ndzimi ka vhela a file ni ku nanga mina a kwadya ku xa xikamenetana swi kota swi ku xa vona a va kombela rikhale leti pon timali ti a ti ri kona pura a mu nyika nuna wanga porque a tiza ni tiza yi nyingi ni ka mawun'wi entan pronto xa inaka ni ku teka patrawn xa laya patrawn xa komu xa esi dinyero a ku yo xa yindzinimizeki porque voce nego la en casa tiki voce endeno yindzinimizo comeu com outras mulheres. Como que você viu que comeu com outras mulheres enquanto ela tinha próstata, não fazia sexo comigo? Você só deu dinheiro na na marina para a única coisa que não é na bon. Ela que revela língua.
1: Mama, hi ku tsemakanya a nkama u tsutsumile swinene a ku vilela kwenu hi kwini ka kona.
2: Hileka ku ya ni toma direito mini ya nawu la bya mahlayiwaka swa ku ente u lave hi kanganyisa lava xa a n'wananga a dyela n'wananga lowa nuna i na ku wena ni ta ku dzurise ka tate sawu kasi matati swa ku sa wena u litrifisa swona mai na u nga tizi impreza swa ku u ta kota ku pfuna mamana wakwe a n'wananga mina a va mapapela hinkwawo a mu nyika lowa patrawn a ti nkamado a nga mu vitananga a nga ha ta kwenca nchumu entan ve lava va ndiri tizumani byi lava va ti wene wa patrawn wena u budi mu nyika 30,000 lowa mamana lo u humaka yena mo teka mali ya 30,000 mini va ni nyika ni ku xa a mali ni veyi yi nga tshimisanela tiki yena ku ni ku ni ndzimisa ku yi kwina ku wena vose aproveta esi dinyero ayi na madiri zumanso leswi swi ku lava ni to va ni dyeli mali yanga lava
1: hi tlangelile swinene.

0: Hi ni ku dumbaka leswaku tinhlasi hi nga na tona ti swi kumile loko swi koteka va ta siya ya ngulu.
1: Amukela munghiseri ro gumesa senu nyambana ya ku saya hlungulisana ni nkama. Hoyahoya munghiseri.
2: Avuxeni.
1: Ehe, a vetu zwala kwihi munghiseri? Wa swi kota ku nghena ka bulu?
2: Ku khuluma na ba makwakwa ka bandi.
1: Hoyahoya makwakwa.
2: Naka ni lava ku tiva swa ku hi hi ndlela for example a hakelele segurance social durant the city annus a gama antirho wu mu hela loko antirho wa nani mhaka ta hi makontrato ni hela kontrato a hakele mazomi city annus i kuma swaku a nga hi na possibilidad ya kuma se a guma a ta kuma ntirho para a ta kota ku hakela ti nga sala tiya para a kumekela malembe ya yena hi hi ndlela a ni benefici munhu ka yehe ka yoleyo.
1: Mbetiri makwakwa.
2: Mbetiri.
1: Bungeli. Wena kulo.
3: Ini mkiseti wa gamesa kanchanchai. Hoya hoya. Hai mkumanga.
0: Ati mkile hita pala hine halenu maputu. Hoya hoya. Bzishi ile hina manu kusikela kwenye.
4: Kan mambu na Orlando nyaka ama tutini kakufa.
0: He kututuma sinene nyaka.
4: Ya mini tlangelile ni xingele kahle indlela ya segurança social so a no kombela swa ku tshudume nyana bazambi wa bezu ivi banga tlhaba buya bata enhlamushela nyana impecially ya xikoxana ni disability ni ma accident found maka i lungela jabhani ti fanele tavo swa ku leswi va xikuma obligatoriamente swa ngina mbiti ku dya vizinya fika tsuli xa enjeka leswo vo so dya u tiva nkwama lowo swa ku hi nga wu hlengelisa ku yini xa nge va mufambikani hinkwerhu xa ku mina ni tiva xa ku david mali ya ku xikoxana xihola ni vanhu va disability ni maakhawunti ku tlhanga ni nghozi ya movha david yi kokiwa loko yi xava xakudya yi xava timpahla ni xigotho xin'wanyana so a ni kombela swa ku studimanyana va ta yi tlhamuxela kahle mhaka leyi xa ku hi kota ku hlengela xa ku yi lungelo bya vanhu timfanelo ta swa ku hi kota ku vona xa ku hi khululekile na hini fambi hi khanimamu hi makankama khanimamu chachao.
0: Hi khensile swinene hi ta sungulela xifundzankulu Nyembani lomu hi nga pfulela kone ku va hi pfala amabulu yezu hi sungula ha mamana Irundina leswaku a yangula hi ku tsemakanya leswi a tsweleke swona ni ku va siya mazito ya ugamu.
5: Ndzi bongile kambe mina senu Nyembani ndzi lava ku sangula hi ku hlamula papayi makwakwa wa le ka pandi a wu lava ku a hlengile a 20 wa malembe i a humesile ntirhweni ama hayini ke zwina nga fanela kuma hi wula leswi loko mutirhi wo karhi a hlenga segurance social a guma a nyima hi laha ka ku humesiwa hambi ku waka kumpfuni ku laveka ku a kongoma segurance social mash pros na hi ni pasi gakwe para ku fela ku a landza a ndlela yo ka leta timbirhi ku na ni ku u simama u hlenga pakala u kompletara ma a tihweti ti lavekaku u karhi u hlenga hi leswi mingo i konta proper loko u karhi u tirha xo karhi swa nga u karpinteri u pidreri u sapateri o u hlenga leswi mingo i manutention voluntaria a manutention voluntaria i ndlela leyi a mutirhi a yi tirhisaka para ku fela ku engetela a ku hlenga kakwe para mandziku wakwe na a nga tirhi ku nchumu busi ku nga manutention voluntaria ha wexe u ta hlenga a set wa tipercent bikuxa a wa hina muvhikeli hi wena wexe loko u karhi u tirha xo karhi u ta simama u hlenga hi wu konta proper ku laveka u ta ni pasi ni nwiti ni declaration nga ku vula swaku wena u muxavisi wena u sapatelo hambiloko wa ku tsalwa hi xivandzankulu xa laha localidad kani i leader wo karhi para wu fakazi madokumente manharhu u ta ta simama u hlenga segurance social para ku fela ku engetela a tihweti ta wena kala u ya reformala ndzi ta kambe ka murhangi ka uvhinti leyo vange hi yena papayi Carlos Tembe wa kota hi le ka cancayi a nga tisa ku xikarhato xa vamakadwi lava va nga kona handle ka matiko kunenenene lomu ka sisteme ya segurance social hina hi kona hi ntirho kusukela ka malembe lava ngo ku famba hi ya tsalela a vamakadwi va hina lava nga le diaspora ku nga handle ka tiko ka hina hi fambile hi ya tsalela Swaziland hambi laha Joni hi va tsalele ha va tsalela vontlhe vatirhi lava nga handle ka Mozambique para ku va va kota ku hlenga hi laha ka konta proper ku laveka pasi macroscope ni nuiti va nyingi hinga va tsalela hi nawu loko ku chekela weti ya December va ta va ta phwinya amagiya yabyo va hakela gonkhe lembe na va tlhela na va karhi va hlenga wu kona nawu lowu ina wu nga vuliwa lomu ka siku na sosiyali va nyingi va simama va ta va ta hakela i ndzi la ku zama nyana kambe ku hlamula mungiseti wa hina ku nga yena papa hi mahese wa le murhumbeni a kombelaka ku va ku cinciwa a matshamela ya kona hi lomu ka madireto na verdade ya siku na sosiyali ku lava ku ti tsalela u guma u hlenga hi laha ka mahlengelo ya wena ni swikarhato leswi u tonga wu swi kumile tshinela siku na sosiyali va u ta kota ku kombela a mahakelelo ya wena kani hi laha ka mababyi kani hi laha ka ku luzekelo hi murhandzi wa wena ku laveka ku loyi a nga luzekeriwa a ta ni pasi gakwe ni mapasi ya vanana ni numeri ya konta loko hi noni ya wanuna u ya wasati pa hi kota ku rihela hina amadirito lawa ya ka xawu ma 6 months hambi ku va hi sala hi rihela a noni leyi ni vanana ka lava kota ku loyi wa noni po datekuza na yena a luza muhefemulo a vanana hi va hakela a te va kombetela 25 wa malembe ku nga 20 ya malembe ni nkhanu loko va karhi va gondza a swikolele swa hombe bya universidade ndzi ta nyima laha para ku nyika nkarhi kambe ka tikolega ta mina ti ndzi pfuna ku hlamula a swivutiso ndzi bongile
0: kanimamusinene cardio faduku hi ku nyika a timinete tibits
6: ndzi bongile mina ndzi ta hlamula ama pergunta manga mahiwa hi muwa wa uvinti wa Gaza anga ku yena nisati wakwe vani 50 anos loko ndzi nga phazami vako a va se hakela NSS va nga mahisa ku yini ke vona va swi kota ku ti tsalela ka NSS loko va nga tirhi podi va maha ikonta propria va chikela ka NSS ni madokumenti ya dzi pesowali ku nga beyini niti va famba kwa sa NSS va wula leswi va mahako va ta tsalelwa na va tsalelwe va ta riha NSS hweti ni hweti va ta hakela NSS vala akuna leswi nga ni 50 anos va vedariwa ku hakela NSS a swi kona leswi va ta hakela NSS para va kuma mabindzu loko ma chikela a masiku ya kona ya ku va kuma reform ni kambe yiko na xitan'wan'wanyana ya papaya anga ku wa ndza tsumaku wa Gaza kambe anga ku a tirhile 3 years na discontariwa NSS leswi a ni 56 wa malembe loko yena a nga tirhi ka komponi ni sweswi a nyimile hi ku a tirhile 3 years na discontara u wa tirhile malembe yo tala a nga discontariwa ka komponi leyi a nga karhi a tirha malembe ndzhaku leswi para ku cica ama mahelo yena podi na swi lava loko i komponi yi nga phazama
1: a wutisa ku wa swi kota ku a ya hola mali ya malembe manharhu a nga discontara a nga tsema ku yisiwa NSS wa swi kota ku ya kuma leyi ya malembe manharhu ke
6: nada a nge swi kumi so poda se mama a hakela NSS
5: ndzi lava ku engetela a wu vinti loyi wa matezi wa malembe na verdade ku laveka ku a simama ku a hlenga a wa karhi a wulawula kulega wa mina papa ya Aristide swa ku yena a segurance sociale yi hakela nguvunguvu ka parti leyi ya ku nyamuntlha na podi hi tsika ku hakela ma-contributions laha ya sweswi loyi wa papa yi ku laveka a tshinela futhi segurance sociale a kota na hi ni pasi gaku ni nuita a ya wula swa ku yena o tirha konta propre o waleka kumpuni loko a yi le konta propre a na tshineli ni pasi ni nuiti ni lisense leyi hlamutselaku a wu tirhikaku pa ta kota ku a simama a hlenga a segurani sociale purika a malembe manharhu ti hweti titsongana ti nge munyiki mabundzu lawa ma lavekaka hi swizi laa swa ku a meya reforma u laveka 10 ka malembe a reforma yi ntela u laveka ku u veni 20 ya malembe
1: se leyi tshwili ni mavivi leyi a nga ha swi koti ku vuyeriwa
5: wa swi kota ku a tlhela a ya segurani sociale a ya ku simama a hlenga
1: loko a nga swi koti ku
5: simama loko a nga swi koti ku simama a hlenga hi malembe ya manharhu laa nga ma vula ku nga 36 wa tihweti loko a dzuka a luza misaveni a khosikazi yakwe a yi chikele segurani sociale hina hi ta nghena lomu ka xitrato hi wona swa ku leswi a nga siya tihweti cini hi nga fanele ku mahakeli mas loko a siya tihodidi a siya 36 months hi nga swi kota ku hakela aka xawu para kwa munhu loyi a heleketiwa khwati mas loko hi ku o luza sweswi na hi ku o no mbeta sweswi kambe a 36 wa tihodi leyi ya nyika a dirate ya ku hakeliwa kambe ku tshika aka xawu a hakeliwa kambe a ma 6 months
1: hi
0: ta tsutsuma hi ya ka ncayincayi Aristides i xilawule hi ku nyika na wena timinete tibedri tizaswo
7: ani mambo ngopfu swinene hi lawu khensa ku hlengela ka vayingiseti va hina swa hi pfunisa ku mejorara a matirhelo ya hina ni tlhela ri khensa vamakwerhu lava hi pfuneteke hi ku hlamula swivitiso leswi vekiweke kambe lexi ni nga la fanela ku xi tsatsiya ka vapayi Zefaniya era ku a tshunela le Seguranza Sociale a ku va hi ta cuvuka a xitrato xa yena hi vona swaku alomu ka matshamela mune leswaku hi ta kota ku mi pfuletelela tindlela ta tiva swaku a fanela ku endla yini kusukela nyamuntlha ku ya phambeni aka bava mbanzi hi ta kombela swaku a tshuneli Seguranza Sociale leswaku a ta kuma a nxaxameto ni leswaku a va kulega va hina senior na xifundza xa Manjakazi va ta kota ku tshunela lomu vona va kumekaka kona a ku va va ta kuma a mapalestra lama yelanaku ni matirhela ya Seguranza Sociale porque hinkwaku tindhawu leti hi kumekaku hi le ka tona a Seguranza Sociale ya swi kota ku fika a ku va yi hi nyika nhlamuselo mayelano ni mabindzu lawa hi nga na wona loko hi tsaliwile a sisteme la Seguranza Sociale ndhawu hina hi vevukile a ku va hi tshunela hi kota ku vulavula ni vatirhi hi tlhela hi kongoma leswaku a loko ntanga yi famba a swirhalanganyo swi kumeka naswona wu swi tala se loko hi nga ti vhikelanga hi nga ti tsalanga Seguranza Sociale swi ta kumeka swi hi karhatela ngopfu swinene kasi hi timhaka ta a ni li kumanga ngopfu a vito lama mani loyi wa madolari kambe a ni la ku hlaya leswaku ku ni ku hambana ku ni Seguranza Sociale leyi nyimelaku vatirhi hinkwavo lava va kalaka va nga le ka mfumo kambe ku ni mafinansa lawa ma nyimelaka vatirhi lava va kumekaku ka mfumo endhawu ku ni ku hi zama ku hambanyisa la porque a Seguranza Sociale a yi hlamuleli vanhu hinkwavo a Seguranza Sociale yi hlamulela ntsena lava va nga tsaliwa va tlhela va kontribuyira se ni ka xiyenge lexa Seguranza Sociale kasi loko vanhu lava va nga kumeki va le Seguranza Sociale a Seguranza Sociale a yi na kumu swa ku yi nga intervhira para ku yi landzelela leswi a nga maxuvu kumbe madirato ya mindyangu laya hi nga swi vulavula hi gamalano a hi siyela vamakwerhu a ku va na vona va ta fambisa mahlweni a mhaka leyi a hi kombela leswaku hinkwavo lava nga hi twa a va ti nyiki nkama va tshunela Seguranza Sociale a ku va va ta kuma matimu va ta kota ku tilunghisela a vumundzuku bya vona kani mambo
0: swinene Armando Mugabe hi ku nyika minete
8: kani mambo mina ndzo la ku tlangela ka nkhamalo wa ku kumesa lowu a ku tshembiwa ka mina hi Instituto de Segurança Social ku hi teta veka vumboni la ku kuma a bindzu la hina eka Seguranza Sociale hi tlhela hi rhamba vamakwerhu hinkwavo lava nga hale ka mpyhapyha ya ku tsutsuma va ya mintirhweni swa ku hakunene a va tshuneli Seguranza Sociale va tibika a swikhalo swa vona a vanhu lavaya va basile timbilweni ta vona ku va hlahla timhaka hinkwato leti nga vuliwa la ni loko u tshunele kusuhani va tenderana kani mambo
0: Sitano Titus Khosa na wena one
9: minute kani mambo hi kusungula hi ku khensa ka hinkwavo lava va nga hlaya rito la wo karhi indonzo ukulu ka hina hambi hi nga lani van'wani va hi twaku ntsena ku khensa ku tlangela ya mahlweni na ni bala ni siya xileleto i xikombelo xileleto ka mfumulo wa hina wa siku ra social a swi nge vetani a swi ta ya n'wi mahlweni hi ku tsakisa hayini ku khulumiwe hi reforma la ku atsenji 20 mezi xi ya ku hakela ntawu loko se hi yaka mabenefisio a loyi a nga tirha ku atsenji 20 mezi xi a luzekeliwa hi vutomi a kuma dash mili se ku ya humelela loyi a ngo reformara hi dadi talvexi loyi yo tirhanyana malembenyana mangani a ya kuma dash mili se lano loko u tshama hi swi xopaxopa hi vonaku a ku na ku gwira ka loyi a nga hakela tirizenji vindi ka loyi a ngo reformara hikuva a nga wo biwa hi data se leswo hi siya marito ku va ta swi xopaxopa va ta swi vona ku i nga va kutani i nga va njhani ku hambanisa ka lava vambirhi lama xa vugamu futhi ni nga yanga mahlweni loko wa ha tirha wa ha tiyinyana u ni assistance ya medica medicamentosa ma loko se u ya heta ku tirheni a nyangu wa xibedhlele wo u fanela u nga pfuleka hi ntamu se hi kombela laha hina vakhalabyi ku very sport va nga vona xa ku karhi xa ku wela ni ku u ta kumanyana parastamol na hakelo hi empresa leyi ya wa ya vugamu leyi ngopfu lava ku tirha ku wa tsenji 20 i nga hina hi ku heyi hi vekile mhaka leyo hi vekile mali se hi leswi hi la ku gwiranyana hi hambanani lava ngo reforma hey dad can mam
0: hi khensile swinene hi buyela haleni maputo hi ta sungula hamba mana Lucius Toy
10: kani mambo lani ni ta zama ni ta swi klarisela mamana lweyi wa madolariyo ni tlhela ni kombela swa ku a loko swi koteka a swi fanela ku a tshundzeka a balkan ya segurance social ya Cidade da Matola hi ta kota a ku cuvuka ka sisitema swa ku a papayi lweyi a va tlhawukanyisa mali kumbe a va heleketa mali yakwe a sisitema segurance social ta kota ku vona swa ku a hakeliwa yini hikusa a nga tshuka a tshama a ku kula mali a yi li koni segurance social kusa va koni lava va tshamaka ni vasati va vona va nga va byeli mhaka leyi ya ku voni va tsema mali a segurance social hi hlaya leswi swa ku hi dya ku pfuxa a mint swa ku loko u ni nsati wa ku kaya kumbe u ni papayi wa ku kaya swa fanela ku u nga n'wi byela hinkwaswo leswaku loko u suka misava a nga sali a dleveleka a nga sali a xaniseka ya mamana na kombela swa ku tshundzeka a segurance social a Matola hi ta kota a ku cuvuka hi ta ku tendela loko a mhaka i loko a mali yi heleketiwile segurance social loko hi khanela hi timhaka ta mahumento lembe ni lembe a segurance social ya yengesela mali ka mapensão, tanto pensão de sobrevivência como pensão por velhice, assim como pensão por invalidez. Loko papai u vona swa ku kumbe xilayana mali yo ka yi nga nghenanga swa fanele ku nga tshundzeka na wena segurance social hi ta lavisa kusa sisitema podi hi fadlara hi ta lavisa swa ku swi kona swi fadlaraka ka pensão ndzhaku ke a malembe hinkwawo lawa u tshuka u nga yingiseliwi a pensão ni gama kolano kumbe papai bila papai bila a vitisile swa ku a papai wakhe era pensionista por velhice a papai lweyi a ti luzekelile va famba segurance social va yo kuma mali ya ku lahla ntsena kambe a va ha vonanga swimbeni hi ta tlhela hi xiklarisela timhaka ta direito a pensão por sobrevivência porque leswi ja i direito bya lava nga sala yena swa ka kwake a ti tekelile a direito a pensão de sobrevivência loyi a nga ni direito i viuva leswi ku nga luzeka papai swi fanele leswaku a pensão lebyi khalutela mamana loko a li kone kumbe a n'wana wa ntsongo wa menos de 18 ano hi vona va nga ni direito ya ku hola a pensão de sobrevivência loko va nge koni lava a pensão lebyi byo gama a ta vitisiwa ku leswi byi gamaka ja a mali ya kwini swi endlisa ku yini hi ni ação sanitária social leyi yi nga xipfuno xa vanhu lava va tshukaka va ve ni problema ya mapensionista kumbe beneficiario de sistema de segurança social loko va vilela ku pfuniwa ya pfuna ya nyikela makarinya de roda ka nyikeliwa makanadiana xikumbe hi va pfuna hi ma-sexta basica kumbe hi pfuna vana lavatsongo a mali leyi yi nga ka yi nga fambi yi gamaka loko yi suka hala yi xipfuno pura vambenyana
1: bungirisidumu hi xihlongorisani wa xilara ra mozambique xikona ku hi vala
0: hi swona hi kombela ku va mi hi ntshunxela hi nyikela minete ka tatana Arnaldo Haleno leswaku na yena a siya mazito ya Ugama.
11: A no lava ku khensa ka hinkwavo lava nga khanela lani mayelani ni ku khaluta ka 37 ka criação ya sistema de segurança social. Na ni gamisa hi ku hlamula papayi vito ni li khohlwile mara a hlaya swa ku yina swi nga endla njhani para ku informação ya segurança social yi thasa lani va tirhelaka kona hikusa vona va swi kumi kamaradio a va swi koti ku khoma information amaradio ma kuzile ku khoma se ni nga la ku mi hlamula vutlhala leswaku hi swi twile hi ta hamba makungu hinkwaswo swa ku hi consigira ku hi fika ka tindhawu leti loko fika swi nga koteki ka tindhawu ku fika a makungu ma ta hambiwa ku kota ku za hi tlhasi ka tindhawu leti para hi mi hlamusela timhaka ta mafambelo ya sistema de segurança social. Khanimamu
0: kanimamu swinene hi beka ku tlangela ka hinkwenu vazhambiwa a switichi swizazu swa le nyiketimikatiko eka ni la Maputo Gaza na Inyembane hi beka ku tlangela nakona eka vayingiseti lava va hi lombeke andleve leswaku va hi kota ku longoloka ka xiyenge lexi xa mintirho ya siku bya namuntlha hi kaneleki hi leti ti landziwaka hi hubyana Institute National de Segurança Social hala ya a Inyembane ku kumeke mutirhisikulozi Horacio Romão a Kanchencha ya ve Francisco Simbeni mintirho mi fambisiwile haleni Maputo ha Faustino Sdum César Baltazar i tekniku wezo haleni ku dayi ku engeta.
12: Dokisanu adzongeni katiko
13: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela ya vengiseti
12: migivela hinkwayo lana a radio Mosambiki.
1: Basi usele a tirhisano wa switichi leswinharhu Nyembani Gaza ni Maputo ni ku kambe mitirho hi tiso xikela magumu letinene Horacio Romão hi yena nga kumekala ka ku polomba mixu leyi salani kumbela kunani ka vhiki
14: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Inhambane, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Munzu va munhu ka nga ti nyimiselangi ku designara a ndzi disistrile hikuva milabi ndzi nga kha ndzi yi tirhisela abyo wutsongwani mebyi ma ku ni loko ndzi khoma u nga woneki ku ve wutsongwani ka ni leswi maxandza swi kota ku ti xavela milabi xa handzocha
1: hi jona a ku na munhu loyi a poyiselaka kutani a ku pfunaka a ku xava a mamateriyali a milabyi mafolya kasi ku u tsalela ka yona kutani ku designara ka yona
0: A materiali ya kona a ndzi pfunaka hi ya mahlweli ya mina Commodities Art ya ndzi pfunaka hi materiali a ndzi pfunaka ndzi langela ku a ku hambe a ndzi chelela mali ya ku xa materiali yo tshamisaka ini a ku ve ndzi ta tsala u huma mexi ndzi ya ndzi xaya lawa para ndzi ta ma tirhisa ku maha design
1: kwati loko hi sweswi nga kanyo u swi kumaka aka wupaluxi wa ntirho wa wena
0: a byi nga kanyo ndzi swi kumaka a ndzi si byi vona hikuva a ku publica ra design ya mina ndzi fambafamba na yo ndzi va langi kale ndzi va leyi dia desert ku nga hi dia da cidade da maxixi hi kona ndzi nga va ku publica ra ntirho wa mina maxika ni leswi a ku na xingakanyo ni nga byona hi dakia 4D ya ndzi ta veka concurso ya design ndzi ndza ti tsalelisa ku ve ndzi veka concurso ya design ka ni leswi ndzi navela ku ve ndzi ma primer lugar hi ku tshemba ka mina
1: hi jona vangana lawa ku ve mabulo ni munghana wa hina kutani murambi wa hina Ronaldo yena a nga retratist xiputukesi kutani mutsali wa swilo swo tsalangana a xigava xa hina xinyuma kwalaha na yi tshembisa ku ya a Vhiki Gitaku ni xin'wani xigava xo fanana salani
2: experiências de vida
3: Ukudega si igaba inga reselwa kuga mungana watu kuga ikipandigili ya amatsitsi Hagusi mama nyi rongolo kwa tunya interativu ga unga rukuturako Homu bakar inga sibu higa si magu higisa ninya rongolo ku Mungana uganedu kuga jikati Mungana nyabeta kuziti wago Ega jikati nyitzapau jina nijugu nyilisima wago u
4: Chudisilecho mungana hakunene chutis chako gera tangu makuno mina ndzika swikota aku hlamula leja ku rohle hina ni le sima a chikati ni ti mali kambe hina le sima makuno ndzika zwa chimujingu mungana a loko u luzile a chikati a wonge tlhele ndzako makuno loko na u luzile a mali unga swikota ku tirha yimonyane kasi ku u ta valada leyi unga hi luza
3: kulisi ni kuyadza ku uwe podu ku uluza dzidza pau alenya ku uluza chikati
4: hey mina ku ichikwana ku hunzilusa lazo a male ku hunza lazo a chikati ku sel chikati ku jhunzile kota ndzi vulile ku andzako ku le ku jhunzile chikati akunene awange chi khelele ndzako makono a male nga swikota a ku iluza makono ka chikati chingonyani u itira ma chimonyo ka ka sku ngume ngonyani male ya ku ringana le liya hambi ya ku hunza le liya nga iluza akunene ndza tshemba leswaku a chikati kambe cha vhumela a ku hisimama na hi zama ku hi swikota ku maha a makungula wa hi nga ma vekitilile ka siku ma koteka ku mheka a ka lembelegi ga 2026 Jeremias a ka maona le ya wena a tshwimisa ku yini a lembelegi ja hi ka chikati ka gona
3: wangu ini mwaka huu umanike na ukarazanya na vadiki nini kuko makungu yangu kati kanyana nga makoza kumajira
4: mungana natuwe lesho ula kumakunu chasele chikadi chako uzama kasiku makungu ya wena makota ya kumheka kane vile giga 2026 chikadi kamcha hisia jwa vumele kuharamba lesho au change kasibuta ya pangalata lahaka lungulu kuluwa hina wa interativu kwa toko hulili lesho makungu hita hateka lesho au change ga DJRD lesho nataku jira sound solo sound
5: Come que John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa pro problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?

0: 14 horas na 54 minutos, ele cama da boia tá me tango e aco. Pisa, meu, é um superficial, meu puto, gaja.
1: Mama da Moçambique tá banana mandoué, mama da Moçambique tá banana mandoué, mama da Moçambique tá banana
0: mandoué. Cama da boia na monta, na cona, em cima já se funza já maracuén, na monta a gusungula a mintango. Ya campeonato distrital ivanwanyana lomu kungata kumeka ka a ntlhanu wa mintlawa na yinharhu yi nga ta phikizananaka i mintlangu leyi kunguhataka ku va ya pfaliwa hi weti ya Outubro ataka kambe Arad Mosambiki hi buli na mamana Bida a ku va hi tiva mayelano ni ku sungula ka mintlangu leyi ya campeonato distrital. Mamana Abida Abdullah i coordinadora wa ta mitlangu ya ku tisa miri hi van'wanyana a xifundzeni xa Marakwen hi lweyi a hi byelaka mayelano ni ku beliwa ka mitlangu leyi vini mabulu nakona leswi a nga coordinadora na liwansati ni lavi ku tiva leswaku hi kwini a titwa njhani ku va a rhangela ta mitlangu ya ku tisa miri na le wansati.
2: Enhlekani na Losa Institucional Maputuguesa Nenyamani, enhlekani na Bela Kumbi. Eka kunene xo sungula namuntlha, ni sungula namuntlha a ntlangu wa van'wanyana hi bola Alshid Marakwen. Lani hi taka va hi phikizana na hi le khanu wa mintlawa ni mizazi, poet ekipish. Ntlhaku ka ku va a ni pasa dinga xo tanga ku va hi xifambisa leswi hi xirhalanganya leswi hi nga xi kuma maxalembe lebyi hi tlhela hi tlhelela. A ngheleni ku yizi leswaku va hi ta tlhela hi ta sungula ku va hi bilisa van'wanyana hi khanele kwarta de sangu du football feminine du campeonato distrital feminine Marakwen.
3: Tanihi ku hlaya kwaku leswaku i ntlhanu wa mintlawana yinharhu yi nga ta phikizananaka mitlangu leyi ta beliwa so a xiyenge xa ku sungula kumbe u ta bela xiyenge xa vumbirhi leswi swi thyiwaka leswaku yi ta va so primera volta kumbe ku ta va segunda volta a mintlawa leyi phikizananaka hi nga hi xaxametela ku va hi tiva ni vayingiseti va yi tiva swaku mintlawa ya kwini ni kwini
2: right kasa a ugangwini tingheleni segunda vota leswi hlaya swaku mundzuku hupfula a primera vota la hi taka bela hi ku khangula ka xiyenge lexi u taka bela tek ten xi na Pusulan ku ta tlhe ku bela nova esperansa na UDM di Mapulango Fúrias, Nandichi e também Águias Vermelhas e Mapulango. Então, ele me entrou e está aí com uma na mão, que ele chocou lá e foi lá chegando, chegou o Mune, da campeonato de salto feminino. E também lá até segunda volta, ele chocou lá, como a primeiro vencedor, sim, primeiro vencedor até terceiro. Até terceira equipe, sim.
3: Hikuva a mintlawa yi nga ntlhanu na yinharhu swi hlaya leswaku a mintlawa hinkwayo yi enela ku va yi bela hinkwayo ka jornada laliya ku nga va ni mintlawa leyi salaka handle
2: ku kotisa ku va hi pfula a xiyenge lexi hi ta swi kota ku va hi belisa hinkwayo mintlawa laha hi ta ka va ni do jogos a campo municipal leadership Marakwen ni do jogos hi ta ka va kumeka xikola secundaria Bazantini então a mintlawa hinkwayo yi ta bela. Ku nga ta kumeka ntlawa handle hinkwayo yi ta va yi bela leswaku va kada ekipi ni ekipi ku belaka ka yona
3: hikuva namuntlha mi pfulaka xiyenge lexi xa ku pfula ka mphikizano lowu makungu hi wani yi ta famba ku ya fika weti munhu ku va mitlangu yi fika makungu
2: kunguhata swaku hi tenge hi bela anti ku za hi gama hi ugamuka Outubro leswaku va heta tlhela hi sungunisisa para kuma ku va hi ta va hi preparara a tasa kwazantini
3: hi tlhelo bya tikampu ta ni lava vuleke hi kona leswaku u nge tikampu tinharhu ti xaxametekelani hi tlhelo bya tikampu matshamelo yiwani
2: namuntlha tikampu hinkwato leti hi taka namuntlha tetiza tikampu tibizi lani kada kampu ni yin'we kada kampu ni kampu hi taka bela mazoku mabizi andretant hi khanela hi campo municipal da vila de Xido Marakwen que estava com uma jogo uma bivi e que ela é bela a duas equipes não estava bela a campo da Guazamtin entretanto depois que ela a equipe está a mulher está só com a equipe mata em Zelândia loko a equipe namhla ya bela a furas, por exemplo, a bela Pusulana, Pusulana ata endzela a fure na yena, então está cruzada, está mal acusamento.
3: E como a mitlangu leyi tani loveleke hi kona leswaku lembe leyi hundzeke a yi beliwanga, lembe leri mi tlhela mi bela, a ta va xini xivangelo xi endleke leswaku lembe leyi hundzeke mi nga belanga?
2: A lembe byi nga tshaloka xi kotanga ku bela ni nge xi leswi mi tivelani masi a tshemi leswaku va tlhela hi sungunisa
3: hi tlhelo bya maekipamento a nga swipani a mitlawa hinkwayo yi kumeka yini xipani ku va yi tikombekisa hi tindlela tinene.
2: Hikuva ni le mudzimi a mudzimi ni mudzimi loko a dya a mudzimi loko a dya ku sungula nguva ti nga le ni xikomu xa ku sungula ntawu hi khovelele maekipe swa ku va kada ni ekipe kada ekipe pa ni mudzimi ni bola ni ekipamento bola ni ekipamento leswaku va helela va yi sungula nambi loko va ni munhu wa ko va hi pfunisa laha hi pfunisela loku na hi leswa ku sungula hi swona endle kanto kada ekipe la ni tinki yi ta presentara ni bola ni ekipamento nambi ko va bola dzimi
3: loko mu ta va a ni lowu mu fika makumu a swihiwa mutava se mululamisile ku va mu tiva leswaku loyi a nga ta va ka nhena a ta kuma hi lani a mphamu vekiseke hi kona
2: hi sungula sweswi hi tilunghisela leswaku va hi ta kuma ama-premis para hi premier amaekipe xilawa laha hi sungulaka hikuva hi tihambela xikirisangu loko hi hakela xikirisangu hi sukelelana ka xikirisangu leswi xi hambaka ka maekipe leswaku va hi ta gama hi ba swipali loko a swipali swi hi pfulela hi yengesela lani hi sukelaka hi kona ku ve ni nge na kombela munhu swa ku hi nga ni nyika hembe na ku ve na ni buluku entawu hi ta sungula hikuva hi tiyencela hi swezi hi sukela ka xikirisangu ya maekipe loko ja hi ni swa ku kaze ka xikirisangu ya maekipe hi kona hi baka swipala ka vaparticipi swa ku va hi pfuna leswaku va hi yengesela a sesifamu na dzona dzi ni matshamela leswaku va dzi nga pfunisela ku va a maekipe lawa mapremieriwa lama taka va mali phambeni
3: kambe ku ta fika sweswi a mi se tiva leswaku loyi a nga ta kumeka ka phambeni a nga va kuma a xihiwa xa ku fika kwini
2: ni nge va hi swihlaya sweswo puriki i nga ali ka hali mpundzu swinene
3: hi ku famba ka minkama
2: hi ku famba ka minkama hi ta va hi swihlaya.
3: Mama na Bida a ta mitlangu ya ku tiyisa miri a ku vuliwa leswaku vo pimisa leswaku i vavanuna ntsena va endlaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri kambe vavasati lava endlaka ta mitlangu yo tiyisa miri nga hi byela swa nga ku ri Denadora wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi rambula xisati u titwa njhani ku va na u rhangela a ta mitlangu ya ku tiyisa miri?
2: Ni titwa na ni nyoxile swinene puriki ni endlela swini swi zandzaka funse a ni pasada a ni tikumanga na ni le wansati wa ku hetelela hikusa ni swi kotanga ku va a hi swi kotanga ku va a mitlangu leyi famba. Ni nyiso swinene loko ni vona swa ku va ha swi kota leswaku va hi tlhakuyisa tintombe puriki ni yenca leswi na mina ni nga swi yenca endlawa swo swi tingi ni hlokotela tintombe leswaku va a tibeli bolo leswaku va ti tikombekisa swa ku na tona tintombe leti ta fana ti nga fana ni wanuna swi yencaka ni tisina nyoxi leswinene.
3: Mama na Bida u ta va u ni hlekisa loko u ni byela leswaku a wu tlanga atletisi va nga majivana damu swi vona leswaku a leswaku tsutsuma a swi fanela ku va u li ndzeni ka kwatri wa malinya nga ku bela hi bola la minenge nga futiboli dihonzi se u nghena ka ku bela i ntawu ku ni ku hambana ka atletism a nga majivana ni ku bela a futiboli dihonzi
2: atletism leswaku ni tsutsumanyana nkamanyana swona ntawu ni tsutsuma ni tsema meta talvez xana ni tsutsuma un minuto o 5 minutos leswona na era xitsongo para mina xitsongo leswiyani então tinha que ni bela bola no 20 minutos a ni nga substituiriwi mina ni le titular então a ni nga tsukuva ku nao hoje nada nunca então a ni titwana ni le ni manyawu swinene porque a ni titwa swa ku ni ntamu na gwenta futhi a ni gwenta eka kunene entawu a atletismo i nchumu lexitsongo wa swi vona u tsutsumanyana u tsema meta xigamela wu hayi nchumu ne dash minutes a wu hambi
3: na ku ve wena ku bela u heta
2: na 90 minutes wa swi vona entawu leswi nga ni nyika manyawu swa ku va ni bela bona ni swo swi ni nyikaka manyawu swi ni dya ku vona munhu na gastara energia maxa yenca minchumu leyi yinene.
3: Mama na bida a sungule ku bela a u khavela bola kusukela
2: na ni ni 14 years
3: na wo bela bola xikola a u endisa kuyi
2: ani bela bola xikola ni khela ni bela bola bairo ni khela ani lwa wa sele sound shipa então no meu bairro há colina equipes de futebol a escola colina equipes de futebol a nível distrito a nível da bola então a nitipa na língua mukulu ngopo chinene ni quero se zande se estientiaga se mini camanhao
3: a capitania muita os cotales só cuba coordenador é a mitlanga kuti samir
2: isso é
3: o chita vai se sungulilano na wa ani khumela malembe na munhu kuta fika soswi
2: shona
3: unga mukulu na wa halanda ta mitlanga utisa mina
2: na nesi ndi verwa papa yanga anga jikuni wana kaya ani jikuni wana kampu ni bela bora ntawo shini nyikile manya ungo pushinene lesho.

0: hiwa ubizi wa vikili taka timamba titela tibela nikawa wa iza das Maurices a minkawale nga ta humelela ku hivintsinku ka wetinga ka yona va ta bela mitlangu ya mamayors finance kasi ntlangu wa ugam wu ta beliwa hi dinseti ka weti yi nga ka yona sweswi hi ta pfula tinqunga a ku va hi vona a umboni hi kuma umboni mayelano ni swimambala leswi beleke hi ta pfula tinqunga ku va vayingiseti va hina va beka mavonelo mayelano ni mitlangu leyi endliwaka hi swimambana a tinqunga i 82 310 57 51 hi na 84 32 12 28 7. A ku va hi kuma a wumboni mayelano ni mitlangu leyi beliweke a tolo loko hi vona leswaku a swimambana hi leswi swi kombiseke a ntlangu wa ku xonga nakona nkama lowu hi nyimelaka ku va na voni hi masenori ya vavakulu va ku nga ri khale hikuva wuntlhanu loyi wa vhikiritaka ti nga ta belaku a mitlangu ya ku kongoma a kani nakona hi ta va ni ntlangu kola Stade National du Zimpedu a ntlawa wa Gibita hi lowu nga ta amukela ku Mosambiki leswi hikuva a xitadu xa ntlawa wa Rigela masiku lawa xi ta va xi amukela mitlangu ya Mazoguzo Olympicus xileswo swi nga ta koteka leswaku timamba ti ya bela layani kambe na hi tsundzukisa muyingiseti leswaku hi pfula tinqunga a ku va hi ta twa a wumboni mayelano ni mitlangu leyi ya masubi 20 swimambana a tinqunga ta hina i 82 31 05 75 1 hi na 84 32 12 28 7. Kambe Zulu mavota ku hlaya leswaku n'wini mu swi voneke hi matihlu tolo loko vonile a swimambana leswa komba leswaku malembe ma hataka leswi vabeli ka masenorixi lava va vakulu lava se van'wanyana va sungulaka ku va va nga ha beli swa nga va domingeji swa nga va rinilu swa komba leswaku hi nga va ni vabeli van'wana kambe
1: na hi nga se ya mahlweni hi fanele ku va hi amukela muyingiseti wa ku sungula loyi kutani hi nga na yena a qongeni hoyohoyo muyingiseti wa ku tsandzeka nhlikani hi bula na mani nakona u hi fonela kusukela
2: Hello.
1: Muyingiseti loyi a hi fonela kambe nga hi fonela 82 30 1 05 751 na kone ina 84 32 12 287 kuva u beka mavonelo yako u tivoni njhani a timamba letitsongo a vusiku bya tolo Mosambiki 4 Ile Seychelles 1 na kone mundzuku hina Mosambiki Namibia kusukela nkama wa 12 horas layana kampu ya ABB kuningena imahala anga leswaku hazambiwa hinkwezu kuva hi kongoma lechumeni abebe kuva hi ya vona a timamba leti kumbe swimambana leswi tolo swi nyoxisiki ku tlula 32 million swa vana va tiko bya Mosambiki kuva swi humelela mahlweni ka Ile Seychelles ka ntlangu wa ku xonga swinene kunene hi wu hlaleliki a ku fambeni ka siku bya tolo leswo layana Stadio Nacional du Zimpedu ave xipetakulo xikulu lani nakona ku kumekeke a ntalo wa vanhu lava va tshumeleke laya Zimpedu ku va va ya vona a ntlangu lowu hi na 15:22 hi foneli ku va u beka mavonelo yakho ni muyingiseti a qongeni hoyohoyo i nhlikani hi bula na mani nakona hi fonela kusukela kwini
2: kuloma ni tota ka suka Marks Nyangavi
1: tatana Nyangavi Mosambiki 4 Ile Seychelles 1 u swi voni njhani swi tshamuxela yini leswi
2: ya hi vonile a ku tekisa ka swona hikuva hi bona hi rilarila hikuva loko hi zanga hi petiriwa ha swi koti ku hamba rivira hot Ya, hi vonile leswi swi nga endliwa swimambana leswi swi tsakise ngopfu swinene ku va mukhawukanyisi ni mazokadori va twisisanile hikuva a swimambana swi belile hi ndlela ya ku va ungaku hi loko a swo perdela ta fin a swi zanga swilo ni perdela moral a swi zanga swilo la ku defendera a Victoria swi tikarhatile a swi lavekaka kona swa tsakisa hileswaku va hi swi bela mavoko hi ya mahlweni swi seketela leswaku va a swi yi mahlweni swi engetela Velocidad matentativa lava nga maendla hikuva va ba distant va nga lweli ku swikolokolo va ha konyela ku fani football brazilele la ku tinge anta khatana lo balizini a zokadori a kele jeremat swi hi tsakisi ngopfu swa ku va a swi endli swo swi ya swi ya pambeni
3: hi nga nyimela yini a nhlikani wa Mundzuku
2: a Mundzuku hi nyimela leswaku va tanihileswi mi yaka mahlweni mu hi tivisa mu hi tsundzuxa leswi yaka ti-chechen ta hantla hi checha hantla hi kombela ku va hi hantla hi huma hi ta seketela ku va kulaveka presence bya hina hi engetela ku va hi nyika a matimba a swimambana ku va swi ta kota ku va loko Mundzuku ka mi swi ganya tena muntu bon hi leswi hi lavaka swona
3: hi khensi swinene tana Nyangavi yena mahlweni u longoloka ni mintizo ya Radio Mozambique switichi swa Maputo Gaza na Inyambani kiziora xina 24 minutos hi sindziwene hi fonele kambe nakone ambunanga byebyi nyingi lebyi hi byi vekiseki ka nhlikani lowu 82 34 80 84 34 80 kumbe 82 31 0 5751 84 32 12 287.

0: muy ingiseti angamfukeni i ihlikane i vulavula hi timhaka ta 4-1 mahlweni ka swimambana.
1: Ihlikane vulavula ku nyoxa ni kumeka a humweni hi nyambani leswi nga beliwa tona
2: a vito ku sungula
1: ni Rashidi Masango ni kumeka a humweni
0: ni lava pai Rashidi a mavonelo ya ku mayelana ni ntlangu wa tona
1: ya mavonelo ya mina ni ntlangu wa tolo a ni se ntendelanga bempri ke a relate ya kona a yi twanga mazi a makomentari ya kona kambe a yi makumanga usikwini ka Jordan Benoit e namuntlha komo hi nyika ku seketela a yi kombela ku hina va lomu masupori kuzi kuma ku tlangu ya rest ya mundzuku.
0: Hi nga nyimela yini hi swimambana a mundzuku swibela bya noda la vumbirhi ni ntlawa wa Namibia
1: ya leswi va belisaku swona a mundzuku hakani ni nge hlali hi magolo maxi a to yi sero hakani.
2: Aya kumani tindlela tinene a hi vitisela swaku hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku
1: a ntlangu wa mundzuku a ni hlaya leswi a ganya mundzuku dyondzela
2: bo swa nonoha ku va hi kumani ni muyingiseti loyi hi ta amukela mun'wanyani muyingiseti a nga ka qunga hoyohoyo muyingiseti wa ku zandzeka enhlikani hi bula na mani mi hi fanela kusukela kwini
3: Luigi Nyarini
2: u vonile ntlangu wa madambu wa ya tolo
1: ntlangu wa madambu wa ya tolo
3: ni wu vonile kahle baphaya
2: hi nga hlaya yini hi leswi swi voneke alalala i nge a swi temukile anabela hi ni mun'wana muyingiseti
0: hakunene inhlikani a vito mu hi kuma na mu li kwihi
4: allo
0: na ku kuma inhlikani a vito
4: inhlekani khani mambo mutoloki wa rad musambiki
0: ani mambo a ntlangu wa tolo wu vonile xikarhi ka musambiki na idlada xiseshels
4: a ntlangu wa tolo no wu vonile wu fambile khwati laha swi lavekaka hi kona u tsakisile swinene lana u khuluma ni muyingiseti Philip January Muloxi a kumekaka ka Mahelani
0: hakunene papa hi Philipi hi nga nyimela yini a ka ntlangu wa mundzuku xikarhi ka Namibia
4: a ka ntlangu wa mundzuku lowu hi yimelaka wona ha va ta ba 4-0 va ta hlula va ta ba 4-0 mundzuku timamba ti ta ba 4-0 va nga ta hosa vafana va ta ba va tiyimiseli hi leswi navelaka swona kusuka ka mundzuku loko lixa a ni tivi wena u swi vonisa ku yini wena
0: a mavonelo wo laya man'we
4: a mavonelo wo laya man'we swona
0: kani mambo
4: u va gwela vayingiseti laha rad musambiki swaku mutira khwati mundzuku munyiketa rilati la swifanelaku hi kona swona
0: kani mambo hi khensile
4: na yina hi khensile swinene ka Mahelani
0: i ni muyingiseti mun'wana a nga mpfhukeni i nhlikani mu hi kuma na mu li kwihi
5: nhlikani mu hi kuma na mu li
3: kwihi ni fambile ni tlhela ni wuya eric red la kona alo
2: hi kombela ku va u tima a radio kumbexana u tshindzeka laha u nga kona
3: Eh, ni tsekile man.
6: Eh, ai vitisela swa kwa vitu, u yingela lo likwini.
7: U yingela lo
8: likwini. Luis khanya kuongo.
6: Tatana Luis, amavanela yakho hi wani?
8: Ah, leswi swi tshama swi ganyiwile baba.
6: Kan mam sinene yana mahlweni u longoloka na yini nhlikani unene 15:30
0: i ni muyingiseti mun'wana a nga mpfhukeni hi nhlikani kambe a tshwenyemukile hi na 15:30 hi ya mahlweni hi ku fikisela kambe na hi nge se kuma u nanga ku ni muyingiseti a nga mpfhukeni i nhlikani mu hi kuma mu li kwihi
7: pelile
0: a vitu mu hi kuma na mu li kwihi
7: a mu kumiwa na ni la Benfica la Abraham Five la Benfica.
0: Tatana Brown, u vonile ntlangu wa tolo xikarhi ka Seychelles?
7: Ni u vonile ntshimantshima wa kona.
0: Va hi byela yini mayelano?
7: A swi mambala swi tiza leswinene. Tiza leswinene. Maendlelo lawa ya ma tikomba leswaku swi buya ni xihiwa para hini va Mozambikana. Ya hi navela leswaku mundzuku hi famba hi ntalo para ku ya tiseketela. Ke ya munhu loko a yenca leswinene a tlhela a vona lava va mu landzelelaka hala ndzhaku va mu seketela ni matimba ya kombela leswaku a yeneni mahlweni ku seketela swimambana swi buya ni xihiwa para hini ka mpfhuka leyi ya ku tala yi nga kandza teka hi ntambu i forma sa wu yimbenyani liya a ni tivi swaku kumbe hi swona swoleswo leswi mina ni swi vonisaka swona
0: kani mambu yana u hlengela na yini

0: Kan mam sinene kensile yanen malhlweni mlongolo kana yini. Ke 0:39 minutos. Mwingiseti ka khunga hoyo hoyo inhlikani bula na mani mi fanela ku sukela kwini?
1: Bula na Dinyo amasinga umfana wa.
0: Minga mahlweni ya mingela.
1: Ya a timamba leti ti belaka mpela ti bela swa swinene mpela hi navela mundzuku swa ku tiki ti ganyile mundzuku mpela.
0: Kani mambo khensi swinene nhlikani wa hombe 15:40 minutos hi ni mun'wana mi yingiselela qungeni hoyohoyo nhlikani bula na mani ku sukela kwini?
2: Kaxeni.
0: Nhlikani nhlikanisana na mani?
2: Nhlikanisana na Samuel Moses Tembe.
0: A kwini tana Tembe?
2: Ni ku lava kamanyisa hosi.
0: Kamanyisa swimambana tolo mi swi vonile?
2: Ni swi vone swinene swimambana tolo swi ni nyoxise ngopfu swinene.
0: Hi nga hlaya yini ka ntlangu wa mundzuku?
2: Ntlangu wa mundzuku nga chavi ni tava ko tipo mi ni tava ko lomu makambu hi mi ni tava tikweza laha
0: kani mam swinela hi ncini swaswa efamini ya tatam a kampu ya bebeni
2: le laya ntaganya 4-0 mundzuku.
0: Kani mam swinene mavonelo lawa efambeni ya tata bebeko hi vona swimambana sweswo 14:41 minutos hoyohoyo nhlikani bula na mani mikwini? Mi mani? Alalala ahi mikumi ya hombe
3: Mateus Makati rakutwa Mateus Makati Masinga
0: tatana Mateus swimambana sweswo a swimambana sweswo tolo mi swi voni njhani?
3: A ndzi swivonanga manjhe swi zwile swi bahile khwati hikusa hi winile hi 4-0.
0: Kutani hi nga yimela yini ka ntlangu wa mundzuku nakona hi ni wa obis?
3: Lowa mundzuku a hi navela ku wina maxikani leswi Namibia wa tshuka a nonohisa mhaka manjhe. Rali za hakika. Enda stoza ku hita wina mas ta ikaratele ku tsana mibe ei wa karate
0: kana mambi kese snene mavonela yenu 15:42 minutos 82-3480-4384-3480-2-32-31-05-751-84-32-12-287 nem wing set ka bulana mani ku sukela kwini?
4: Mateus Orgasmo
0: Tatana Simango, mi kumeka kolomu doropeni bya Maputo kumbexana mi le ka Manyisa?
4: Hi
0: swona swimambana sweswo tolo swi fambi njhani nakona hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku?
4: Tolo a swimambana swi bele ngopfu swinene manjhe mundzuku a swi beli na swi bela na sweswo swo swi bela na Namibia. Namibia a wu tlanga xana swa ku famba leswi tilolo swa dyana a Namibia kani mabuletela mavoto
0: hi khensi swinene tatana Simango ku va mi hi fonelile nakona mi beka a mavonela ya ku nyoxisa swinene ka swimambana sweswo nhlikani unene 15:43 minutos yana mahlweni u hi bela qunga u beka mavonela yaku u hi hlawutela leswi swi vonisiki swona eka ntlangu wa tolo nakona leswi hi nga ka swi nyimela ka Mozambique Namibia mundzuku nhlikani hi bula na mani na milikwini
5: bula na mari ofise magodi
0: tatana magodi a kwini
5: a magodi
0: a magodi nkanyini namuntlha ku ni nkhuvo wa nyama halani
5: ya hi koho nyama swinene
0: a yi ningeni ka timamba swimambana sweswo tolo swi humelelile 4-1 ntlangu lowu mi wu voni njhani nakona hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku?
5: Ni wu tile so ke menomusosa a mu relata ri kahle a wu yitwanga kahle manjhe kamamamhlaya swi tiko yi winile ta tlangile swinene
0: kani mam swinene hi khensile hi ta zama ku va mundzuku hi mi buyisela manyawu ya ntlangu wa kona so
5: so kan mang sa an kwere ngan ma chizile nga le tsagara tara a tsentsu so si
0: Basile kan mang ke nsile tika no amba so 15 horas 44 minutos e meio oi oi tika ne plana man na mirkuin atsoyukile mung setlwei ai fonela 82 3480 84 3480 Moçambique 4, Ilhas Seychelles 1, Ntango Uwe, a Estádio Nacional de Zimpeto, Madambo Yatolo, Kassim, a Munzu Kotavam, a Campo Ya Bebe, Kuningena e Mahala. Oi, oi, oi, Nsikane, Blana Manicus Kalakuin. Mwingse Takungen, Nsikane, Blana Man, na Milikuin. Aí,
6: Ingelana.
0: Oh, kan mam sinene. Ntlangu wa tolo mi wu vonile, mi wu yingelile, mi nga hi byela yini?
6: A ni wu vonanga, ni yingelanga, ni wu twa ntsena a handzu wa kona namuntlha.
0: Hi nga hlaya yini handzu lowu nakona hi nga nyimela yini ka ntlangu wa mundzuku?
6: Ka ntlangu wa mundzuku a Mozambique swi dyaka kuvi a bela na sweswa ku a bela ni selesan limbenyana la ku hambana ni ilesexeto. Loko a yisa xileswa ta ganya
0: kani mambo ikhensi swinene nhlikani wa hombe oyo oyo alalala a nyamalaleli muyingiseti yena mahlweni baqunga hi ni hi ku yamukela haleni 82 3480 84 3480 15 horas na 46 minutos nhlikani bulana mani mi fanela ku sukela kwini
7: nhlikani bavajuli mavota
0: a vito na mili kwini
7: Hello.
0: Ya mingela iku inhlikani mi fonela na milikwini.
7: Eka kongololo ba mavota.
0: Antlangu wa tolo mi u vonile mi u yingelile mi nga hlaya yini ha wone.
7: A hi u vonile ba mavota swi ta swimambana swi tlangile ha hombe futhi. Ni mundzuku a hi komba ku xenisa sweswo swa tolo. Hi ta phokophela ya phambeni.
0: Kani mam
7: alavanga reformara va dumengeji ni van'wanyana va se va ni va paleki xa
0: kani mam swinene khensile nhlikani wa hombe
7: kani mam ntirho wa hombe ba mavona
0: babay 15 horas 47 minutos hi ta kokanyana kutsongo moya hi ngela liloka

0: 15:53 ele ka madambu ya ta mitlangu ya ku tisa Amira emiso provincial de Maputo Gaza na Nyembani hi ta tlhela hi tivisa tinqunga ku va muyingiseti ya mahlweni hi ku beka umboni mayelana ni ntlangu wa tolo 82-31-05-751-84-32-12-28-7 a ku va u beka a umboni mayelana ni ntlangu wa tolo wa swimambana swi humeleleke hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we hi ni muyingiseti ampfhukeni i nhlikano hi kuma na wu le kwihi
1: eka hi ntata na bela
0: khani mamba papa hi ntlangu wa tolo wu vonile
1: anoma hi ku wu tshamela ka xibukabuka
0: u nga hi byela yini
1: i ntlangu lowu ni nga wu vona u famba hi ndlela leyinene ntlangu lowa so ku ni nchuma vafadera va beli tikuximinamina nkama lengani kwato a dya usiku na dzingenile la ku ni bola dzi va nga nyiketana a tlhela a tsundzuxa ku yena a nga na byona bya ku dziba loko a yo nyika xipasi mufana wa nga boya ku tsutsuma luya laya mu nyika swo xipasi yena na tibolo dya usiku na dzingenile se ku va ximinamina swi ta hi hlupha ngopfu swinene ku ri hi na ma avansa ti tenke maxitirangula ra bola ma cuvukana ku tlakusa nhloko kutsonga tsuka swa ku mulanga soltinyana a nyiketa bola ku a ximinamina xa hlupha ka ma avansaka ka dza usiku na dzipeli dza usiku la phikizane ni muyisa muwengani xikan'we na yesu xipira laa ku na dala ni ku na bola dziya hi nawu na dzingeni puri kuma a buya dya na ha karhalile a ni ta vona ku da hamba a konyola dojo mazuka byo ra tha a la ku kula a pulangula ra nyana kutsongo yele loko a yo nyika xipasi ni swa nga buya ku tsuma na dzipeli dza usiku ya a tirha do tenga swi vona hi ntamu leswa mitlhavuka leswiwa ntlangu wa yena swa ku na mpodi va bela ximinamina piyori hi ntamu ma avansaka swizwa hombe mana anabela na tijili mavotana ni masoni ku mi hitamela mchini
0: khani mambo yena ni mahlweni ku hlengela na hina hi 82-31-05-751-84-32-12-28-7 a ku va muyingiseti wa ku rhandzeka u veka a humboni dzaku mayelano ni ntlangu wa tolo xikarhi ka Isle d'Seychelles lani hi nyimelaka ntlangu mundzuku a xikarhi ka Namibia hi ni muyingiseti ampfhukeni i nhlikani u yi kuma na wu le kwihi
2: nhlikani kamaaleno a ka eliza ka tembe
0: a ntlangu wa tolo wu voni njhani
2: a ntlangu wa tolo wu kendzile swifambe kahle kora swaku epa va tsandzekile u lalin'we wa ku lipeta purasiku sinku maxepa xogo hi nga xogo hina hi se xi tirhaku hi nga handle swi vona swaku hi nge si fasi pura lipela bolo maxi loko se u liphakati no xi ta fana maxi pronto hi nga kwepa valeu hinkwatiro leyi a yi tsongo leyi i nyingi a swi fambi swa pandla ya mbaapaaa
0: ntlangu wa mundzuku hi nga nyimela yini a ntlangu wa mundzuku hi nga nyimela yini
2: e-e ni nga swivhansari swa frint swi famba ni swa mundzuku swi ve xitani a hi va nyikeni ntamo swa kala swonge sweswo
0: khani mambu ya na mahlweni mulongoloka na hina hi na 15:50 i 6 minutos hi ta yamukela muyingiseti wa ugamu ku va beka mavonelo ku va hi ta pfala tinqunga mayelano ni ku beka vumboni bya ntlangu wa tolo xikarhi ka swimambana na Isle d'Seychelles hi ni muyingiseti ampfhukeni i nhlikani hi kuma na wu le kwihi
3: enhlikani manana belankumbe u na rindo albert ra jubal
0: papa ya alberto ntlangu wa tolo wu vonile
3: ntlangu wa tolo ni wu vonile hambiolo wa mundzuku ni lava ni mi xi kume a swi tama swa ku tiyela swa mukhon'wana tlhela mi chuma ku tiyela khanimambu
0: hi khensile yana ni mahlweni mi hlengela na hina hi ni muyingiseti ampfhukeni i nhlekano hi kuma na wu le kwihi a tshwenyemukile muyingiseti wa hina hi na 15:57 hi vulavula hi ntlangu wa tolo xikarhi ka musambiki na Seychelles a humeleleke Mozambique hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we lani mundzuku hi nyimelaka a ntlangu wun'wani xikarhi ka ye Mozambique lweyi hi ni muyingiseti ampfhukeni i nhlikani u hi kuma na wu le kwihi a tshenyemukile muyingiseti wa hina hina 15 hora xina 58 minutos a hi li karhi hi bula ni vayingiseti va hina ku va va beka vumbhoni mayelano ni ntlangu lowu endliweke a tolo ha tinqunga hi ta tinyimisa kola na ya mahlweni hi ku mi tivisa tin'wana ni tin'wana mayelano ni mitlangu ya ku tiyisa miri a hi miso provincial de Maputo, Gaza na Inyembane.

15 horas, 16 horas na 3 minutos. Namuntlha ku landziwa 21ª jornada la Musambola 2025. Lani jornada leli pfuleke hi wa unharhu wa vhiki li hundzeke loko ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu a amukela a Associação Desportiva de Pemba a va de Bela hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ko hi wa unharhu ntlawa wa Ferroviário wa Lixinga u amukele Ferroviário wa Nampula va va ringana hi ku pfumala magolo. Kasi namuntlha Ferroviário wa Bela ni na kulobye Ferroviário wa Maputo a União Desportiva wa Tsungu a amukela Costa do Sol ku ta fika sweswi a mitlawa yimbirhi ya ringana hi 0-0. Ku voneka ntlawa wa Xingal de Tete wu phikizana na Maxakene. Murhangeri wa xikwata ka tabela classificativa hi vulavula ya Association Black Bulls Mundzuku a tabela na Liga Desportiva wa Sofala. Hlaya leswaku tani lahlaka hi kona leswaku bebe ya rhangela mphikizano ni 41 wa tipontu, kasi Costa do Sol ni 34 wa tipontu ta ku fana na Ferroviário da Beira. I mitlangu leyi ya landziwa ku ta fika sweswi mitlangu leyi beliwaka hali 0-0. Hi ta tivisa ku famba ka minkama a mihandzu leyi, nakona ku hlaya leswaku pool de apuramento hi leyi wetitaka yi nga ta sungulaka a sorteio hi leyi se ri endliweke akuva ku ta sungula ku beliwa mitlangu ya pool de apuramento zona sul nambi n'walungu ka tiko tanihi laha hi tivaka hi kona leswaku minkama leyi i ku va hi ta tiva mintlawa leyi nga ta kumekaku ka pool yi nga ta kumekaka ka Musambola wa 2027. Loko hi pima leswaku ku ni mintlawa leyi yi nga ta humaka mintlawa liya ku ta fika sweswi ku beliwaka a xiyenge xa vumbirhi a tipontu hi leti kalaka ti nga khanyi, yi kona mintlawa yi kalaka yi nga na tipontu ta ku va yi ta tlhela yi ya kumeka ka Musambola wa lembe leri taka. Hi na 16 horas na 5 minutos hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Nyembani ka Mugqivela wa namuntlha a wu nanga na byone byi kona kwalaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri.

0: 16 na 15 minutu xi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri a ntlangu a xikarhi ka Union Sportiva de Songo na Costa do Sol wa humelela Costa do Sol hi golo bya muxanga hi 48 minutu ka xiyenge xa ku sungula eri nkama wa xiyengetelo wa humelela Costa do Sol hi 1-0 kasi mitlangu yin'wanyana ya ha beliwaka a ku seva ni magolo leswi hi vulavula hi ntlawa wa Ferroviario da Beira ni makwavu Ferroviario wa Maputo na Xingalo de Tete na Maxakene a hali 0-0 ku ta fika sweswi kasi Costa do Sol hi yena tiphinaku a kampu ya Gasi B a Songo kambe ku famba ka madambu lawa hi ta mu tivisa mayelano ni mihandzu leyi nga ta kumiwaka ka 21ª jornada la Musambola 2026 ya vuli na kona leswaku a mitlangu ya pool d'apuramento hi lese sorteiro leyi endliweke a ntsindza wa Federação Moçambicana la Bola dorobeni la ka Maputo hi 16 ka n'hweti hi nga ka yona lani a ntlawa wa Inkomati wa Xinavani lweyi a kumekaka ka Serie B a nga ta kumeka ku na bela ni mitlawa ya Majeji wa Maputo na Baronge da Masinga wa xifundzankulu Nyembani a Escola de Sargentes wa Boane a kumeka ka Serie A a tabela na Liga Desportiva de Maputo na Ferroviário wa Kagaza na Temuza Costa do Sol wa Masinga hi leswi mitlawa ya xifundzankulu Maputo yi nga ta belisaka xiswona nakona hikwalaho ka swona hi Radio Mosambiki siku leri ku endliweke a sorteio leli a hi tlhelo la ntlawa wa Inkomati wa Xinavani a twili a murhangeli wa ntlawa lowu mayelano ni mitlawa leyi yi nga ta belaku na Inkomati hi vulili i majaji wa ka Maputo Baronge da Masinga wa xifundzankulu Nyembani nakona a mitlawa leyi lembe leyi hundzeke a Inkomati lweyi se a tlhanganile ni mitlawa yoli a nga ta tlhela ku a tlhangana na yona lembe leli ntsena ntlawa lowu wa majaji wa Maputo kambe a murhangeli wa ntlawa lowu wa Inkomati wa Xinavani Zito Mashava hi lweyi a vuleke leswaku a mapimo yakwe i ku va a ntlawa wu tlhela loko swi koteka ku va va humelela ka pool d'apuramento i ku va va ya a musambola wa 2027
1: hi tlhelo bya logistika kumbe swa ku switirho ni ya dzera se hi tshama na hi hamba maxiforce or ku hamba mitamu swa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi swi julaka ku va hi hamba tirho lowu hi yaka ka vona ku yaka mitlangu leyi yaka ka yona so hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela para mitlangu leyi ku para mphikizano lowu
2: i mayelana ni sorteio ma yini maobjetivo ya Inkomati ka mphikizano lowu
1: a maobjetivo ya Inkomati kusukela loko hi sungulile ama-competitions kumbe le kusukela le ka nkama lowu Inkomati a nga xika ka national a luta sempre or kumbe ka objetivo kumbe a leswi nga hlaya swa ku hi ku tiyimisela hi ku va tlhelela ka national ndhawini hi ta bela ku fana hi bela ku va Inkomati imagina hi ni objetivo ya ku tlhelela ka national
0: i marito ya murhangeli wa Inkomati wa Xinavani Zito Mashava loko a veka mavonelo ya ku leswaku hinkwaswo tshamisekile hi tlhelo bya wululamiseli a nga logistika a ku va Inkomati lweyi a tlhela ya musambola nakona wa tshembisa leswaku Inkomati loko a mitlawa leyi a tlhanganaka nayo yo mu tshika a swi kota ku humelela a ta kumeka ka musambola kambe hi tlhelo bya Xikola de Sargentes wa Boane a nga Masocha wa Boane hi twile a mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu Zuma na yena a vula leswaku swi ta tikomba loko ESFA a humelela ka mitlawa leyi a tlhanganaka nayo a mitlawa leyi a nga Ferroviario wa Kagaza na Temuza Costa do Sol a ta famba ku ya ka musambola
1: hi tlhelo bya logistika kumbe swa ku switirho ni ya dzera se hi tshama na hi hamba maxiforce or ku hamba mitamu swa ku hi nga kota ku va hi lunghisa matshamela kumbe matirhelo leswi swi julaka ku va hi hamba tirho lowu hi yaka ka vona ku yaka mitlangu leyi yaka ka yona so hi le ka ndzeni ka ku ti lunghisela para na mitlangu leyi ngo para mphikizano lowu.
2: I mayelana ni sorte yo mayini ma objective ya nkomati ka mphikizano lowu?
1: A ma objective ya nkomati kusukela loko hi sungulile ama-competitions kumbe le kusukela leswi ka nkama lowu nkomati a nga xika ka national a luta sempre o kumbe ka objective kumbe a leswi nga hlaya swa ku yi ku tiyimisela hikuva tlhelela ka national ndhawini hi ta bela ku fana
0: hina sasezona xi na 21 minutos a hi hlaya leswaku hi ta twa marito ya mutlhavukanyisi wa xikolo Sergeant Joab 1 ku phazama ku ve kona hi tlhela hi twa mutlhavukanyisi wa inkomati wa Xinavani hi le ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri Maputo Gaza na Inyembani hi vulavula hi mitlangu ya Pool da Puramento zona sul ya nga dzongeni ka tiko mitlangu leyi yi nga ta sungulaka a weti yi taka a ku va ku ta tiviwa mitlawa leyi yi nga ta yaka ka Pool da Puramento zona sul na hi tiva leswaku lembe li hundzeke a ve ntlawa wa Maxakeni wu tlheleke wu ya ka Musambola eMaxakeni lweyi swi mu karhatelaka ku ta fika sweswi hikusa inkomati lweyi a Maxakeni lweyi a nga swi koti kusuka ka lana a nga kona ku va kumeka ka ndhawu ya yinene leswaku a ha ta tlhela a kumeka ka mphikizano wa lembe li taka kambe hinkwaswo ta swi vona majoronada mali kona i xiyenge xa vumbirhi lexi xa sungulaka ku beliwa a nga ha tshuka Maxakeni lweyi ku famba ka majoronada masalaka a tlhela a kuma a mihandzu yinene ku va a tlhela a kumeka ka Musambola hi na 16:22.

16 horas na 24 minutos. A mitlangu tani live leke hi kona ya beliwa a ka nwamba ku be mundzuku ku ta beliwa a mitlangu ya Copa dos Clubes da Muamba lani mitlangu leyi pfula namuntlha na kunene lani ntlawa wa Central City u nga ta bela kuna Staleri a mundzuku a ntlawa wa Cement City u ta bela na Timber City kasi ntlawa wa Madingini u ta bela na Livivini i mitlangu leyi landziwaka a xifundzeni xa ka Nwamba vhiki ni vhiki mitlangu leyi ya beliwa.

16 horas na 47 minutos. A ntlangu se wu li ka xiyengetela na ko sala ntsena a minete yin'we ku va ntlangu gama xikarhi ka Union Sportiva wa Songo swin'we na Kosatsol lweyi a humelelaka hi mabola mambirhi. Kambe na ha hlaya leswi, ntlangu a kampu ya Gase Bese wu fiki makumu, Kosatsol a humelelile mahlweni ka Union Sportiva wa Songo hi mabola mambirhi ya ku pfumala ya ku yanguliwa hi lin'we. Ku hlaya leswaku Union Sportiva wa Songo 1 Costa do Sol 2. A magolo lawa ma nghenisiweke hi Muxanga hi 48 minutos ka primera parte ya ntlangu lowu wa ku sungula, hi 90 minutos ya ntlangu nkama wa xiyengetela ntlawa Karimu wa Costa do Sol a nghenisi golo la vumbirhi. Ku hlaya leswaku ntlangu se wu chipile xikarhi ka Union Sportiva wa Songo na Costa do Sol. Tani laha hi vuleke hi kona na yena Ferroviari wa Beira a yamukeli Ferroviari wa Maputo, ava Ferroviari wa Maputo a humelela a mintlawa ya doropeni la ka Maputo hi leyi belaka handle kambe yi kuma ku humelela ku ta fika sweswi. Kambe ka ha beliwa a ntlangu xikarhi ka Shingal di 30 na Mashakeni, ku ta fika sweswi a Mashakeni wa luza ku beliwa a xiyenge xa vumbirhi wa luza hi bola lin'we la ku pfumala ndyangulo. Ku tsundzuxa leswaku Jornada lela Vigesi ma Primera li pfulile hi wawu nharhu wa vhiki li hundzeke lani ntlawa Association Sportiva di Vilankula ya mukeleke Association Sportiva di Pemba a va a tibela hi bola lin'we la ku pfumala yangulo. Kasi Ferroviari wa Lixinga a ringanile hi ku pfumala magolo na Ferroviari wa Nacala. A Jornada leli ta pfala mundzuku loko a Liga Sportiva di Sofala a yamukela ntlawa wa Association Black Bulls lweyi ku ta fika sweswi a rhangelaka tabela classificativa ni 41 wa tipontu. Loko o kuma ku humelela ka ntlangu lowu a nga ha ya amahlweni hi ku rhangela mphikizano. Kambe swa mitlangu xi ni swisweswi swi nga ha enceka, a humelela swi nga ha enceka, ha ringana hinkwaswo swa enceka ndzeni ka kampu. Hi na sesizona xi na 50 minuto xi li ka madambu ya ta mitlangu ya ku tisa miri a Maputo Gaza na Inyembani ka mguvela wa nyamutlha lani a swimambana tolo swi humeleleke emahlweni ka ntlawa Ilhadai Seychelles a kampu ya Zimpedu hi munhu wa mabola ya ku yanguliwa hi lin'we li mundzuku. Ku ta beliwa Jornada la vumbirhi a swimambana swi ta bela ni ntlawa wa Namibia a kampu ya Chumeni Arena Lalji a ku nghena i mahala ku hakeli n'wichumu. Hi fanela ku va hi ya seketela swimambana swa hina a ku va hi wa vubidzi loko swi bela ni ntlawa wa Mauritius swi humelela. Swa komba leswaku loko ntlangu wa mundzuku swo humelela tlhela swi humelela ntlangu wa vumbirhi wa vhiki ri taka hi nga ha tshuka hi fika a finali. Loko hi tsundzuxa leswaku lembe la 2020 a swimambana swi ve nhenha na swi tlhawukanyisiwa hi Dario Monteiro, kambe lembe la 2022 a swimambana swi luzile ka ntlangu wa finali na Namibia lweyi mundzuku a nga ta belaka ni swimambana leswi.

Mutlhavukanyisi wa swikola tsarixenti wa Bohani Zuma loko a vula leswaku a mipimiso yavo ni vabeli hi ku loko vo chapela va ka Musambola a matshamelo ya vona ma le ka kunene a swi ta tsakisa swinene loko a varhangeli va mintlawa va tshuka va pimisa xiswoswo leswaku loko ntlawa wo karhi wo swi kota ku ya Musambola wu ya fika Musambola na wu nga na matshamelo manene wu tlhela wu tlhela wu ya bela a Segunda Divisão. Hi leswi karhataka hikusa hi vona mintlawa yinyingi leyi nghenaka ka Musambola yi bela ntsena lembe lin'we yi tlhela yi tlhela hi voni Desportivo wa Matola lweyi a tshameke mavhintianuxi wa malembe na kumeka handle kambe ntshaku a tlhelela ka Musambola hi ku vangavanga ni matshamela na mikambo ya ku bela ka yona a nga li na yona a tlhelile a tlhela a ya bela Segunda Divisão loko mapimiso a ma fana ni mutlhavukanyisi loyi a swi ta va swi tsakisa ku va ntlawa wu nga ha teki nkama hikuva wu haya Musambola na wu swi tiva leswaku a ma tshamela ma kone a ku va wu bela kambe a ku bele ku bela a purdapuramente a nga ha tshuka mutlhavukanyisi loyi a ku a ma tshamela ma kone ka ntlawa lowu wa exa swa henceka ku va ntlawa wolu wa exa wu tlhelaka wu chapela a ku ya Musambola hinkwaswo swi ta tikomba a ku fambeni ka mphikizano leyi ya purdapuramente yi nga ta sungulaka a hweti yi taka hi na 17:01 yi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ku patsa Maputo Gaza na Inyembani na hi tsundzuxa muyingiseti leswaku swimambana swa masubi 20 hi leswi tolo swi humeleleke mahlweni ka Idla-Seychelles a mundzuku swi tlhela swi bela ni ntlawa wa Namibia a kampu ya Tsumen a ve ntlangu wa ku tsakisa lowu swimambana swi wu endleke a tolo hi fanele ku va hi ya swi seketela a ku nghena hi mahala a ku va hi seketela swimambana swa hina na hi tiva leswaku timamba letikulu na tona leti ti lulamiselaka a ku va hi wa ntlhanu wa vhiki ri taka ti ta bela ni ntlawa wa Gibita Gibita lweyi a fanele ku va a yamukela a ntlawa lowu wa timamba a tikweni la Argel kambe swi nga ha ta koteka kusa kampu ya vona hi leyi hi wa ntlhanu yi nga ta va ka yamukela mitlangu ya mazogu zo olympics xileswo a ntlawa lowu wa Argela wu kombele ku va wu ta bela haleno a Stade National de Zimpeto xileswo hi fanela ku va hi seketela a handzu hi wu tiva ku fambeni ka 90 minutes hambileswi a Gibita lweyi a nga ni matshamela manene hi nga ha tshuka na tona timamba ti luma hi fanela ku va hi ya seketela hi ku sa ndzhaku ka ntlangu lowu hi dia 29 ka stembo ra tsutsumaka timamba letikulu ta tlhela ti bela ni ntlawa wa Gabão wa Stade National de Zimpeto hi fanela ku va hi seketela a timamba ta hina hi tlhela hi seketela a swimambana leswi tolo swi veke swimambana na kunene.

0: 16 horas na 7 minutos e a Mahlweni e ku mufikisela a katsakanyo kumbe a mavonelo ya ntlangu wa tolo lani hitweke nakona a murangeli wa Association Provincial ya Bola hi ximi bya xifundzankulu Maputo Esmeraldo Mukaso lweyi a vekaka a vumbhoni byakhe mayelano ni ntlangu mayelana ni timamba leti beleke tolo ximambana lexitsongo xi swi koteke a ku luma ka ntlangu wa tolo.
1: Musengeli wa bola hi ximi xa xifundzankulu Maputo a komba ku nyoxa hi ku humelela ka seleção bya masub-20 bola a ku fambeni ka vusiku bya wavuntlhanu lweyi Esmeraldo Mukaso a le a 4-1 i wutsongo handzu lowo loko ku lavitiwa leswi swi vonekeke ku fambeni ka 90 minuto bya Stadio Nacional Zimpeto hikuva vabeli va seleção bya tiko va kombi a vukulu ku fambeni ka ntlangu lowu.
2: Hi vone a ntlangu wa hina u nghena hi nkhinkhi a tolo u va u kumeka u nantswa a ntlawa wa Seychelles lowu wa nga wu ba hi munhu wa mabola ya ku anguliwa hi bola liwa. A ntlawa wa Mozambique hi lowu u nga kumeka u ve xiclarisido wa campo u bele swa ku xonga a munhu wa mabola ya ku anguliwa hi bola liwa ematsongo ema ive fadla mbe bola lele nga safrira guardarete loko a kumeka a lulamisa barrera vava va ya mphazamisa a bola lewe lingena kasi
1: ka ntlangu wa sonto leyi Esmeraldo Mukaso a le Mozambique a fanela ku va a va ni ku tivonela kukulu hikuva Namibia i ntlawa lowu wu nga ni matimba nakone ni vuswikoti bya vubeli bya bola.
2: Ntlawa wa Namibia lowu wu nga na mabelela ya ku chavisa ngopfu i ntlawa lowu nga wupfa loyi a nga va vona a 1-0 leyi va nga ganya yona itsongo majala wa ya mabela ngopfu swi ta kombela ku veneni a Mozambique a ti vonela a ti vhikela ngopfu laya ndzhaku setori leli li kumeka ku nga ku loko la rhurhumelanyana nkama wun'wanyana swi ta kombela swa ku a ntlawa u ve conjunto hi kunene a ku veneni hi wina a ntlawa lowu kusaka loko ka mundzuku madyambu ya mundzuku wu wina a ntlawa lowu hi ta ve hi li meka minyandadu ku veneni hi ya a finali kusaka ku navela loko veneni hi chapela ka grupu leyi na hi le primer lugar lana hi nga ta veka grupu ya aka fazi la matamata ku loko hi ya final se hi sub-20 a ri ku navela ka hina a ni navela ku tsatsiya a va tshami va xifundzankulu Maputo kumbe ni dorobeni ka Maputo hambi ni kwala kusuhi eka Gaza ku ve ni tsutsuma ya ntlawa ya tala a kampu ya RNLG hi khuzela a majalo.
1: Esmeraldo Mukaso, muzengeli wa Association Provincial bya bola ximi xa xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi ta ntlangu Mozambique Seychelles kun'we na Mozambique Namibia ntlangu wa sonto leyi.
0: I nkomo swinene Julio Mavota loko u ya mahlweni hi ku hi nyika a mavonelo ya ntlangu wa tolo xikarhi ka Mozambique na Seychelles. Kambe na hi vula leswaku tani hi ku hlaka murhangeli wa Association Provincial nambi ni vayingiseti lava ngheneke tintsungeni hi lava vuleke leswaku a ntlawa lowa swimambana wu fanela ku va mundzuku wu tivonela hi ku sawubela ni ntlawa wa Namibia kambe ya dumba leswaku swimambana swa ti lulamisela laha swi dyileka ka ha kona loko wo swi kota ku va wu chapela kumbe wu humelela ka ntlangu wa mundzuku a swimambana a ntlangu se wu saleke na Mauritius wu nga ha tshuka wu na byalisa mafambelo a famba ni mafambela ya swimambana hikusa ntlawa wo lowa Namibia lowu tolo tibeleke ntlawa lowu wa Mauritius hi na 16 horas na 12 minutos hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tisa miri a wu nanga kwale miso provincial de Maputo a yingeleni Lorena Nyati.

25 minutos, ntlangu xikarhi ka Ferroviário da Beira hi vulavula hi basketball hi masenoloji ya vaxinuna, mitlangu yi beliwaka edorobeni la ka Maputsu a pavidlawu lama Maxakeni a Ferroviário da Beira a ya mahlweni hi ku tibela ntlawa wa Costa do Sol. Ferroviário da Beira ni 29 wa mabola, kasi Costa do Sol a 17 wa mabola. Hi na 17:25 minutos hi le ka madamu ya ta mitlangu ya Isamiri, Maputo, Gaza na Inyembani. Nakona ka madamu lawa Julio Mavota hi lweyi a buleke no rhangeli la Associação Provincial la bola a ku va a tiva a mafambela ya Campeonato Provincial hi van'wanyana, tanina hi vuleke hi kona leswaku a mitlangu yi tindekisiwile yi fanela ku va yi beliwa ka jornada lawuntlhanu ka xiyenge xa vumbirhi xa Campeonato Provincial hi van'wanyana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo, kambe a mitlangu leyi a yi beliwanga namuntlha hikusa a wurhangeri leyi vuleke leswaku a le endla nkatsakanyo mayelana ni mitlangu leyi. Kambe Julio Mavota ku nga li khale hi ta murhamba ku va a hi byela mayelana ni leswi swi endlekeke ka balansi leyi endliweke ka mugqivela wa nyamuntlha.

0: 7:35 hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi timeni ta ku korhisela tanilaha hi vuleke hi kona leswaku ntlangu wu ya mahlweni hi ku beliwa pavhidlamu lamaxakena doropeni la ka maputsu a ntlangu wa ferroviario da bera ku ta fika sweswi va beleke a segundo periodo ku humelela a ferroviario da bera ni 38 wa mabola kasi kosa tsole a ni 29 wa mabola nakona hi vulile leswaku Zulu Mavota a ve a tiva nkatsakanyo wa campeonato provincial swi ta xifundza ku lo maputu i nkama ku va hi rhamba Zulu Mavota ku va hi twa nkatsakanyo
1: vuzengeri bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu maputu byi hamba nkatsakanyo unene wa mafambela ya primera volta ka mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundzankulu maputu hi van'wanyana lowu kutani u tlasike a vugan'wini mugqivela lweyi mintlawa hinkwayo mi tshame aka byangamabyin'we ku va mi hamba nkatsakanyo wa leswi tirhiweke ku fambeni ka primera jornada bya mphikizano lowu esmeraldo mukashi a le hinkwayo mintlawa mi zambiwile kambe ntsena i wun'we lowu pfumalekeke kambe le mi kumekeke mi hamba nkatsakanyo wunene ntsena ku sola a timhaka ta arbitrage lani ni lahayana na ku yimeriwa ka ku va minchumu leyi mi cinca ku fambeni ka segunda volta
2: ku hambiwe nhlengeletano namuntlha lana a mintlawa hinkwayo leyi kumekaka na yi bela aka provincial hi ntlhanu ni wun'we ku kumeke ntlhanu wa mintlawa na ku jeze a ntlawa wa Club de Marakwene lowu kalaka ku nga vanga kona a nhlengeletanini ya nkatsakanyo handle ka mintlawa leya ntlhanu yi kumekaka ka campeonato provincial ku kumeke a vakombisi va xifundzantsongo Bohwani lava va tele ku venene hi tata kombisana na vona mayelano ni ku hi lulamisela nguva leyi taka aka van'wanyana ka vavasati ka football a ku venene hi kuma a swifundzantsongo hinkwaswo swi ka maputsu swi le swi kombekisiwa aka campeonato provincial ya football feminino hi leswi nga boliwa ka nhlengeletano ya nyamuntlha va la nkatsakanyo hi lowu va wu vonaka na campeonato va hamba nkatsakanyo leswaku a campeonato yi fambe hi lana yi swi nga bekisiwa ya kona hi nkatsakanyo wa ku helela swi kona leswiya ni leswiyana swi kalaka swi nga fambanga ha hombe maka swi hoxelanga a campeonato hinkwayo leswi swi nga voniwa ka nkatsakanyo leyi hambiweke namuntlha i ku swi kona leswi kala swi nga fambanga kahle ku fanekwea mayelano ni vachayi va mpepo kasi minchumu leyi loko hi xopaxopa va vulavula hi ku a va be va mpepo va tirhise na wu ku hela ntsena ka bola leli beriwaka vavasati ku navela ka mintlawa leswaku nkama wun'wanyana ku ve ni ku bula ku ve ni ku tsatsiya va nga vanga ntse ni ku ve ni ni va tirhisa a nawu va tirhisa xihamelana kasi hi mayelano ni ku lulamisaka ka ntlawa ka ntlangu hinkwawo a nkatsakanyo hi lowu u nga swi nga fambelana a swi naveriwe kona ku ni ku kumeka hi nga fanga kumanga a mapercentage hinkwawo hi ku veneni ku ni mintlango yimbirhi leyi kalaka yi nga fambanga hi laha swi navelaka kona ku ni un'wanyana wun'we loyi a nga tsaleliwa ka mintlawa yimbirhi a tsaleliwe ka lowu a jika ya tsaleliwa ka lowuya ku ve ni ntlawungu lowu kalaka u nga se na beliwa hikwalaho ka ku ni lava va nga famba kampo na va nga na makaritawu i minchumu leyi kalaka yi nga se tsemiwa yi nga se hela ka yi nga se tsemiwa hi xigava xa council discipline hi leswi swi kumekaka na va swi hlaya swo ka swi helelanga ku ve ni primera volta kambe hi ugamu va hlaya leswaku

0: swikumeke swinyoxisile ku ve nene ku hambiwa enhlengeletano leyi a ku ve nene swi basisiwa leswi swi talaka swi nga basanga a te ka nkama lowu hi leswi nga fambisa swona a nhlengeletano ya van'wanyana hi bola.
1: Esmeraldo Mukashi, muzangeli wa bola hi swiyimo swa xifundzankulu Maputo, loko a vulavula hi nhlengeletano ya nkatsakanyo wa mintirho milandziweke ku fambeni ka primera volta dza campeonato provincial de futebol feminino hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo le tlhaseke avugan'wini ka primera volta lweyi.
2: Kan mambu Zulu Mavota hi kola ka nkatsakanyo lowu wa mafambela ya futebol feminino hi van'wanyana hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo. Hi na 17:41 hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na hi tsundzukisa a mihandzu ya ntlangu xikarhi ka Ferroviario da Beira. Hi vulavula hi basketball yi beliwaka a pavhilangu lamaxakeni adorobeni la ka Maputo ku ta fika sweswi ku beliwaka a segundo periodo a Ferroviario da Beira ani 46 wa mabola ka Costa do Sol ani 31 wa mabola ku ta va ni ntlangu loko swi ta ku dzana 9 xikarhi ka Maxakeni na Ferroviario de Maputo i mitlangu ya mamiya xifinanxi ya basketball hi masianorixi ya vaxinuna a ntlawa lowu nga ta humelelaka xikarhi ka Ferroviario da Beira na Costa do Sol ni lowu nga ta humelelaka xikarhi ka Maxakeni na Ferroviario de Maputo yi ta bela xikan'we ka ntlangu wa final ku va ku kumiwa a nhenha ya mitlangu leyi yi beliwaka a pavhilangu lamaxakeni a dorobeni la kama putu.

0: voor me verduid.
1: Na 7 horas na 46 minutos, a ntlangu xikarhi ka Ferroviário da Beira na Costa do Sol, a mintlawa yimbirhi yi ku humuleni na ku humelela ntlawa Ferroviário da Beira hi 46 wa mabola, kasi Costa do Sol a 31 wa mabola. Hi vulavula hi basketball, mintlangu endliwaka edorobeni la ka Maputsu a pavhilion la Maxakan, nakona ka ta va ni ntlangu xikarhi ka Maxakan na Ferroviário de Maputo i mintlangu ya Mamea Finas ya basketball, Liga Nacional la Basketball Masenors ya vaxinuna. Amadambu ya namuntlha ka ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi vulile nakona leswaku a xifundzeni xa Marakweni ku beliwe a mintlangu ya ku pfula jornada la ku sungula la Campeonato Distrital hi van'wanyana, lani a mihandzu hi tlhelaka hi tsundzukisa a jornada li fambisi xileswi: Vusulano Football Club 1, União Desportiva Mumemo 1, Nova Esperança 5, Fenox 0, Águias Vermelhas 0, Ndichi Futebol Clube 1, Kasintlawawa Fúria na Mapulango, Isali Handli ka jornada lela ku sungula. Na yi nga tivi leswaku ku sala ka mintlawa leyi a handle a ta va ku va a mintlawa leswi a nga ntlhanu na yinharhu yi belaka yi to va yi nga yeneli ku bela hinkwayo ka jornada lin'we, kambe hinkwaswo hi ta swi tiva ku fambeni ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Nakona nyamuntlha ku beliwile a mitlangu ya ku lumba vigesima, nga swa ku landziwile a mahlweni mitlangu ya ku lumba vigesima primera jornada la Musambola 2026 lani ntlawa Ferroviário da Beira u yamukeleke Ferroviário wa Maputo a va humelela Ferroviário de Maputo hi bola lin'we, kasi União Desportiva wa Songo na yena wa yamukeli Costa do Sol a va luza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we. A Xingalo wa 30 a yamukeli Maxakene a va tipshixela hi bola lin'we la ku pfumala yangulo. A Mundzuku ku ta va ni ntlangu xikarhi ka Liga Desportiva de Sofala na Associação Black Bulls, a bebelwe a rangelaka a mphikizano ka tabela classificativa ni 41 wa tipontu. Nakona ya vulile ka madambu ya namuntlha leswaku sorteio la pool de apuramento le se li endliweke a mintlawa ya xifundzankulu Maputo yi kumekaka ka mphikizano ya pool de apuramento. Hi vulavula hi Nkomati wa Xinavani ni Masonja ya Bowani, se va yi tiva mintlawa leyi va nga ta belaku na eka pool de apuramento. Hi Nkomati wa Xinavani a kumekaka Serie B ni ntlawa wa Majeje de Maputo na Baronge da Masinga wa xifundzankulu Nyembani, kasi a Masonja ya Bowani a nga swikola tisarixentu wa Bowani a kumekaka Serie A a tabela na Liga Desportiva de Maputo. Nakona ka seri la yena ku kumeka ntlawa wa Ferroviário wa ka Gaza na Temusa Costa do Sol, hi lweyi a nga tabelaku nayo ka mphikizano leyi ya pool de apuramento yi nga ta sungulaka a vhiki li taka ku va mitlangu leyi yi nga ta sungulaka hweti taka a ku va yi beliwa leswaku ku ta tiviwa a ntlawa lowu nga ta humelelaku a dzongeni ka tiku a ku va wu kongoma a Musambola wa 2027. Hi na 17 horas na 50 minutos i timeti ta ugamu leti ti saleke ka hi korhiselaka ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri: Maputo Gaza na Inyembani. Ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ka mugqivela wa nyamuntlha.

na hi tsundzukisa leswaku mundzuku ku ta landziwa Jornada lavumbirhi la tasa Kozafa ka masubi 20 i ntlangu lowu nga ta landziwaka layana a kampu ya Arenal Algi a Chumene a munisipi wa ka Matsolo loko swi ku dozi yores a ku nghena i mahala hi fanela ku va hi ya seketela swimambana swa hina swimambana leswi ku tolo ku pfuleni ka Jornada la ku sungula swi hi kombeke a mihandzu wunene swa tshembisa nambi leswi mundzuku swi nga ta belaku na Namibia Namibia lweyi ko tolo ku pfuleni ka Jornada loni a humeleleke emahlweni ka ntlawa wa Mauritius hi bola lin'we kambe ya tshemba leswaku leswi swimambana swi beliseke xiswona tolo swi fanela ku va swi kuma matimba ya leswi swi beliseke swona tolo ku va swi ta kota ku humelela ka ntlangu wa mundzuku xikarhi ka ntlawa wa Namibia hi loko swo kota ku humelela ya dumba leswaku hi nga za hi fika finali hi tsundzuxa nakona leswaku a swimambana leswi hi lembe la 2020 swi ve nhenha ya mphikizano leyi ya mphikizano lowu wa tasa COSAF na mutlhavukanyiso hali Dairo Monteiro kasi hi lembe la 2022 a swimambana swi tlhelele ka ntlangu wa ugamu lomu swi luzeke ni ntlawa wolo wa Namibia hi belaka na wona a mundzuku na 17 horas na 52 minutos ku nga likali ta mitlangu ya ku tiyisa miri swi ta chipa a ku va hi ta nyika ndhawu Zuvita Ngovo lweyi si ya kumekaka kola a studio a ku va a ya mahlweni hi ku kombisa a mintirho ya MSO Provincial de Maputo kambe sweswi ya le ka mitlangu ya ku tiyisa miri 17 horas na 53 minutos Maputo Gaza na Inyembani andleni ka swimambana nakona wa ntlhanu wa vhikiri taka a timamba letikulu ta bela ka mitlangu ya ku kongoma a kane ti ta bela ni ntlawa wa Argele a kampu ya Estado Nacional do Zimpeto hi wa ntlhanu a inkama wa 15 horas a ntlangu lowu wu lumba ntlawa wa Gibita a nga Argela kambe a ntlawa lowu a siku leli la wa ntlhanu a xitadu xa wona a xitadu xa ntlawa lowu xi ta va xi amukela mitlangu ya mazugu Olympics xileswo ntlangu wu ta fanela ku va wu beliwa Estado Nacional de Zimpeto i njombo yikulu ku va a ntlangu lowu wa ku sungula hi ta bela kaya hi fanela ku va hi ya seketela timamba leta hina hikusa loko ti bela kaya na tikuma a seketelo wa vakhuzeli ya dumba leswaku ti nga ha endla nchumu nambi leswi a Gibita lweyi a kombisaka bola dza ku xonga ya luzili kambe hi ntlawa wolo wa Gibita kambe leswi swi tiyeke leswaku a handzu a kumiwa a ku fambeni ka 90 minutos ya ntlangu a hi fambeni mundzuku ku ya seketela swimambana a hi fambeni wa ntlhanu a ku va hi ya seketela a timamba letikulu ti nga tabela ku ni ntlawa lowu wa Gibita.

0: Alexei, eu gostava muito de você.
1: Que fazer, meu filho? Ela só te quis por interesse. Certeza que não te amava.
2: Zano vya ora jivende minutu ninyambani anga shidila, anga dika shidilo chiwa chingaweneka hanyatulo, atsewa kanga anga wadzavala, ngungu zia mova. Surumbisa kona siteketedwe dwe muhunu ngumuka mikashamu, situliswa mitini kavona. Ayu anga tangela ntumuwa kuhide ntangela wa provinsia ninyambani sekretari dushadu, anga tangela ntumuwa halewa ushpila provinsia ninyambani, anga teketela mikashamu, veteletela sihangu. Hingo mba toko tu sihangu, hinga mimidi nguko. Si hangu sudu mahangu tsaputelwa mpela. Ngwene ni mweo basi angasalangu umidi wasele kambi kutelaka wanawadu mahasa takuunga babadu gangelwa. Maka iwa ngumaka yatungu zirami mwavadiana kumbe.

0: Uso imisa kubara Luciana wo imisa kubara kana uri kugumurwa nguchitsa chota nguva ivhindi ora zvivhindi minutu zvichikambute cha matimu nesandra.
1: Matimo aditsiku.
2: 19 ka setembro wa lembe da 1935 kuti luzao tomi tsari ya hombe nguto yani ya Rusia Konstantin Eduvich. Mukata matimu munu makumanza nikami na Sandra Masangu Luis Batista akonla nikami chini li shwiti. Mwini sikuda 19 ka setembro wa lembe da 1935 kuti luzao tomi tsari ya hombe yani ya Rusia Konstantin Eduvich. Iwe ni wanga wachikata kutumbula sigondo saku hambana hambana saku lavetela utari. Iwe ne kamba nga wachikata mtumu wa hombe ngulu kutipata ni vakwanu kasikuwa achila vetela timakati ya tingada na kota movementu filozofi kurusu. Konstantin awachizumba kanyumba ya kuya kwangu madera zinku. Ani ya kadidoropa da Rusia. Haanga wachizumba kama wola pangulu tati nene wa utumi wakwe. Kupinda munu malembe ya mangingu tati nene adiluzile utumi. Konstantin, avele kilwe kangangu wa wonga tini usiwana ani ya Rusia. Mbimusinga tini wanana, awe aji shoshotelo akasikuwa ajilondisela mitumu ya kuhambana hambana. Atene nga mahakasikuwa avini maluati ya tinzeve. Huku haka maluati ya tinzeve, awe asitumelu ikasikuwa akata sigondo sakwe sokata. Anga wachigundiswa mtini kala avinzoseshi wa malembe. Hawa ngatini maluati ya nzeve awa achituma kota ngundisi wa matematika ania kachikolo achia sekundaria. Anga wachema kutuma achia kuhumulani kundilembe da 1920. Awa achiningela di buku adia ringadiwa adiziwa kota exploração do espaço cósmico por meio de dispositivos de ração. Adi nga wadi chini ngelo ngulembe da 1903. Dibuku dia, diwe di chishaviso kangu kuhungingu tutati nene. Aonga woku chishaviso kingentu juwa mabuku. Mwengseti, kama timu yadi tsikuda munu, hiwe ichitsumela ka 19 ka setembro lembe da 1935 kuluza ka utomi ka tlari ya hombe ya niya Rusia Konstantin Eduardovich. Matimu munu, matimanza nikami na Sandra Masangu, Luis Batista tikona nikami chini di shwiti.
1: Mwengiside matimo aditsiku.
0: Sandra Masangu ni matimu wadisi kuduwa da munu za nove kastembro. Inuwa vasile uchenje kala mavinti ora isi wanda i 4 minutu katanguwa nita makuwa kwa kuna kutakubela Ludmila.

0: mfumwini hi amukelileko angangu lowu feleku kuve ka kunene ku tihumba wa yena Anton Tom Xikasaroyana yena loyi a tsaliwaku atikweni garika ganyambororo laha amamani wakwe ababa wakwe kunga yena Tomu Xikasaroyana mamani Lihisu nduna waka Mukhavela na yena laha hika kunene va feleku ku ve va tikhanganyisa kota ku chada na yena Saseka Kaya Khilahi xitswalwa cha le ka Chiphongo ka Masingi nakula lomu Khilahi na eka kunene vona va hlambanyaku leswaku ku sukela ka nyamutlha a se ku nga khomi manharhu ka hweti ya Hukuri malembe 2025 mwa ta swi kota kambe leswaku tifoni ta n'wina mu tiveka le ku miyeleni eka kunene vana na ndzi n'wina laha mu feleku ku tisiwa swa ku kahle a ku aka muchadu lowu n'wina mu tileku ku heka kunene mu ta batsana laha ku tala ni ku tsalanganyana ka vanyingi ndzi nga ta tshika ku laya a ko va hi karhalile a wu rhangeli ka lomu Khilahi ngi karhalile hi lava michadu leyi yiminulaku loko ngicile va kumeke leswaku a ku tala ka vona lava va faku matihlo lomu tindleleni hi timhaka ta tiphera ta lava va chadaku va tlhela va hambana wa ta tsaka le ka n'wina ku a muchadu lowu wu nga minuli laha kambe wu lisaku leswaku hi le ka nawu lowu humele ku Khilahi wa 2020 ka hweti ya mahurani 2021 wu laku leswaku loyi hi ka kunene a lavaku ku ve a patsana ni mun'wanyani munhu ku lava ku a tivekisela leswaku bya karata se hikulwa ni nghonyamu leswaku n'wina leswi mi tile ku nyamuka mina kasi ku ve ku mulayi hi ku ndzi nge vi ntsena ndzi gondza leswi swi nga tsaliwa lomu ka mabuku ku a vanhu vambirhi va fele ku ve loko va tlhanganyisile 15 malembe ni manharhu ngopfungopfu 2020 ka malembe va swi kota ku chada kani leswi xigelo lexi mina xi faneleke ku ve eka kunene ndzi mu nyika swileletelo kasi ku a muchadi wa n'wina ku patsana ka n'wina ku nga vi ku minula khwati i tshofuka khumba laha eka kunene ndzi vulaku leswaku wena Antonio Tomu Xikasaroyana loko nyamutlha u ta ve eka kunene u ve u vhumelile nga heka kunene u swaku loyi hi yena a yini a limbambu la wena u nga vi u mukhikela ngopfu hi ku yi taketa limbambu ku la ku moya wu kisele leswaku a kuma ku hefemula a tiswaku yena u eka kunene i loyi a wu katini lomu eka kunene nuna loyi a nga mu khizamela a mu lava xikhati xo khili xa ku leha hi nyamutlha i chikele mugametamusi wa ku xaniseka kota munhu loko a hi yexe o xaniseka wenawu saseka Saseka Kaya Khilahi ngufungufu vito ga lixaka la wena nga wo muganga walowu leswaku nga u swi tiva ku lo hi yena nhloko ya wena laha mutini laha u nga kona byi lava ku mu engisa laha kambe loko mu ta ve mu swi zwile ku na ni swivutisi leswi ndzi felaka ku mu vutisa leswaku li galala ka mun'we ni mun'we laha eka kunene li feleko ku ya tlhava ka mbilu ya mun'wani a tiswaku mina ndzi wakwe yenawu ndzi wakwe mu patsana mu ve kwihi mu ve lomu ka liqodowa la lin'we ku ya ku ve ku mu ve lomu ka linjungwa ya yin'we loko swi ringana ku bawuka bawuka ni byin'we u nga suki hi lomu Khilahi u ku ya le bazarini bodini leyi loko chika basarini unga zvikumi zvinhu leswi basarini ko hluma maphephani u zwi pfumala luma vanyatofu uku ndzi tsiki hi mina lonzi yaku uku ndzi ya le tsikanuni hambi ku ya le tsikhuyani ni ta dekela na u nga rhangangi hi ku byela mani a nuna wa wena ku ndzi ta tshikela se hi to tifoni leti nga kona zvayila maku ni ndza ku wotisa wena wena jaha Antonio Tomo Shikasaroya Hili sini sini Wavumela kumatikatinga lomu kanjalu ya yingu kuvesatu wa wena hizi nene kukholwa hivushinji gakuzela ambu mufumu lowu nyamuka utakutama ufakazi lakunga tala ni uhosi ni unduna gamu ganga hili sini sini wavumela ku isatu wa wena ke wa muranza kala ku muku gaga changwa nguleli ke
1: ina nza vumela
0: wavumela ku hii
1: Akuisa tuwa mina, itahambaniswa hikufa.
0: Hika ni wena saseka kaya kilai. Hili sini sini wavumela lizwa kuwena anuna wawena lui. Mutave zimu kala kushi gaga changwa nguleli na henu nuna wawena ke?
2: Nza vumela.
0: Wavumela kui?
2: Ate hika.
0: Akusukela kanyamuka jezi mumunu wa mwe. Chumasi cha mina, ai cha mina. Chumasi cha wena, chumasi cha kwe. Chumasi cha kwe, chumasi cha wena. Wura lo koko, woyini lo kumamba Antoni. Ata kukoma hiwoko, lanzelelo. Ongale kutiwa kunzu, rorovisu ya kwe hilanza. Li ranzu leyo. Neti ukani utira yini, kaku, nita kumwakila, he. Utike kufutu. Hakuwa adimakata li ranzu hika kunene, li ranzu hika kunene, kambi zaka au kati nga kati nga mire. Usu mkati lege mina nzifele kukuwe nzimunika. Li zaku hika kunene nyamuta lomu mugangeni hika kunene, lomu mwanguru wa kilahi siku ga kumi gama siku ni manharu weti ya hukuri malembe magidi mambiri makumambiri ni kanu ni gimwe uve kwa kulishako mwina mununa na sati

0: Saseka ni kata mina, shilo ba shami. Usali siku yeye.
1: Usali siku kwa zima na kama siku yeye.
0: Ah, ambila ino dongo no kama ido kunzuko, alakanya, nzo kila nzuko, nzo kila nzia kaya.
1: Kama nzo kushilo.

0: uyani n'wananga?
1: Eh, uyini kuvuka?
0: Uvukile n'wananga, eka n'wana wo, n'wumahisa ku yini?
1: Eh, n'wanzola lai.
0: Na mandoni?
1: Eh, a hi vuki khwatsi madrinya.
0: Chinika.
1: Eh, a nuna wa mina, n'wavala bene. Yena la, basta vuka ndzi vangela guwa, a ka u tselaka nga mati, brandzita na jaya, a ndla ndzi ruma. A ndzi byela madrinya a ku teki ndzi famba le a ka maxaka ya yena ndzi ya kha mati ku ndzi phicha madrinya wena vaxivitiva na wena ku mina davida leyo a ndzi yi bwentari
0: n'wana
1: ndzi yi bwentari madrinya yena baxa a suka ka michu madrinya a wuya mazero a ti a ri vakela ka nisati le kaya na madrinya ndzi wela ku zami vuta ndzi vuna mixo
0: n'wananga leswo ndzi wa sina ndzi swi zwile manje ndzi zwana wa fofokeri mina ndzi swi kholwangi futhi ndzi ku nadi a mixi yo maha leswi a mixi yo maha leswi n'wi hlongolela xa ku tata timhaka
1: lisini madrinya lisini nondzonalan'wananga
0: hakunene a wu kati kota leswi ndzi nga ku byela la
1: ndza swikhumbulakati
0: nga karata
1: hi swona
0: ku lavaka u tiya ku ve ni lihlaya swa mbilu wa wona leswi a wasati ni wanuna hambileswi a mufumu nyamutlha ve nge hina honke hi hina bya swi hi van'we maxikani leswi a ntumbuluko wa hina vanhu hi hambanyisilwe a mitirho ya hina a kusukela lomu hi taku hi kona a wasati hi yena a vhukako a kungeta mati a ya chelu xipetsweni a hlamba ni nuna wakwe va wuya va ta va ta longi a ta kungeta chaya va longisa laha mezeni va tshama vontlhe ni nuna wakwe vanhu a chaya
1: maximadrinya yena nopodimei ma tselaka mati pra yena yi ta hlamba yona va vambirhi
0: leswo a nga maha maafiliyana yena a nga maha loko hakunene yena lebusiku na vukile khwatsi a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela a mafenya a sati wa mina a nga maha hakunene
1: maximadrinyaswi
0: laveka ku yena a vuka a ku a nyamutlha ndzi la ku mahela mafenya sati wa mina maxi a masiku wonke a wasati hi yena a ma haku mafenya a mafenya pra nuna wakwe a nuna wakwe na yena i na ni mafenya ya ku pra wena laha a humaku a ya ya wuya ni chumu a ta ta ku nyika a wuya ni byo karhi pra kasi a kuwutisa cini u la ku ganya mutlha a ya a ya lava inana lowu i ntirho wa wanuna wa wona
1: maximadrinya ni hi mina ndzi tirhaku laka yena yo tshama yi la kaya nopodi amaha leswo mina ndzi ta wuya na mina
0: a nga tshuka amaha maje byi nga mahi hi ku wena afiliyada u n'wi kurumeta hakuva a nayo hakunene wa wasati u nga xaniseki hi byona a ku kungeta chaya basi mutshama munwe na muhlekelela ni nuna wa wena wu kungeta chaya mutshama mulongisela mutshama muhlekelela u ta wona ku yena a nga ta bongabonga kambe a nga ta huma laha kaya
1: eyo ndza swiza madrinya ndza swiza kha ni mambu ndzi ta tendara mina ku byi vona ndzi ta cinca mahanyelo ya mina.

0: anutoni ajahagamina uyani n'wananga
1: uyile u ta heta ku vuxela
0: mamaswinene ndzi tsake ngopfu ndzi ta kuluka nyamukha pa
1: cimaka muchado a hi nga se vonanga
0: muchado hakunene xo yini manutoni fambisa ku yini
1: bya famba
0: amali wa dumeli muwa fambile
1: a yini madrin
0: zo yini zwa muchado zwi fambi kwatsi ke zwakunene mulaka kutsaka ke a muchado wa uswa
1: zvaka zwi kanziwa kama ne lukama lo hi ulavako
0: zwinene
1: alaho andzi na kunzi ta ndzi nga xaletelweni zha hita hambana hi laha ka ku a xifihlulo loko ndzi ku hi nga ndzi tselekela mati yo hisa a ku ga ra hi ndzhaku hi leyi ndzhaku a ku ga a ku mina tengi ndzi mu tselekela mati ndzi ma hacaya hi ku yini kambe a ku ha mina wo ndzi wa sati la ndzi telanyi kota ku tirhela laha a ku yini xilo ndzi xele munhu vini basi un'wana siku a vya kuka ili a maheli murhi a wuxa a nga se vovhisa a nga a nyimela mina ku ndzi ta mahawuxa njhani sasekano basi wa porapora laha a ndzi talanji ku ta ku tirhela laha basi ni ya chichini yi ti ukonetiki muhlayisana ina tiki hi hlayisana hi ku hakunene hikuva ku hlayisana basi a hi ku tlhoko byi thaki a hi ku yini wa wona nga wona ku ni xipfi xa kwihi bya xitiki le ka pirima wa mina u ta famba kha mina wa pfunete ku tirha ndzi na likhila hi woke i ya ku na magiza ndzi nini yani nomboti ndzi ya kha mati or a hi fambi n'wana loko va ku famba goveni ka tamwana u ta famba mina ndzi ta famba ndza rwa mudomo ndzi rwa lehe khati ka yena i na madiringa bya mahiwa sweswo xa hi xo ndzi xo xikhali xa ko ndzi xi tisaka lahaku kona ku famba bya famba so ki kuma xibaba byin'wana hi kumbe na sati wa mina ndzi hamulava
0: asati wa wena wa hamulava
1: quite bad
0: makunu n'wananga lowu i murhi wutsongwani lowu a mun'we ni mun'wanyana i na ni mitirhwana ya ku leyi a faneleke ku yi landza makunu loko yena a ku mina nopodi ndzi mahacaya nopodi ni seketa n'wananga a vavasati va masikwana lawa hi kambe ni ku a mapimo yakwe ma hi matsongwani wa hi danyani wo va wona ku kulukelana va kulukelana maxikani lexi vona a mapimana yabye ma hi laha ka matika wu danyani a va se pima wu chukwana ku a wu kati cini kani lebyi u nga xaniseki hi byona leswi bya ku a wu maheli wu caya wena leswi u n'wi wonisa ku byona wa mi wona ku wa yin'wanana
1: a ku yini madrin
0: a nga se muva a ve wasati wa ku tiya a tiva hakunene ku leswi a wu katikikati nga munyama lexi xi fanele ku kuma i xalaza wa yi tiva xalaza
1: ndzi maha wasati mina ka yena
0: a hi pfa ra ku u maha wasati maxikani leswi ku lawula ha khwatsi u wulawula hi ku na byala u wulawula hi lirhandzo u ta mi wona wasati a ta tekela ku tibatsanyisa laha ka wena hi ku wena u ta mi byala byo tsombela hakunene byi laveka ku a engisa maxi a mabyalela ya manene pra ku yena a ku engisa byi laveka wena u wulawula hi mawulawule lamanene
1: madrinya a mawulawula u ta rivaki
0: lava ku ringa a caya wena leswi yi mahisaku byona leswi u bikisaku byona eke a caya wena yo nandzi ya ku hundza leyi ya mina ndzi lava leyi ya wena yo mahi mawoku ya wena kata mina u ta swi vona wena u ta swi vona a ta ku gi a ku mahela caya u nwa mumbeta u nga zangari u huma u musiya hikuva yena a mapimo ya ku i alakanya ku laya ja ndzo tshikiwa laya ndzi vitanela pura ku ndzi mahacitile ihihi a ndzi lava ku mahacitiri kata mina eke a swilo byo maheriwa ha wena hi leswi swi nandzi haku laha ka mina wa wona ula ule maula ule la la waya ni ya kutsombela la waya utaona kusatu wa wana ata uya kutsomba ni mutakukwata majikane leshi nzita milava mwina vavambili
1: zina nichi utisi madrenya utanzira valela kuku kutia marisa na waha ula ula
0: utisa
1: nzita ula ula kutsombilisa nzita tsombilisa la haku ula ula nziku nzita kutringa chaya wana ya lombe na kwati ora ajwa kugashwa wana waku unuchela asikira shuku ini ini ja wa alakanya siku hinga chada ku padiri iti ama shaka ya mina mashaka ya wana ndao ya nao ama shaka ya mashaka ya mina wajwa alakanya ja nzita shamala hiku loku jitsuka Jumelela seniani kaka chika saroyana seuka hina lukunzuko ahe farm itanzujela kuka anga kimati itanzujela kuka akuna makesi anga gonzi jamina luku kila hei jumele nzuko senia zutu tuma zifamba wajua Zanza wonelela joke shuku bi hiko nziwe ya kukai sha keri dizer kani bastradori kani chini kostradori lwe himani bastradori lwe iti tenki hiku yini hifunana lumuka shukarato nini tsamu shuma hesa kuyinu ku leka hina hambuku hishukarato hambuku hivi alitsa ku angai mashilekaje
0: wena hewa nombi
1: hemela ndifamba ku akazvikaratu akalitsa ku ande lokwe kutsaka dzanza anzitolwe ku yatsama liku hizvikaratu ndanza zviwana siku kusungula ande heya hagumesa amuchadu hizvo hito haisaizo ja
0: afiliado wena unani lisini lonke zvoke lezvihulako azvi ajuhumi la haka milayo. Inayu loo. Maji, nzi ula hanyala gako na gamasikona la. Wena luku ulavali ranzula na yena akuneni. Mula kumuhete lana, wawono. Kutongo ni kutongo ani. Buriki wa muwona kumapingwa na yakwe. Ila mkaku yena. Yena, yela kuya mahachitiri. Kasi kumujwela kuwena, awi ili kuma mahachitiri. Mukombe, hima kombela ya maneni. Neju, unga ku, ahifambi. Famba leka mashaka ya mina utambeta dojidi ako mina anzi fambi ina nakata mina ahifambi hitavuna na hekwa sei numu woni la kulongo loko kwa sei kambi juko na leju ngatako ya mayaka juu giwani siku juku chati ngana wena unganu na wako valete la tinga na litia kutongwa nukutongwani majika ni leju lechi nzula ako mina fliadu kasi Mwina mwenki baba mbiri luku muta la kamina. Nzita munyika nayo, zi munyika na muhikona. Kasi mukota ku muswanana. Hakuwa haku nani leju hula. Hei, jwani sini.
1: Hei luku hiku hivika, lewe tengi nzifama nzilugara lejuwa jwa kumgaya magezi lejuwa. Preko hamu lumeke na kota kwekele. Anga hiku hakuna magezi. Wendi shaka.
0: Awuzi leju nzinge, wahi mumbisi nzene kaku hanya kaku. Iyalakanya ku apu hanya, yukwa lukue ata kunako. Jano kumuta mwechila, nzitatamu wonisa, ama wonela yaku, ativa leju yaku, aku hanya. Ahiloku akutiva kui, tena. Niloku akala kwanga kutivi, kuhanya kambi, afanele kuku, muku junta nguna wambiri. Kuwe kumwe hakuwa mwina, muvangwe. Ama hanyala ya sen, ni mahanyala ya sen. Nga ama tiwa. Majingona ni mwina wawambiri. Senu kabumano wangwe na madrinya sen. Zita hula na mwina mwenki wawambiri.

Hii Lucille Hoya Hoya ka mahungu ya Radio Mozambique ti hlokumhaka maphoyisa ya tiko ga Mozambique matirhelo mka ku kuma tlhamuselo wa zvigelo byi vangeleku anguzi ya mova nga daya makumambirhi ni munhu wa vanhu zavala wa zina loyi a PRM u nyimisele ku tirha wotlhe maphoyisa lawa ma nga kumeka ma vhumeleta ku movha lowu u hundza a poste de controlo leswo a lindela na u pakile ku hundza mpimo a wusikweni le Giyani lomu inyambani a ku hundza ka ntlhanu wa magidi wa vatirhi va Nyamuyechi hi lava vona va kumekaku na va deva a ENSS ka hlayo ya ntlhanu ni mambirhi magidi wa vona va nga tsalelwa a mahungu ma loma ndlini ka mina Americo Mukumba Bernardo Salomão eka u basopi ka muchini.

0: mahungu ya radio Mosambique. Maphoyisa ya tiko ga Mosambique matirhelo muka ku kuma a tlhamuselo wa swigelo swi vangile ku anguzi ya mova yi nga daya a 21 wa vanhu a zavala wa zinaloyi a PRM u nyimisela ku tirha woxe maphoyisa lawa ya kondlela mafambelo mo switarhatwini ma nga kumeka a posto de controlo leswo a lindela a osikweni ligiyani kuma ku andza ka hungu leki na yina kulori Armindo Masinki.
1: A ku nyimisiwa loko ku tirha ku na ni makungu ya ku kumehiwa a hlolo ni gonzo ya ku lava ku tiva ku hi ni ndhava va tshikileko a xibombenyana lexi xi nga hi ni vanhu vanyingi ku tlula mpimo xi hundza na va nga va chisanga kasi ku va ta khilela yin'wani mimovha. Hungu giviginyikwa ka mitirho ya Radio Mosambiki Hanersia Bata na ku himunyiki wa mahungu laha kumando provincial ya PRM. Nersia Bata a tingalo maphoyisa lawa ma fanele a ku ma kumeka ma nyima ku tirha kasi ka swi kota ku a ntirho lowu wa ta wu kehli wu ta famba hi tindlela leti lavekileko.
2: Foram suspensos enquanto decorre o inquérito porque não preveniram ou não fiscalizaram o veículo e detectaram que estava sobre excesso de lotação.
1: Kulaula ka Nersia Bata, munyiko mahungu la kumando provincial ya PRM na kare ahlawuta hi kungana kunyimisiwile ku tira wonke maphoyisa ya transito manga kari matira ka usiku ligia ga wazina hundzileko ku nga ve ku oneka mhangu ya movha yi nga vi daya a 24 wa vanhu. Ku alakanyisa leswaku a mitsumbu ya vamatsuva hi leyi se makunu yi kumekaku ndleleni a ku ya ka xibavava a provincia ya Sofala.
0: Bandla ga Frelimo lomu inyambani gi tirha hi lomu ka ku longisela a Gotsovanyani kutani ku muhlangano wa Hombi wa wu 13 wa bandla leyi u tumahekela a Nampula lembi gitaku 2027 ao rosga Frelimo lomu inyambani gi tirhela guvuru wa zihlanu loyi a ndzeni ka ku longisela ga nhlangano lowu kuma ku andza ka hungu na Idrasi Makhondela.
3: Amurangeli nandza wa hofisa ya ku lunghisela a Gotsovanyano wa 13 wa bandla ga Frelimo hi xinyimo xa provinsia ya Inyambani hi yena a kombelaku ku tihita ka hofisa ya ulunghiseli ga Gotsovanyano lowu hi xinyimo xa district leswaku nga yi tihita andzimeni ya ku tivisa leswi swi nga va swi gemiwa aka muthlangano wa Hombi unga maheka ximoyo ka lembe leyi ga nyan'waka. Arsenio Masingi a wulawula wa zihlanu ya loyi guvuru lomu kunene anga kombela kambe leswaku nga ku veni ku tihita ndzeni ka ku lava ku tiva swikhalo swa xitshungu kasi swa swi kota ku dokadokisana hi zona aka Gotsovanyano wa 13 u tumaheka wa bandla ga Frelimo.
4: Vá buscar todas as sugestões de todos os camaradas, de toda a população a nível do Buvur e trazerem para nós enriquecermos os nossos documentos para o nosso evento que vai acontecer em Nampula.
3: David Ruben, mumwe wa timembro ta ku zwiwa ngopfu ni ku tihita leswa ka district ga guvuru a wulile ka maluvano lomu ku nga va ni muthlangano leswaku a timhaka ta tihlawuhlawu timhaka ta ku pulicha ngopfu patsikambi ni mona nga timbela andzeni ka tihloko ta tin'wani timembro ta komiti ya district ya guvuru
5: loko hakunene nene swi tiyile leswaku a ku rivisawu tenke yi fuva ndzeni ka Frelimo a swi yi phambeni leswaku a Frelimo ku nga kumeki va kurhupi bindzeni ka Frelimo ngopfungopfu hi la ku vulavula hi ku laha district ya hina a Frelimo yi kona ya famba ha yi wona ya chololoka mazi a tihlawuhlawu Achihlawuhlawu a chifuve loko Frelimo i la ku kula ngopfungopfu lo mamboni mamana wa Masingi a sete digital du parti du Frelimo a yi tiki tihlawuhlawu va wu tiyisi mamasekretari ku a sekretari du comité da localidade de Nova Mambona da vila de Nova Mambona ma se ri kulumangana mativa ku ya lomuka maluvana a nga ya tshama ni mamembri ya kona ke a va premier sekretari va masirku va lomuka maluvana i siku gihi va nga ya va tshama va kapasariwa va nyikiwa nawu wa Frelimo ku hava.
3: Amurangeli wa komiti ya district ga guvuru ya banja ga Frelimo George Mantedi yena na ku murangeli kambe wa hofisa ya ulungiseli ga gotsovanyani wa 13 hichinyimu cha district a ulili lezwaku a banja legi hichinyimu cha district ga guvuru gita simama kuti hita anzimeni ya kufela kumbeta chihlawuhlawu mona patse kambi ni ugunyadu hichinyimu cha banja ga Frelimo
0: banja ga Frelimo lomu inyambana ngitira hilo mkaku longisela a gotsovanyane kutani ku mhlangano wa hombi wa u 13 wa banja legi utuma hikela a nampula lembgita ku ga 2027 a u hosi ga Frelimo lomu inyambana ngitira li a guvuru wa sihlanu loyi anzeni ka u longiseli ga a hlangano lowu lomu inyambane akuhunza ka 5 wa magidi wa vatirhi va nyamuyechi hi lava vona va kumeka kuna vadeva a ENSS a ka hlayo ya 5 magidi wa vona va nga tsalelwa Horace Yurumau
6: a vatirhi vanyingi lava devaku wa ENSS na va nyamuyechi ku nga konta propria va ravigata vuxavisi a hungu gi kumeke na kari gi nyikiwa ka mitirho ya rad Mozambique ha irundina thayimu waka muti wa ENSS lumuka province ya Nyambane kha khomsela ka yena loko a vatirhela vatirha ku nyamuyechi vakumeka na vadeva timali leti swi ta kumeka na swikari swikarata loko va tshuka va hlangana swikarato a ku fambeni ka malembe ka siku va hakeliwa tipecheni ta vona yena a kumeka na kari a khongotela a vanhu lava va tsaliseleko na ku ku vatirha a mabinsoni ya vona leswaku nga va wuya ta va hakela a tichapawu kasi ku manzi ku va pfuneka
7: lava nga muyechu nga va konta propre ha va kucetela ina ku va simama va titsalela lava ka ka va nga se titsalela va na kongomi security social ni pasi ni niti ni lisense ya wena loko ku nga yina lisense hi ta kombela a mkhwepa lowu va nge i declaration nga ufakazi kani mufuyi wa tumbuti kani mufuyi wa tihuku kani mufuyi wa yini lomuzonini wa zwi kota ku tshinela security social u tata titsalela n'wina mi nga titsalela mo tsandzeka ku rhela tshinelani security social va hi ta kota kuma malunghelo ya ku mu mayisa ku yini para ku mi kota ku mu rihela mangava lawa mi nga nawu mi ta kota ku ya manziku a xa manziku swi mi humelela mi kuma mabindzu ya n'wina hi laha ma yeneleko
6: i rhundi na thayimu wa ka mitirho ya ku yelana ni ta tipecheni ENSS lomu inyambana
0: hibongile inakulori Horacio Rumau basi mwingiseti a mahungu ya chikatilich manyimalaha hi nga se vala hi mi alakanyisa tinhlokomhaka hi na ku maphoyisa ya tiko ga Mozambique matirhelo muka ku kuma a tlhamuselo wa swigelo swi vangeleku a nghozi ya movha yi nga daya a 20 wa vanhu a Zavala a wazina loyi a PRM u nyimisele ku tirha a maphoyisa lawa mi nga kumeka a poste de controle leswo a Lindela a wusikwini ligiya nakona hinaku lomu inyambani a ku hundza ka 5 wa magidi kwa vatirhi va nyamuyechi hi lava vona va kumekaku na vadefa a ENSS a ka hlayo ya 5 magidi wa vona va nga tsalelwa mahungu ma nga longiselwa matlhela ma hingeletiwa ha mina Americo Mokumba Bernardo Salomão i basupela mchini.

0: kana vula kama ashirami kama amumu hichikamu ya kusawana mungiseti uchigeru cha kumakaka hina hiumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Hilosili, lechi chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa nava ulaula hi Metix. A Metixi, intiru uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku kama ulavaku hambi kumbelini ka viki patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking, kujulava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, tikomponi, tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo, kutirisa a conta ya kompuni. Akavanhu, mahala kurumela te chapau kati kompuni kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu, washkota kuukuma aka banku utirisa kuyona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
4: Uma boa companhia
3: a qualquer hora do dia.
2: 22:15, engana cá, hora é um bire. Tala com o saco, como se tila esticharrado em Moçambique. Le kumbeleni ka viki kanguna mungalo muka kuhlakana himshivela usiku gineni kanguna mungalo muka kutira ntiru uneni kanguna muyanza kuli yanzu ineni kini pali ma fambela manendo mwishitara tuini kumukumanda use chukwa na muhumula manzi kumu sumumisa lienzu luku hile hili kota hitaku hi amba mahungu laha se wazina kuni kilengozi ya bihanguvu wa zavala nga hiti poisela kasi hapona katungosta mimova chalisima kutiva mafambela laha shtara twini Keimarkis Swag é que está a matar Swag é que vai talejar 22:17

0: kana vula kama shirami kama hamumu hichikamu yakusawana mungiseti uchigero chakumaka kahina yumba nyanzi yodia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: 23:05 wa Mosambiki kulanzela bulu gipatsile kwa zvititsi zvinharo zva dzongeni katiko maputu gaza na inyambana kamishenya mutlya 19 ka setembro
3: doga dogisani adzongeni katiko
4: mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela evenseti
5: migivela hinkwayo lana a radio Mosambiki.
6: Vaiseti va emissor provincial de Maputo, Gaza na Inhambane, hoyo hoyo, kamintis limikatsa kasetichi sjaju sale nyingitim katiku, e kanle Maputo, Gaza na Inhambane, loko hi ningenaka mabuluyezu, namutla nkongometo ukulu, e kubula emintis leimilanjuaka, e hudzana, Instituto Nacional de Segurança Social. Alelu a Maputo, a kone mzambi wa wezu, e mamana Lucia Stoye, nkaji ya Instituto Nacional de Segurança Social, na ilika ji hizinja, lesa kuloko machamila mabekse kila hita ya mkela umwana nkaji a humakaka hudana leyi, ishi mshashi funjan kulu Maputo. Ya mkele majungula ya lesa kuhala ya kanchenchai, kuna vatatana vajaju Aristides Shlaule nkazi ya INSS, Armando Mugabe i pensionista, na tatana Titus Kosa na yene i pensionista. Horacio Romão, ama chamela manjani a Inhambane.
7: Senu Inhambane, varambo wa hinase vachikel hinkama, vautiva mtetu, vambiri, na irondina taimu ikhari yita ku hi e kutan INSS kunga Instituto Nacional de Segurança Social e amukele kambe baba cardio Horacio Faduku wa kuta hi kakuponi e vitona kusoko edulni limited se hivyo na wara mbova hina vanga kona lumu chingwa ni chena cha uhashi.
6: Kanuma msinene, ezanza kuvaa hii hoyo zela wa zambi wa vezu na hita kasungulela kohalanu shifunja nkulu Inhambane. Hii sungula kuvaa hivu tisa ka mamana irondina lesa ku imtini lesi INSS. Tiza kasone, hewi ni ntizu wa INSS, zishile mama Nairundina.
8: Zibongile, hili laku sangula hikubonga, akuvinti lehinga ikuma ya Radio Mosambiki para kubanya muka, hikumeka laha, jimwe hihasha mahungu ya segurança social. Acha umbiri, nzilava kulo setela, vankeleli, vangisete wa Radio Mosambiki, hiku sublinyara nguvu, kuengetela, ava kontribuinti vahina kungati komponi. Ni vatiri vakona va tikomponileti ni va pensionista va hina lava va nga reformara. I ndzi ta yaka ntsima leyi u nga ndzi vutisa yona. Assegurance sociale i komponi o chikanikiso lexi xi vangiweke hi mufumo para xi fela ku va xi vhikela vonkhe vatirhi lava va Mosambiki va kalaka ku va nga tirhi le ka mfumo. Maji a ku kumeka le assegurance sociale swi laveka ku va va titsalela va fela ku hlenga weti ni weti. Hi 3% tinharu a munhu wa 3% tingena hi le ka yena a murhangeli wa komponi ku va va a mali leyi yi famba yi ya nghena ka konti ya segurança social para manzi ku wabye va kuma amabindzu
6: kutani amabindzu lawa a lava va hlengaka ka INSS va makuma loko swi te yini
8: bongile amabindzu ya INSS matsala ngene aya ku sangula kuva va hlengile loko hi kuvula ku hweti ni hweti mayelana hi ku diskontara va kanalizara segurança social amabindzu ma nga kona hi lawa ku na ni ku reformara ku nga pension pour vieillisse kunani kureformara hi ubabyi unga chiketi antanga leyi vuliwaku ku nga ku ve pension de invalidation kunani ku amutiri lweyi a tlenga ku sigura social a luza muhefemulo wa siya anoni ya wanuna u hambi ya wasati ni vanana a sigura social ya sala yi khumbarela anoni leyi ni vanana lava va nga sala laha usiwanini hi laha ka ku amutiri lweyi na yena u na a hlengile inkambi ya hakela leswi va nge i subsidi por maternidad ka mamani wo karhi loyi a ti nga na titsaleriseko ra sosiyali a hlenga loko a kuma a khwiri a phuluka wa swi kota hi laha ka nayo ku a tshama tin'hweti tinharhu le kaya na hlayisa xihlangi xakwe a swi kota ku hi n'hweti ya wumuni a tlhela kambe a ya ya tirha siku ra sosiyali a tin'hweti leti tinharhu loko loyi wa mamani a hlengile ya swi kota ku hakela n'hweti ni n'hweti a 100% ya muholo wakwe inkambi hi laha ka nayo ku na ni wutxha ga subsidio por paternidade a subsidio ya paternidade ya hakeliwa papayi loyi a tonga a sati wakwe na phulukile yena u na a karhi a hlenga siku ra sosiyali wa swi kota a ku va yena a tshama 7 days le kaya a hlayisa sati wakwe loko a phulukile hi laha ka cesariana a nga swi koti ku dentro de 7 days a hlayisa n'wanana a tekala yi wali ka vana ja a mutirhi loyi wa wanuna ku nga papayi wa xihlangileki wa swi kota a ku va a gozara 7 days ya nayo na karhi a hlayisa sati wakwe a segurança social yi ta hakela a masiku laya ntlhanu masiku ni mambirhi ka papayi lweyi para ku valeta masiku la to kanga ya ngentirhweni ikambi ya hakela segurança social leyi nge i subsidio por doença hi laha ka ubabyi ka mutirhi lweyi a nga hlenga le segurança social loko a kuma ni ngumbi a ve a bashara o a kuma a ku ve a tshama kaya hi ku humula hi maxi hi laha ka atestado wa swi kota ku loko a kalamukile a tshinela siku ra sosiyali ni dokumente leyi nga ta le xipitali ni nge atestado medo para ta swi kota a ku kombela a subsidio por doença yi hakeliwa
6: kani vombu swinene mamana Rondina hikuva mi kotile ku va mi hi tlhamuxela ku hambanahambana ka mabindzu lawa vatirhi va ma kumaka so yenca i nge hi to tlula ka Gaza kambe hi le the ladies first ku nge ti avanghiza kutani hi buyela haleno kaya hi tata yangula mamana Lucia Stoye leswaku va hi navela ku va a hi tlhamuxela mayelano ni ku hambanahambana ku nga kone ka mabindzu lawa a hi tlhamuxeleki haleno mamana Irondina a kanelile hi subsidio de paternidade subsidio de maternidade velhice isone invalidezi hi kwini ku hambana loko ku nga kone ka mabindzu lawa
9: ni nga hlaya swa ku a ku hambanahambana ka mabindzu lawa u nga ma hlaya i swa ku ku ni mabindzu ya ku ma ve ya curta duração ni lawa ma nga ni i nga ya longa duração loko ni ku curta duração ni hlaya swa ku ku ni lawa ya ku na podo u kuma mabindzu hi na wutsemi nkamanyana wa wutsongo ku ni lawa ya ku kuma mabindzu na wutsemi a malembe ya ku leha ni ta dara exemplo hi subsidio por doença a subsidio por doença para u kuma a subsidio por doença tem que pelo menos u ve ka 12 meses antes ka ku u ve ni a evento leyi ya doença u tsemile pelo menos a 6 meses a mali yi nghenile ka sistema de segurança social a hi ku yi longoloka no we preciso yi longoloka mali ku janeiro fevereiro março abril nada pode u tsemile janeiro u ya tsema março u ya tsema mas ka xikampimo lowu wa lembe tem que pelo menos ku ni 6 meses ya entrada de contribuições ya sistema de segurança social loko hi ya khanela hi ma ya longa duração ku fana ni pensão por velhice tem que pelo menos munu aveni ai pelo menos tem que aveni 420 meses inga 35 anos e guleia ka koni lano mas hi ku koma pode pelo menos uni 120 meses kumbe uni 240 meses na nghenisa mali a sistema de segurança social e mapimo ya nkama wa ku nghena mali a segurança social kambe para u ta kuma a bindzu le bya pensão por velhice tem que u veni 55 anos com luku li wansati kumbe 60 luku u li wanuna hi leyi diferense nga koni ka mhaka leyi ya curta duração ni longa duração a ya curta duração hi na subsidio por doença subsidio por maternidade subsidio paternidade aka longa duração e como a pensão de sobrevivência, a pensão por velhice, a pensão por invalidez e lá nica ku amuno pode ir longa duração.
6: E ta sungula la ka kala wa mekanela ka leswaku i curta duração. E va mani lava va pfunekaka hi mabindzu lawa.
9: A lava pfunekaka hi mabindzu lava hi lava va nga titsalisa assegurança social. Lava va nga tsalisiwa hi tikomponi assegurança social, kumbe loko u li trabalhador por conta própria u nga titsalisa assegurança social u tlhela u tsema a mali weti ni weti. Hi makondisao lawa ma lavekaka ku u ta kuma a masubsidio lawa. Kambe a hi ku tshuka ntsena u ya ku mina na vabya na u nga kombekisi a pasi leli kombekisaka swa ku wena impela a wu khwatsikhwatsi. Swi fanelaka ku a loko u li ka dokodela u mu byela loko u tenderiwa loko va ku famba a tshama kaya a mpimo wa kutani u ku mina ni mutirhi na kombela ku mi nga ni nyika a dokumente leli li hlayaka swa ku mina a ni na makondisao ya ku ni famba entirhweni ke va ta ku nyika attestat de doença. Attestat de doença leyi hi leyi yi fanelaka a ku heleketiwa assegurança social na u junti pasi u tlhela u junta a NIB yi nga leswi swi nga ta ku nyikaka ku u ta kuma a subsidio por doença.
6: Kutani lana mi hlayaka leswaku i longa duração i va mani va pfunekaka va pfunekisa ku yini?
9: A longa duração nakona swa fanela ku u tsemile u titsalisile u tlhela u tsema mali weti ni weti assegurança social. A lava kumaka a mapensão lawa nga pensão por invalidez, pensão por velhice, ni prestações por morte, nga pensão por morte. Swa fanela ku hinkwavo tem que va titsalisile e tlhela va tlhela va descontar. Kambe para u ta kuma a pensão por velhice tem que pelo menos uni 120 meses kumbe inga 10 anos umbe uni 240 meses inga 20 kumbe uni 420 inga 35 anos tem que pelo menos u veni leso u tlhela u completara a idade loko ili ka 120 no 240. Ni hlaxa u completara a idade maka mo maka loko u lwa sati tem que uni 55 anos u tlhela uni 240 meses para u kuma pensão. Loko lu anuna tem que uni 60 anos u tlhela u veni a 240 meses. Mas swa endla ku wena uni 35 anos kambe na unge se completara a 60. Loko swi endla leswo swa fanela ku u nga famba u lavetela balcão la segurança social u regerera pensão la wena na unge se kuma 60 anos hikusa wena se uni ankama lowu u pfumelaka swa ku wena u nyikiwa a pensão em ga 35 anos de idade de desconto de contribuições.
6: Mecanela le no he subsídio de invalidez em tine leso
9: a subsídio de a subsídio de invalidez e pensão por
6: pensão por invalidez.
9: Por invalidez a para o como a pensão por invalidez kusunguna a médico yena hlayaka swa ku a wa na matshamelo ya ku u nga continuar a utiza hiku kumbe u na swikazato swa mavabyi swi endlaka swa ku wena u nga ha swi koti a ku u suka u tiyela ntizwini kumbe u tiza ntizi kumbe u nga u tshuka u ve ni a maproblema ya ku u nga ha voni. A loko munhu a nga voni a nga tshuka a nyikiwa a junta medica yi mu nyika a junta hi ku wena a wa ha na matshamelo ya ku u nga tiza loko yena a hlaya ku hala ke ya ku mini a ni li mutizi kambe swoswi hi swoswi va ta mu nyika junta a junta lezi a buyisa a segurança social loko a buyisa segurança social a loko a ni makondisons yi nga wana a makondisons ya ku a buyisa junta ni ku a veni pelo menos a ka xipimo xa 5 anos antes ka ku a veni problema lezi a ni pelo menos 30 meses ko entrada de contribuições a ka sistema de segurança social. Loko u ni makondisons lawa ke wa nyikiwa a pensão lezi bya pensão por invalidez.
6: Inaka tatana xilawule a halahayaka ka ncencayi hi navela ku va hi sungula ku twisisa leswaku kasi loko ku kaneliwa hi subsidio por morte hi swona i subsidio por morte i va mani lava va nga ni mfanelo ya ku va va pfuneka hi subsidy leyi?
10: Kani mambu, ni navela ku losa aka vayingiseti va Radio Mozambique hi tlhela hi khensa funsi a ku va hi kumile a nkamanyana lowutsongo a ku va hi ta vulavula Xitsongo mayelano ni matirhela ya Seguranza Social. Kambe a ni nge se naveka a nhlamulo ya xivutiso lexi yo ni vekelaka xona, a ni navela ku kombisa a nxaxameto lowu u hi tekaka ku ve hi ve kona haleno Radio Mozambique siku lela namuntlha. Hi kona haleno hi ku mayelano ni ku kulungela a siku leli a Seguranza Social leyi vumbiweke, a sisteme ya Seguranza Social leyi vumbeke ha yona la Mozambique. A 18 de setembro hi tlangela a ku vumbiwa ka sisteme ya Seguranza Social lana Mozambique. Se hi mayelano ya swona leswo ku ni mintirho yinyingi leyi hi mahaka tanihi xikanekiso xa Seguranza Social. A ku fanela ku hi sensibilizara a vahanyi tiko va Mozambique a ku va va tivalisima la sisteme ya Seguranza Social. Endhawu hi leswi hi kongomaka a mintirho ya hina yi kongomataka swona esiku lela namuntlha hi le ka makungu lawa. Endhawu hi mayelano ya xivutiso lexi u ni vekelaka, kambe loko u ni pfumeta ni la ku vulanyana marito mambirhi funsi laha nga nkongometo ya ku yi nga humba a Seguranza Social. Yi humbeliwe yini Seguranza Social? A Seguranza Social yi humbiwile leswaku yi ta vhikela a mutirhi loko a kumana ni swirhalanganya leswi mitsimbaka swa ku swi nga mutsimbaka a ku ya ntirhweni. A objective la ku sangula lelo, a objective la mbirhi loko li nga kongomisa ku humba Seguranza Social i ku loko mutirhi a suka misaveni a Seguranza Social i nyimela a ndyangu. Endhawu swi ni lisima ku hi va hi kongometisa a xitshungu xa a vahanyi tiko va Mozambique ku va va tiva swa ku hi waha makungu lama nga kongomisa ku kuza ku humbiwa a Seguranza Social. Kasi ke mayelano ni xivitiso lexi u ni vekelaka xona xa ku i va mani lava faneliwaka hi subsidy pour mort, hi ya ka xiyenge lexa vumbirhi ni nga ha xivula a nga objective general numero 2 ya création de Seguranza Social, garantir assistance ou subsistance do trabalhador ou da família do trabalhador em caso da morte do trabalhador. Então loko mutirhi a sukela misava a Seguranza Social yi fanela ku sala yi nyimela ndyangu lowu wa mutirhi lweyi. Yi nyimela mani? Yi nyimela loko a le wanuna a nga sukela misava, endhawu yi nyimela nja a mamani ni vatsongwana. Loko a le wansati yi nyimela bava ni vatsongwana. Endhawu a ka ku nyimela loko ku nyikeliwa swiyenge swinharhu swa masubsidi. A subsidi la ku sangula hi leli chiwaku subsidi de funeral, anga mali leya ku pfunisela ku xava ka xawu noe. Se a xinyimo xa vumbirhi hi lexi wa ku subsidy pour mort, anga xivitiso lexi u ni vekelaka xona sweswi. A subsidy pour mort li nyikiwa ndyangu ya mutirhi luyana a nga kumeka ha tsaliwile Seguranza Social hi xipimo xa 3 wa malembe. Indzeni ka ku loko a sukela misava nyamuntlha ku lava ku ale hi nghena ka a xipimo xa 12 wa tin'hweti ante xika siku leli a nga falisira hi lona. Endhawu ka 12 wa tin'hweti leti ti nga hi kuma pelomenu 6 wa tin'hweti leti ti nga hakeliwa a macontribution xa Seguranza Social. Endhawu loko swi maheka leswo se li kona requisito leli li nyikaku a direito ya assistencia na morte através do subsidio por morte. A ni swi tivi kumbe ni swi vekile khwatsi. Endhawu ku nyikiwa mani? A mali leyi dividiriwa hi ka vatsongwani ni nkosikazi kumbe mfelakazi kumbe bava loyi a nga feliwa hi nsati. Endhawu 50% yi nyikiwa vatsongwani, 50% yi nyikiwa a nkosikazi. tamale leyi yi ringana xipimo xa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya muholo lowu mutirhi loyi a nga wu hola. Loko a le pensionista yi ringana ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ya valori la pension leli a pensionista loyi a nga hola lona. Hi leswo ni nga swi vekisaka swona.
6: Kutani loko a le matshamelo ya ku va ku nghena a n'wana nakone ku nghena viyuvhu kumbe viyuvhu i mani loyi a pfunekaka hi mali leyi?
10: Khani mambo swinene. A loko ku nga na a viyuvhu kumbe viyuva ni vatsongwana, a mali leyi yi nyikeriwa ka vatswali va mutirhi loyi a nga di xikonda ra siguransa social. A 50% i nyikiwa bava, 50% i nyikiwa mamani.
6: Vanhu lava va fanele ku va va tsalisiwile hi mutirhi na ehekona hi vutomi kumbe i ntirhi lowu INSS a wu hambaka wa ku va a famba a va hlota?
10: Hina hi nyikela ku a vatirhi a va twalizari sempre a madokumento ya vona le a sistema le siguransa social a INSS. A nga ku bala swa ku ka agregado familiari la mina ni na mani na mani na mani na mani a nyikela madokumento ya yena. Leswaku swi fasilitara swa ku hambiloko yena a sukela misava, asiguransi social se yi ta ve na wona madokumento lawa ma nga wufakazi la ku ka muti lowu ku na loyi na loyi ni loyi a dependeraku hi mutirhi loyi. Kambe hambi a nga nyikelanga madokumento lawa, asiguransi social ya swi kota a ku famba yi landzelela timhaka leti. Kumbe ku loko va andyangu u tshunela siguransi social, asiguransi social yi nyikela makungu swa ku va fanela ku mahisa leswi na leswi na leswi para ku va ta za va kuma yini a bindzu leli la leli a mutirhi loyi a nga liveka hi madixikondo la nga ma a sisteme ya siguransi social.
6: Kanimam swinene hi kongoma a xifundzankulu Inyembani hi navela ku va hi twisisa ka tatana Cardio Faduku leswaku hi kwini a ku kazateka loko tinkomponi ti tlhanganaka nakone ha tiva leswaku a ta ku va ta ta kombisa nkomponi a ku va ku nikeliwa a male kumbe ku hlengiwa male a INSS ku ni ku kazateka loko ku nga kone a maencela hi wane.
11: A ku sangula ku vula nomu wa mina ndza bonga Radio Mosambiki hi ku hi ramba hi ma a programa leyi yo saseka pra ku vulavula xingetano ku nyikela ka INSS ka timali ta INSS. Kota komponi hina hi wa Duni Consult Limited i komponi leyi yi pfunaku tikomponi tin'wanyani a koletara timali ta INSS ta vatrabalhadori ta tikomponi hi nyikela INSS a timali leto ti mahisa ku i 3% ta vatrabalhadori 4% ya komponi hi patsa hi tshama 7% hi posa pra tikonda ta INSS. Hina kota komponi na hina ha marona vatrabalhadori va susa 3 a komponi ya hina kambe nga Duni Consult wa susa 4 hi patsa hi posa ka INSS. INSS kota xitetisano leyi yi khomaku timali ta hina pra siugamanziku a yi gitivi siugamanziku a munhu wa swi kota ku vabya wa kuma n'wana wa luza ntawu hakuma a michumu ya yinene kwaseka INSS loko hi posa timali ta hina ni kambe vatrabalhadori pra va kuma a mabenefici lawa ya INSS swi laveka ku loko va nghena ka komponi yo karhi tenke va titsalisa va nyikela mabeyi yabyi ya manwiti yabyi na va ni makontrakti ya makomponi lawa va tsalelwa weti ni weti mali yi famba INSS. Zwa maheka zwa ku tikomponi tin'wanyana va nga maheli swa ku vatsala va trabalhadori a swin'wanyana hi ku a tikomponi leto a hi tona hi toche va mahaku mitirhi leyo swa maheka swa ku va kuma munhu wo karhi a ku mina ndzi consultori ndza mahatirhi wa INSS ni zwa mafinansa ateka ama pepa ya majati kompon leto atirisana na tona na nako nzama kanalizasao ya INSS kuve wa trabalador wa tsama malembe loko vaya utisa INSS ati maltaina to to yini papa ila nzona ku hakeli dojano munhu loyi talavesha sengolo ku 3 dojimeli set pranyamukha loko ationa munhu akwepa INSS ka ashiki INSS ai seri ngwata INSS ivanhu lava vati mahaku ha ina tiva ta consultoria empresarial enquanto as mais lezo kulaveka loyi alava ku ku hakela INSS atrisana ni kompuni ya ku inene lisima a kompuni hina i fakaza zwa ku INSS tenki qualquer munhu alava ku tirisana ni INSS tenki akuma a kompuni ya lisima vela para i vonelela akanalizara timali leto para inga kumi vatrabalador va ku loko va lava ku chikela ka mali wo reforma va wona tikonta ta INSS a ti tsakisanga tini malembe to kala ti nga hakelanga hi mana to hakela mali i problema ya hombe leyi hi kompon leyi nga kara yi posela para consultori loyi wa individual loyi a ta ku mina ndzi yingene leyi wena consultori ndzi vonele vatrabalador bya timhaka ta hona loko lava ku chela INSS INSS ta ku a fole leyi nga petiwa leyi ya malembe ndzhaku tenki mayi wa ratificação a ratificação leyo ku chela timali ta kureto ta vanhu lava va nga cheliwanga ka INSS ka mali lowu wotlhe loku ikambi INSS a ta kobra timulta a timulta ya tin'hweti yotlhe leti ta tin'hweti ta malembe wotlhe lava ma nga kala ku hakelwa timali ta home ngopfu ti famba hi masetori a setori ya service financiero na non financiero inga setori ya hina loko phazama hweti yi nga hakeli i 10,845 u to hakela yi nyingi mali leyo ntao a swo karatana swa INSS hi leyi ya hina va consultora van'wanyani a hina lisima van'wanyani vo maha michumu ya ku goha a mitirho ya vatrabalador ntao hina kota dulni consult hi lava ku fakazi va ku ku laveka mu lava a tikomponi ta lisima pra timaha mitirho ya yinene kota dulni consult a mahaku vonge
6: hi swona hi tlangelile swinene hi ta dzingisa ku va hi vutisa haleno a Maputo hikuva hi ni a muzambiwa lweyi a sukelaka na yena eka hubyana leyi INSS hi kanilaha tatana Arnaldo Muteto tatana i tinyingi kumbe ti kona tikomponi leti ti tsemaka a mali a vatirhi kambe a mali leyi yi nga tlhasisiwi a Institute National de Seguridade Social
12: ni losa vayingiseti va Radio Mozambique especially a delegação da província de Maputo ni ku losa vatizi va ragulisi ni hlamula a vutisi wa vakwavo ina i tinyingi tikomponi leti endlaka leswo tsemaka a mali vatirhi mali leyo yi nga ha kongomisiwi a Seguridade Social yi tinyingi tikomponi leto yi nga ti hlaya a ti primer semestre ya lembe leti o universo de 13,369 wa tikomponi na tideva mali leyi ya 1,007,533,230 hi mali leyi yi diviwaka a ti ku hela ka primer semestre ya lembe leyi
6: kutani tinkomponi leto ti deva ka ti kalaka ti nga heketi a mali a INSS i ntswini leswi swi yenciwaka hi hubyana leyi a ku va a tikomponi leto ti kota ku va ti hakela kumbe ti tlhasisa a mali leyi tsemeliwaka vatirhi
12: ku hambiwa maproceso para ku kota ku kuleto ya kela ati maledi INSS iwa mama processo leswi ngo ku notificara ati ngoponi para tita tsuneka INSS para ti hakela maledi kambe handle ka INSS loko tinkuponi leti nga swikoti e via la ba notificação INSS INSS wa rumela ka via judiciária para ku aquilo admalili também a outra via é o tribunal e parte il penhorariwa a mchumo ya ngopone ku kota ku kubeka ku amalili ya batirlinga ya tshutariwa ingena INSS
6: a tikomponi loko ti khwaveliwa hindlela ya ku va ti kota ku va ti tlhasisa a mali leyi ta yamukela ti swi yamukelisa ku yini
12: koma a ni hlaya ntshava ku ni tikomponi leti loko ti resebera a manotificasawu na ti nga hambeliwanga presawu likulu ta ya ta negosiara a INSS para ku hakela timali leti masikuni leti ti rejistiraka ti nga fambi hikolano ku rhumeliwa ka maproceso lawa ma nga hambiwa manotifikasawu ma nga hambiwa INSS ma rhumeliwa matribunali ntawu i matribunali ja va kha va landzelela ka mali leyi leswi hi xilungu va ku cobrance ku receiver
6: hi swone hi ta tsutsuma hi kongoma a xifundzeni xa ka ncayincayi a ku va hi ya yingela a vumbhoni bya Armando Mugabe. Armando Mugabe i pensionista. Armando, khanimambu swinene ku va mi hi yamukelile. Hi kombela ku va mi hi tshandzela kutsongo xihitana mayelano ni ku yamukela kwenu kumbe ku pfuneka kwenu hi mintirho ya INSS. Mi pfuneke hi mayincela wane.
13: Khanimambu, ndzi rhandza ku tlangela aka xirhambu lexi. Ndzi veka ku bonga hakunene hi mbilu hinkwayo. A ku tlangela i ku nyingi loko i le hi ku ehleketa ka mina ndzi le a ku fika ka segurense sociali lomu Mozambique i ku chika ka xikwembu eka vutomi la mina hayi yini ndzi mbala leswo ku fika a segurense sociali i kwantu se a ndzi karhateka hi ku mina ni tirha hi private sempre hi ku lava ku tiva swaku na a loko ni ta fikeliwa hi ntanga ya ku ndzi nga hi ntirhweni i ni ta hanya hi yini swi va swi ndzi tsandza ku kuma nhlamulo maxiku a lweyi a tshamaku ka vafa mahlu a ni tihlula lin'we i hosi mina ndzi ni tihlula lin'we ndzi ve ndzi suka ndzi ya mafinansa ndzi ya ndzi ya vulavula ni wa munhu ni nga mu tiva ni ku phiya mina ni na ku kuma a ku ndzi pumba mali ya mina leyi ndzi holaku ndzi yi veka laparanta feku reformara a vuya ndzi nyika nhlamulo ya ku ndzi ni ta swi mahisa ku endzi ku endzi ku e maxi a swi swa mfumo swa karhata swi lehe hi ntamu

0: Matlasa 5 horas hi xuxa xikanwe.
1: Inyambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, zinakunga chotu uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, azongeni kati.

Mixeto grande ka kulosa niku ko yezela ma endlela wa hi singuleke antrisanlo wa swifundza nkulu gaza maputsu na nyambani lana loko le karicho ka matrela hina kampunzi wa namuntlha hi nga ta ve fambisa xileswi hi nkarhi wa meyanoti na 45 bedoto xi ta kuma sawodi nutrisao a nga ku va hi vulavula hi ta majele ndzhaku ka leswo mixeti loko hi ta ku maora na 30 minuti xi ta kuma xihundla xa ntirho hi 2 hours xi ta veka mabulu ni mixeti ka ntukadukisano ku ta landzela a nkarhi wa ku va hi ba avunanga ka xikolo nostrokamus hi nkarhi wa 3 hours na 30 minuti lana nokonoko nga ta ku kumetaka kusuhani na 4 hours na 30 minuti la swinali ya karhi hi endla a nhlelo wa matirhelo ya hina hikusa hi nkarhi wa 4 hours na 55 minuti ku ta ku kumetiwa xiyenge xa mintirho lana swifundzankulu swin'wana na swin'wana swi nga ta ve xi tamela a mintirho ya swona na byela mixeti kumbe ku mi tsundzuxa leswaku hi kona mpfhukeni na le karhi ya swa antsindza wa swifundzankulu gaza doropeni la ka ncenca hi kola ka 90.9 ka frequencia modulada nakona mixeti u nga hi kuma hi kola ka 88.8 aka masenjena kumbe ka mapayi ka masenjena i 97.9 ka ndindiza i 89.2 ka masingiri u nga hi kuma hi 101.7 kasi xifundzankulu swa nyambani hi kona mpfhukeni hi kola ka 1206 kilohertz a hon'wini 101.2 ka masinga i 89.9 ka mfunyololo 88 kasi le ka mabote mixeti a nga hi kuma hi 91.2 ka mapotsu hi kona hi 108 kilohertz ka onda media magodi i 80.0 ni ku va ka matsolo a nga hi kuma nakona hi kola ka megahertz 101 kasi 102.3 lawa hi maendlelo kumbe tindlela ti u nga hi kumaka ha tona loko u ri karhi u lava ku yingisa a mintirho ya radio Mozambique Gaza Maputo na Inyambane. Awuxeni.

Nga tsiki ni swingo swa hina swi hi hlanyele ku sa hi nga pfumala leswaku va swi hi dyela makondlo swi hi khomela makondlo kaya hi fanele ku va hi vekisa khwatsi ku sa ni wo makondlo ma moxa lomu ndlwini u ma kuma mathuthurukisi lexi ma xiyisa le wu lava nchumu swa wa ha xi kumi makondlo ma tumbetile mingset swo swi khimagijani hi kuma ugaru nombeto.

0: ahishashisa gutongo havunangala ngungu nyandi angeti umutavanu sifuyu swavanu tu umoelanga ivanga tio wakalura arolela leswi tsemerisa kuva hita munyika Sawudi nutrisawu inkomu swinene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwikisitiwe kurenzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona kuhlayiseni ka muzimba. Nongoloko ubindzuliwa u tlhela u kombisiwa a Francisco Nsimbini amara buduya aka ulunguluxi lamarito ni mpfumawulo na hi karhi hi ku navulela wingiseti linene. Ku ve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposi yi tlhamisela swaku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela, kambe hi fanela ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya. Lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamelo hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba.
4: Nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka ku sempre tenki yini almetasolo hinkwayo ya almetasol sawudave lamadyela manene. A madyela manene a ku dya a swilo leswa ku durha i ku dya swilo leswi yenetaku a muzimba wa hina. Alani ka madyela ku ni swigava swinyingi i sinku wa swona ku ni leswi hi swi vitaku a ma-alimentis degracement a swakudya leswi swi hi pfunaku a ku yini a ku kula axo ka swakudya leswi hi khuluma hi tinyama leta ku hambanahambana hi khuluma hi matandza leyi tiserivadi swakudya leswi swi hi kulisaku swi kulisaku muzimba wa hina. Ma-alimentis degracement swi swi laveka pra hinkwenu mati ngopfungopfu i pravana hikuva hi swi tiva ku vatsongwana hi vona va ku vali ka pazilela ku yini la ku kula mati a mo va hina vavakulu loko hi nga swi kumi leswiya ku ri ke handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaku emuzimbeni ka hina ina unopodi hi ginorari ku leswi hi ngo i swakudya leswa ku kulisana mina ko museni mukulu a na hadyi a hi swona mati ngopfungopfu vatsongwana va hale ka pazilela ku yini la ku la ku kula mati swa fanela ku na hina hi dya a swakudya leswi. Van'wana a fanela ku ga matandza mamani na yena loko wa hatikile va fanela ku hugaka ya fitwa kanyingi loko hi famba ku tirheni va ku nadya no pondi adle hi ku n'wana ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo ku lava ku n'wana a ga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi tlhamusela swoswi.
3: Hi ku landzelela ntlhari ya vudahi i hi tlhamisela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi.
4: Ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentis protetori swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a maalimenti lawa hinkwayo swakudya leswa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma masawu la ya ku munta digest ya madispresa loko ni ku masawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdure group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku khulume hi maverdura masawu makofu mathapa hinkwaswo leswi hi kumaku masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana hi paipai hi laranja hi banana hi ndhawuni leswi swi ka xigava leswi swakudya swa ku vhikelela a muzimba wa hina. A muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i mafontlha lama hi vhikelelaku ku hi kwini hi teliwe hi mavabyi axo se loko u nga dyi a swakudya leswa ku ku vhikelela a masontlhwa lawaya ma nga ta veiwa ni ntamu wa ku hi defendera kaakakwini wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ntawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya mati loko ma hi kuma hi li bof swa kala ku munhu masontlhwa yena ma nga tshamiseka lomuzimbeni a vadya a nga dyeli i handle ka leswo ku ni xigava lexa wunharhu. A xigava xa wunharhu Shikuluma hi saku dale saku hinyika ntamu nga swi balisa xileswo alimentary debate endawu ka saku daleso hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula endawu a saku daleso hi leswi hinyika kwini a ntamu swa kumeka swi kali hi ku loko wambu wu kuma lapawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wu kuma kumbe muwambu loko n'wambu wa le kuma zambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi swi kotisaka swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelimenji wa makuma purke a loko ni ku tenki hi ga mapawu hi ga mtsumbula hi ga zambani kumbe n'wamba ni li leswi hinkwaswo tenki swi kumeka a ka purati lawe fili ka refeshon lawa tenki u kuma a swi gava hinkwaswo leswi sa saku ga ni nga ha swi mbalala umpoku di tudo kuni xitsongo xa ka u gali ka u kulisana kuni xinwe xa u gali ka ku vhikelela na mabangu kuni xinwe xa u gali ka ku nikana ntamu ni xinwe xa u gali xi xa ku nikana a ntamu lowa ya concentrate
3: mrambi wa hina aya mahlweni a hlamusela swigava swa swakudya ni lisima la swona
4: xaumuni anga lexa ugamu anga swakudya swa ntamu ngopfu swinene leswi swi ta pfuniselaka xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi hi swimahaku durantu dia ne hi mhaka maalimento lawa se ka maalimento lawa hi ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomizi leswi hi swi kumaka ka swigava leswi por isso engo energia concentrada e só podia enquanto ele tinha ganho uma fura resumindo e só podia ele ganhar uma fura daí ninguém abala com o goleiro a Mozambique aí na lechila de cabo co e com ele ganhar esse paneleque anda com inida impimo nisso e se gava ele ninguém se bala só só podia leste Mozambique aí na usi lavaco baixa essa é quanto a conseguir a coini a só podia xingue com a grupo enquanto ninguém abala lá kuna aku hambana ka ku lwe anga xikritorio tenga anga ku tongo lwe anga pedreiro kumba tiva ku tirho un'wana wa ku hala ta tenga anga ka yiga importante ke hi siku tenga iga makhambi ya manyingi na yiga ku tongo hinkwenu no importa profisan leswi munhu a tirhaka swona
3: a magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
4: swa fana porque ku importante yene ka mutimba e verdade ki a ka nkama lowu wa wu xika ne tenki hi ganyana a swa wu gasa ku hisa na verdade a rekomendaso hambilowu ku nga hisi a swa wu ga loko fika tenki u kuma na swi ku pfumela manje nkama lowu wa wu xika lowu tenki mesmo hi reforsara a patilela ku hi ga a swa ku gasa ku hisa hi tolovela ku gali ka swa masopa swin'wana swi vita makaldo manje i kari ya lin'we ni swo leswa swa masopa hi phuza matyani matenki ni ya tensawu leswi humelelaka nkama lowu wa wu xika a ni swi tivi kumbe hi mhaka swo xirhami hi ni wu lolonyana ni kumbe ni ku pfuka u sweka leswi wu hlantswa a swakuga u ta sweka munta de jesus hi dya leswi hi ngo i ma first food a nga maalimenti xipronto swa wuga leswi swi kumaka se swi swa mayenakadi swi ta se swi le ka xikotela hi ntawu hi tisaswaku leswiya swi ta hi hantlizela a ku yini futhi hi nga khomi mati hi ta kuma xirhami leswiya hi ntawu tenki hi nga swi mahi leswo a swa ku ngi yi ma refresh ku hi nga swi phuzaphuzi gurupu hinkwayo ya swakudya leswi nga ni chukelachukela purke hi leswi hi tolovelaku ku swiyela purke swi fasi ku hi swi kuma hi swi maha por example jani tshumisa ku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku likhwela va tlha va tata chukela endawu chukela na lonawu a ni laveki muzimbeni purke ni ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana masikomi hi kaya u hambi hi nga leyi kaya hi vona ku a tani leliya li ta ni mabele tani ku kumeka ni teka chukela ni tata nkama wina ni phuza chani endawu tenki ni control ni chukela leyi ta cherau kumbe ka chani kumbe ni swakuga swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasi la feso pura hina hi swi vonaku swi vevukile ku hi swi kuma endawu emazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana kumu tali a ku na ku hambana matenki hi reforsana ku hi ga yini hi gama a swakuga leswaku vhikelelana ni nga ha swi mbala hi ku hi nkama lowu wa wu xika lowu mavabu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yi nyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko nga wu trata ribena wona wu ta vitana xin'wana ntawu important ku hi ga yini a swakuga leswaku hi vhikelela a mavabwi se ni nga ha swi mbali ku sunguleni swa ku fana ni mafruta ya ku hambanahambana nambi maverdura na wonawo ya ku hambanahambana
3: a mi tlhamusela swaku a chukela li laveki ku li tatiwa ngopfu swin'wanyana swini swa hi swi ni lisima mizimbeni wa hina kambe a swi laveki ku ve ni swi tatiwa
4: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma refresh ni kulumile ni mafura kwa hivyo kwa sababu galisa kama fridge au fridge liwa sababu kati kulapo hivi pumba nile sababu tesa shikotela sasa kulumini nitakuni chukela kuni ma refresh kuni amafura ni sababu kwa sababu kwa fridge liwa sasa nile sababu tata shikotela ishimwanyani si umelela kwa kama lo asirami lo amuzimbo hayi nakula kuifitiva sababu pelo menji siku iko sigira kufuza 2 litros ya maji durante o dia, nele 2 dias eu me tenho como um, mas em como eu acho ramilo, e mas acho rami, e tipo em dia ele lhe pito ora, na verdade a ele lhe pito ora, mas acho ram, mas não posso passar como Zimbabwe na rua lito, na ele lhe pito ora, a Zimbabwe não lava 2 litros, mas então tem que pôr a mais, não deu um galito a angato, porque em Zimbabwe na lava mais, a deu um não galito, mas acho ram, a Zimbabwe não anima mais, nesse lado está com equilíbrio, a alimentação saudável. Anga madela manene, inji no pinda pinda, ima madela manene. Aku higa si gabe enkwa sasa kuda, irespeta la sa ugalisa kukulisa, sa ugalisa kuzigelela na mabazu, sa ugalisa kunyikana ili antamu. Kula kuhishige enkwa tulesho, kula kuhifuza mati, durante udiye, kula kuhifuza mati ama nyingi, kula kuhiku ini ambiku nishirami, inga kutu makale ya pratika ya atividadi shizika. Kukitenki idabe nkwantu ya mzimboi, ya uchukumisa, ya satani, ya uchukumisa mzimboi. Ambi, ifti wakutaka, ratasho vikulu kuhiza, ifika makaya, ila kusimingele, inda unuko jikosa pakuli. Kwa kukati timena ina, maja mzimboi, ina ulama makuidadi ya ina. Inda umajela manene, uchukumisa mzimboi ina, ipuza mati. Ile sintagwela kwa awaingisiti.
3: Evugamu mrambi wa ina, kari ya vudai kleuzi ya nyampose. Atatia kuwa loko mutsamitiku anishivutisu shokari. Maila nita majela, angashukota kasikuwene ya kongoma mtini wa vudai kuwa ya kuma antamselo kati ntari tamajela manene.
4: Amunu loko anishivutisu maila ni majela, atunela sibehela, ya kesa shofi. Ashibejela kai na kuwa kona na wabatirisa na kumaila ni majela nsena enge ya ralisa kumuna ata kumwa infirmero ate kuwagwa kuhini kululu ya tende kauti makata majela nsena intao hawa kuneli sibejela wala vetela la hiba kuitela lava kutrata wati makata majela wata kumbiwa kakubaya kuhini wata kota kushklaresera chingwani chingwanyani saka manga sisi maila ni majela ninkama lo hoshika ninkama wa malanga na mbima ina ni mabago kusofi kuni mabago ya kuambana ambana ya kunaona mafanela kuini unima wa jela ya kufambela ni mabago la wea unga kao unga umanga tunela watela sibelela wana metela na ni wadaiva majela
3: mungisituwa renzeka enyima kola ni nongoloko wa nyamunta wa majela manene pangalatuwe Francis Kunsimbini kavu binzuli ni ukumbisi la nongoloko luu kavu kandisi kuwe na Amara Buduya.
1: Majela manene
2: nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka ima jela lao manyikaka utomilinene
1: majela manene.

0: 5 horas isusha chikamwe
1: inyambani Gaza ni Maputo
2: uyiti ichana ikweni tranga katembe
3: matimu ya kuhanya usungu kati tautomi kukenya tamiri ni magela manene zinakunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki Aizongene katiko
4: Mpela mkiseti Linyamutla iba masharvo na Hashtisha shpali Umaora 5 minutes
5: Lomonga umana pakiti Oh maga wene Seta umanye Fida Matisola me
4: Ani niti isi ya kumatishpeza Eli kama siku lenga kawana la Baba sati varanzango pukubabani shikalu kube asikhalo swa kona leswi vanga na swona vavasati swi tlula ni misisi ya nhloko leyi u nga yi hlaya u yi tiva swaku munhu na misisi yi nga ki ka nhloko i swikhale leswi nga na vavasati u ta mu ta hala a kombela mali ya ku ya kwe kwini kwini kwini kwini a kombela mali ya mamega a kombela mali ya mucovelo a komba yu a leswi vanga swi nghenela vavasati swa ku kombela leswi

Mas este é Zarco Ferreira, que liga uma hora na 19 minutos, em que estão para o Chavano. O na famba tlatlhelela a mitlhamu ya vanhu va famba kululela kumbe xigwinya lexi va nga phasa wa hlomula kumbe vhondwe le nga phasiwa wa hlomula nakona aka masiku lawa hi nga ka vona na hina hi fambaka hi riyariya hi fanele ku va hi civuka khwatsi hikusa ku ni tindhawu leti va tshembisaka ku va ku rhiyiwa ku hlotiwa hi ngopfungopfu hi vulavula eka tindhawu leti ku kumekaka ndzeni ka mapark leswo swa tshembisiwa hi nawu hi nga tshuka hi khatisiwa malembe ya ku tala ngopfu swinene hikwalaho ku va hi kumiweke na hi hlota ka tindhawu leti ti tshimbisiwaka ida Eugene Mukhavelo ya wona yini nkati a ku ni siya u kala ni salani cimana ka leswiya swa magambu ya sonto namuntlha hi vhiki hi tlhangarisaka la heyi ya karata mhaka ya kona.

0: Que se demora na 30 minutos, em Caruache, onde já sentiram.
1: Kunyan halo sa kang minawa na kulori. Hi fumile no kuvi hi bole hisha kanya na laha. Ni nanya na wakutani wakamani. Ntumbi ya mashula ya shigingi. Wasati wa msandiki hakunen. OMM. Akuwa hiya na ugamisa kwa ikela. Ntijua kwa ikela kama mpodi mheme anoint. Kambi madrugada umawara jala ngilin la shtratuin. A dirigir a mova, o arrombo, o que tem 72 horas passageiro. E cobradora lá, movendo, o que pacavano, o que ela maputo, minha mãe que a uia rishimoio, já tem mais o afamba que tu anti, atingela, cuia beira, cuia atavula hayet. Hahan, avito?
2: Mimi nika fieri na Justino Savanguani.
1: Malemba na mangani leu na uia beliquio.
2: Na 30 anos de idade.
1: 30 anos? Hahan, unika malisili langileni. Ushikotisa kuyini ku dirigira khwatsi ya movha wakutani. Shofero wa wena angana stress. Hakuva wena hi wena u khumile ku ntirho wa ku nghenisa vanhu lava xikaku van'wani u va pfuna hi ku va khoma hi woko ni ku va tsandzeka ku khwela khwatsi na u tendela ni tifoni ta lava lava ku amukela mainkomendo u swi maha hi kurhula na u tengile a ntirho lowu tirhaka wa fanele ku na wu ku wondzisa ka munhu ya muzimba a miri wa wena wu komba ku wu hlayisekile u swi kotisa ku yini leswi
2: a xa misimi wu tirha ni vanhu swa karhata ngopfu kambe a xa misimi ku maha ntirho hi li rhandzu u nga mahi ntsena hi ku lava mali u tenge u tirha ntirho hi li rhandzu u tlhiota swaku a vanhu va hambana ku na lataka ku amukelaka kahle ku na ku nga ta ku amukela kahle swilova swaku a ko lataka a ku wa tirha khwatsi a kona ku a wota ku a wu tirhi khwatsi hambiloko u nga mumahelanga nchumu and xa lisimo i ku u ya mahlweni u tirha u nga cuvuki a wu bila munhu tanihi cobradora xa lisimo yi va kona lele
1: a wu na manervu
2: a vumakuma loko u li xikarhini ka vanhu a pasajero i mulungu wa wena a xiya mulungu lowu nikaka mali ku pfula mulungu lowu a ku nikaka mali a ku nyika ku laveka ku nghena munhu se u lava u tiva ku tikhoma ka manervu wa wena swinyingi swoko swi nga cela phakati ka xiboho swoko swi nga ku nervhala kambe tinge u tiva ku tikhoma
1: Zwa ri nyina usungule ku tira ntirho.
2: 2021.
1: Se una malembe nyana. Swi sungule sile ku yini? Uyo jala kanyisa ku yini?
2: Ani li bigetera. Ani xa sama ticket ku wela. Kambi vani vitana va ku a ku ngana ko brador, vani komesa ku ni famba via jilinwe. Kambi va tsakisiwa hi ntirho. A u ta matirho la mina ni permanecera ku mu ko brador.
1: U na ka mo ku humula.
2: Na tsaka nuku, a tsaka tsama 2 days, 3 days, depende. Depende na qual folga.
1: Kambe loko famba muchikela 22, 23, u tlhela vuka uma hora, me anoint, 2 hours.
2: Masiku ku hambi ku etlela u nga yikile, ma hambana masiku ya mitirho. Ku ni masiku nga na folga, ku ni masiku ya ku a wona ni nga ku yikile, normal u tirha mitirho xikwato bia u nga yikilanga. Swi normal ka ntirho.
1: Kambe a swi ku godolisa, a swi ku rerile.
2: Nada, ni nge godoli.
1: Kombela ku tlakula saka, wo tlakula.
2: A swa fanele.
1: U fambela kwihi u kola ximoyi ntsena kutani beira makilimani
2: swo swi rotala mi i maputu ximoyi ma ya famba mi zimbabwe a huma matiko hangi zimbabwe joni tindhawu ta ku tala beira tete ya famba tindhawu ta ku tala
1: u masimana ndzi la xitaratwini
2: swa yinceka
1: xi ni xi ku vhunaka ku ve u rhulile u tengile le kaya kambe u na nuna
2: por enquanto nada
1: vatswali
2: na vona tshama na
1: vona va ku nyika morali ngopfu
2: swinene ngopfu va ni fonela tiswa ku ni fikile a ni fikanga va ni koma li rhandzu ka xikakekaka
1: i xini u nga byela ku vanhwanyana kulobye lava a hi vanyingi va cobradora a hi vanyingi va pfumela ku tshama xitiratwini va xaniseka kumali i kwasi dozi yoxa u siga nchumu loko ni nga yimi
2: nada ni sinaki
1: a hi vanyingi va pfumelaka le
2: ya vanyingi va khuma swo tala va kadamu munhu ndi swa khulumaka swa maxalisime ku tirha ina va se ti fanele ku tirha hiku a hinkwerhu nga humaka maxaka manene va nga ni timali mali loko u lava ku cinca swi la wena u rhanga u ve ni miehleketa ku ya ku cinca
1: ni swikamba u preocupate swona
2: nada xalisima i ku ni khensa ku ni fika a veji la mina xalisima ka kona i ku ni fika lomu ni nga kona u fika ku ni khensa xikwembu u fika kwa viage podi u suka u nga fiki a wu tiswa ku wa fika kuma u fiki hi nchumu xa ku tenge u xi tiva loko u suka laha u sukaka kona mali loko ku fika laha kona tenge u khensa xikwembu xona
1: a lori wa wena hi ntirho lowu tirhaka hi wihi wa kona ku tshima makobradora ka lari yini kutani u na nin'wana loro
2: ya a ni navela ku ni nga tirha ni na mahlweni ni tirha ni vanhu hambi ni nga viajari ni tendera vanhu sempre a tirha ni vanhu swinene ngopfu ku funda swilo swo tala
1: wa khongela
2: na khongela
1: a kwi
2: igrinya vangelo ka roxa viva maputo mas loko ni ni ndhawu un'wanyana a ni tshiki ku ya kerekeni ku akerekela mi ya li kona ni tshama ni ya li kona
1: u vuka loko famba
2: ongela xikwembu u fanele u dzunisa xikwembu ka swilo hinkwaswo u nge si na suka swana hlaya swana u nge si na suka u fanele u khongela hikuva tixo ku wa fika u fike ni loko u fika u fanele u khongela porke hinkwaswo swi fanele u dzunisiwa mani a xikwembu ku ni ve ni ntirha laha a hi ku rhandza ka mina ku rhandza ka xikwembu
1: kambe u tiya vito mani
2: kaferina
1: i vongele kaferina nhanyana loyi a nga vula leswaku ni 30 wa malembe kambe a tirha hi ku khatala ngopfu wa vona u tsutsuma leswi a ku ya lava xikhafu hikuva hi yena wu gumesa a ku ve ni nkama a xoferi a chikile a fambile a xava zvoga hi yena a ha tendela vanhu la lava xikaku lava nghenaku movhini wa yena a va khoma khwatsi laha ndzi ka swivona hi kona hikuva ndzi ve ni mole wa ku famba mpfhukanyana navo ka movha lowu a fambaka hi wona wa xibomba ximaku maputo ximoyo ximoyo maputo entao hi lexi wonelo vanhanyana hi lexi wonelo vayingiseti majaha ku lava ku khoma ntirho hi ku khatala a ku lava ku hlawulela ku a lowu ntirho wa ku chaka amandla lowu ntirho e-e ni nga kala ndzi nga hi na nkama wa ku penda swikamba nhanyana loyi leswi nga muhundzisa swona o va ni mexa ntsena ya simplish ni ya swikamba nga pendangi ni ya tisiya nga tsemanga i hovhororo a nga boha hi ku fela ku khatalela ntirho wa yena lowu a tirhaka wona entao hi ta nyima laha ni buluka hina ka nyamuntlha na hi tshembisa leswaku masiku lama landzelaka hi ta vekola na hi hlometela yin'wana mintirho ya lava khatalelaka a ku tirha va vhuna mindyangu ya vona va kulisa tiko ka hina ka mozambiki hikuva hi ku tirha ka mun'we ni mun'we wa hina a tiko ka mozambiki yi ta nga ya mahlweni hi ku hluka pu ka ringana.

Rosalie Mbowa loko hi salivanitsana hi timinete timbirhi ku va hi ta fika ka 2 hours xi hi vula leswaku ka nkarhi lowu humingise ti ta va hi pfula tinqunga hi ta mi byela nhlokomhaka leyi nga karhi yi xuxiwa kusukela ka mpundzu wa tolo ni nyamuhla hi ta vekola ku va hi ta pfala.